0: sa detalye na sa tuwang balitang sports. Mupahuway una ang Philippine Basketball Association con PBA kung mabalik kini karong Oktobre para hatagan o suporta ang Gilas Pilipinas sa umabot nga FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers Fourth Window o 2026 Asian Games. Para sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers Modula o Gilas sa Group E diin ilang kontrahon ang Jordan o Iran sa ulahing bahin sa gusto sa Mall of Asia Arena sa Kauluhan. Samsung sa 2026 Asian Games modipin sa Pilipinas sa titulo nga nadaog dito sa China. Din kitapos sa Pilipinas ang 61 katuig nga pagkauhaw sa Basketball Championship. Ipahigayon ang Isyag sa September Chess nga to sa 26 ning tuiga sa Japan na ang Gilas sa Group C uyog ang China, Bahrain o Kazakhstan. Daghang players sa PBA ang modula sa Gilas lakip na ang naturalized nga si Justin Brownlee o ang head coach sa national team nga si Tim Kuhn. Ubalik ang dula sa PBA Season 50 Governor's Cup karong October 7.
1: Andos Balita. Balitang Sports.

0: hinay na yung gamay.
1: Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oin. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Hisgutan na to, Doc. Ugun sa ba ang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50% to 60% nga nagpatay sa COVID-19. Mauni ang isyo jod, cytokine storm. Mauni ang dili pagkilala sa imong immune system sa iyang kontra.
5: Correct.
4: Kung virus ba o ang imong lawas. Mura ba na siyang nag-wild?
5: Kanabang nakuratan ka?
4: No.
5: Gialimungawan siya ba?
4: Correct.
5: Ang una jud ana kay iya jung gipagawas ang tanan niyang kusog. Subo kayo paminaon nga ang mahitabuan ni kay dili na ang virus ang iyang patyon. Imuha na mismong lawas sa GP.
4: Correct. Imong healthy cells, imong mga maayong selula nga mga healthy tissues ang iyang gipang-atake. Gimarkahan niya ni tanan as non-self. Atakihon jud niya tanan. So unsa man ang may tabo? Una jud nga mo atubang sa COVID pagsulod sa imong lawas ang imuhang adaptive immune system. Mao ni ang mga macrophages, mao ni ang mga monocytes. Kini nga mga monocytes mo release ni siya og enzyme nga gitawag og interleukin 6.
5: Kining interleukin 6 mo ni mo trigger sa cytokine storm.
4: Ana?
5: Ang macrophages ma-release ni siyag cytokine enzyme. Kini nga cytokine enzyme padaghanon pa jud niya ang interleukin 6. Unsa man ang gibuhat ni D3 Bio?
4: Oh.
5: Sumala sa pagtuon ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity. Ilabi na jud ang pag-release sa interleukin 6 nga mo trigger sa cytokine storm sa COVID. By doing this, maghinay-hinay ang intervention sa atoang immune system aron dili na mag-wild kini.
4: Mauna.
5: Ang unang buhaton jud ni D3 Bio Sir GP, ang MCTs like monolaurin, monocaprin ug monocaprilin, sila na to ang unang mag-control. Pamatyon lag una aron dili maabtan sa kagaw o di ba magbaha na pod og cytokine. Mauni bintaha kung naka D3 Bio ang imong giinom Sir GP.
4: Sa to pasabot Doc, kung naga D3 Bio ka, malikayani mo ang cytokine storm.
5: Correct.
4: Na maoy reason nga nangamatay ang mga naay COVID-19.
5: Kay kung D3 medyo dihado ka na, may posibilidad pod nga busy ora kulang ra gyapon. Kinahanglan duha gyud partner gyud na ang D3 og ang BCO nga makita sa D3 Bio.
4: Siyempre, extra virgin coconut oil na ay gamay nga vitamin D3. Perfect jod og anaara jod sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis og paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Papalit sa mga butika.
5: Actually kining mga cytokine useful jud ni sila sa atong lawas.
4: Yes, of course.
5: Kini sila mo ay silbi nga mga pro anti-inflammatory Sir GP.
4: Correct, anti-inflammatory, pro-inflammatory, depende sa kondisyon kung unsay kinahanglan.
5: Pananglitan kung kagaw, inflammatory pahubagun jud ni nila.
4: Oo.
5: Butangan dayon og guardya. Pero kung may hubag na daan, mo produce na sila og anti-inflammatory. Daghan kayo ni sila nga grupo. Kung sige kag inom D3 Bio, ang cytokines mo nga mamahimong utukan pod.
4: Oh,
5: wala jud sila gapasagad. Kini nga cytokine gamiton sa imong immune response naa pod na sila gitawag nga TNF Sir GP.
4: So it's all about proper control of cytokine nga D3 Bio ra ang makagamaan na. Unsa ka din ang meaning ka TNF Doc?
5: It's tumor necrosis factor Sir GP.
4: Oh, aduna pod ni colony stimulating factor. Cytokine po na sila.
5: Chemokines nga maoy pinakadakong pamilya sa cytokine. Ang purpose ani nila ang pagkontrol nila sa migration sa imong immune system.
4: So meaning dili ingon nga magpasagad ra. Samot jud ni sila kanindo kung magsige kag inom og D3 Bio. Mas maayo pa jud ang function kung gainom ka og D3 Bio. The MCTs of D3 Bio ang dili jud nimo makuha sa plain D3.
5: Dili na nimo makita sa ordinary nga plain vitamin D3.
4: Yes.
5: Maunay nakanindot sa interleukins. Klase na sa cytokine interleukins, interferons. Mao kini ang mga function sa cytokines nindot jud basta sige kag inom og D3 Bio.
4: Wa na tay igong oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusohon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: oras sa Pilipinas, alas 8:21.
1: Handos balita.
0: Magkandos kini musunod nga balitang showbiz. Gandos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop. Abago sabon nga pampagwapas can friendly organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop. Papagwapa nga dilis sa panit, makapaputi, makapahumog og makapahamis sa panit. Adunay bukid oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen og mga nutrients nga maoy mapaputi og mapahamis sa mga kutis naturally. Dere sa tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy og Aix Pharmacy. Sa iyongon mapalit kini sa Butika Girl og Lorraine Drugstore. Eper Motors Himalalod nagbaligya sa mga barato pulidong sikanhan nga mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hau-J og Yamaha. Karon aduna sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga mong Kemco, Euro Motors, Motorstars og TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new sikanhan nga mga pisa sa motorsiklo. Eper Motors Himalalod na imutang diha sa Main National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, doon sa crossing Balaas. Di pa nag-iyo ginamala nila ni Per Garapel o Gina Garapel. Uban silang anak nga si Ludwig sa pares nini nga si Bing. Samtang ilang mga maayo o banggiitan ng mga mekaniko, mao sila si Jan Jan, J.B. Luel, Tope, Virgil o Bert. Alang sa barato o pulido nga mga motorsiklo, Eper Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandos.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:23.
1: Handos balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa tuang balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Handos balita.
0: Okay, magandos. Good morning. Maayo butag. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Kumusta man itong mahigala diha nga mga miss o misses? Nga hamis kay kutis. Nga kahamis daw sama sa flower bees. Tungod sa kahamis lang kutis ang mga binuha. Ang sama ni Adan kung sila higitan maging okay, mga bis ang madiba sa ilang kaanyag o kagwapa. Sa unang panahon, mga bay magkandos ang mga kaulitawhan, mga kalakinan ang maningwa o ganing mga dalaga, mga babay sus, mabala o kini bang tinagik o manindot ng mga pulo. Balag construct o kanang nindot kay nga mga bala. Aban karon ay mga bata noon, di na magkwana, wala ilang ilangay. May nag I love you to. Diba ganag I love you to. Wala pa ganag ka. Iwag I love you, nanay I love you to. Wala ginaingo ba doon nga. Ang mga babaeng buutan, musugot na yun, bisag dili ni mo hangyoon. Wala yung mga kambayan sa bagong panahon. Muna ginaingon na ba itong mga bay maghandos nga karong panahon na dili na liso, dili susama kaniya ito. Nga ang mga kababayan kung maibog o lalaki kaniya ito mga bay, igor taon yun ba nga kanabang nga? Igor taon sa pagtanaw, padungog-dungog, niya kanabang nga? Mukir pag-ayo, muatiman pag-ayo sa lalaki nga iyang nga nahigugmaan. Para lang yun mapansin. Apan karong panahon na mga bay magandos, muna nga nabali na ang panahon. Hindi nga naman, karong panahon na, pwede nagbabay manghani og lalaki. Para lang yun nga, mapamatudan nga, nahigog makin. Sige ni Artas ng balisang, balita, balisang namang. Lain na nga balisang, lain po ng balita. Kana nga balisa, kana ba nga mura o waka may utang ba? Muna na balisa, muna balisa. Kana balita, niya nahimong balitang, kana ba nga, nahi balitang showbiz, balitang lokal, balitang sports. Kundi ato kasadaro, nanay, nakalimot lang kung asa itong napita o bahin diya sino nga taon or inuhang gining bargas nga dunay balitang. Sige, arito sa balitang showbiz. Gipatubag sa Land Transportation Office kon LTO ang aktor nga si Derek Ramsey kalabot sa nagpadayong imbestigasyon sa saka superscar. Wala di katong nga nay usitoy tawagan na bang sa bahig sa English bang na ay kwan si Tuldok si Babaw kasi na murag usay tawagan na porma na kalimot ko sa ingalan kaya yung mahimong two words supercar dede kay superscar na ipoto nga superscar siya nga supercar nga nasakpan nga naggamit o gituhang piki nga plaka agila sa LTO si Ramsey isip registradong tag-iya sa mga sakyanan nga nasakpan nga gimanihus sa kanegosyante. Game pump, nasa LTO ang supercar o gisuspenso sulod sa 90 kaadlaw ang mga lisensya sa pagmaniho ni Ramsey o sa mga negosyante samtang nagpadayon ang investigasyon. Base sa inisyal nga findings sa LTO, ibaligya na kuno ni Ramsey ang sakyanan ngadto sa negosyante apan wala pa kini mabalhin sa ngalan sa bag-o nga tag-iya. So din eh, nagpabiling si Ramsey ang registrado nga tag-iya sa sakyanan sa record sa LTO matod sa LTO gingon nga naghimo ang negosyante og plaka nga dunay iyang nga mga initials. Tungod kay si Ramsey gihapon ang registered owner apil na siya sa mga gipatawag sa LTO aron nga muhatag og katin-awan sa mga issues sa Agosto 24. Malagi mga bay kay karong panahon na importante nga og mabaligya kay sakyanan do na joy dead of silha kay bulahan in kaso og dunay mga problema do na kay ikapamatuod nga kini nabaligya na para ning Ramsey mga bay maghandos ang nakasugat og disgrasya o kining kini traffic violation among negosyante ning palit sakyanan ay ipakita ni Ramsey ang iyang deed of sale pabatuod nga nabaligya na gyud kini.

0: Okay, magandos, mau ka na itong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Okay, magandos, atong oras sa Pilipinas, 28 minutos na ang nilabay sa lasot sunya karon ng kabuntagon. Dito maglangay atong mahinabi at umabti ko niya itong amahan sa itong lungsod niya mao si Mayor Bembo Berto. Mayor, good morning. O kumusta diha kanimo? Sa ba, itong ikaw itong linya mga bay sa itong panagupan sa bagay doon ay gamay nga fan.
2: Hello, Mayor.
0: Kajit lang ha, kay gikuan pa sa itong station manager o technician, doble ni nga kuan ni atong papel sa itong manager karon kay siya may itong may assistar ni Takay Kabuntan. Okay, ato lang ikuan ha, kay doon ay importante nga panawagan ang itong amahan itong lungsod sa tayasan ni Takay ni Kabuntagon. Ato sa mga kandos, dito maglangay, yun nga Kabuntagon, ato nang mahinabi at umabti kong amahan yung ato nga lungsod sa tayasan nga mao si Mayor Bembo Berto. Mayor, good morning o kumusta?
2: Ganyan.
0: Sabag kay gamay lang yung makandos ha. Kay doon na pa yung among gikuan rin among kahimanan, among koneksyon kini nga nagkutay nga linya ngadto sa opisina ni Mayor Bembo Berto. Okay, kadyot lang itawagan balik kay sige, sige na. Okay, okay. Makandos na maglangay. Hindi nga atak na kabuntagon. Ato na nga mahinabi. Tumapti kong nga mahan itong lungsod sa tayasan nga mo si Mayor Bembo Berto. Mayor, good morning o kumusta?
3: Hello, good morning. Hello, good morning.
0: Yes, yes, Mayor, good morning. Good morning, Mayor.
3: Madungog lang, madungog lang.
0: Okay na, Mayor. Okay na, okay na, okay na, Mayor. Okay na. Sige
3: okay,
0: na.
3: Mayong adlaw ka na itong tanan, especially ang taga-tayasan, tayasanon. Ako lang ipaibalo, ang importante kayong ato ang concern karon kabahin na ning measles rubella nga gikuan ni siya measles rubella, gilunch na to ni ito ang Lunes. Supplemental mo ni siya the measles rubella supplemental immunization activity. Kuan ni siya popularly known as Ligtastic Das campaign. So kani siya nigibisita man ko itong last Friday dere sa World Health Organization sa usa ka doktor ikan sa Bangladesh na yon iyang gisuroy dere sa tuang mga isig ka barangay ilang gi ilang gi-witness ang pag-immunize. But sad to say, wala kayo yung nag-participate, especially ang mga ginikanan na ito diri nga na ay 5 months old baby to pila ka months na siya na pwede na siya ma-immunize. Then nagpatabang ang World Health Organization, especially ang atong provincial government sa Provincial Health Office and Regional Office sa Department of Health, gapatabang siya nato para pag-inform sa mga katawan dere sa atong lungsod sa tiyasan, especially sa mga mama nga naay mga babies nga palihog o atong ipa-immunize ang atong mga anak para protection na siya sa measles rubella. So karon since namagoy mga ni circulate diya sa Facebook sa panadiang mga negative vibes kabahin negative comments kabahin aning measles rubella nga immunization, dili na siya tinuod nga mga kuan nila mga accusation nga ingon na. So akong giyawag ang tanan, especially ang atong mga barangay officials to disseminate the good information about the measles rubella. So kailangan yun ta magpa-immunize ang atong mga kabatanunan, ang atong mga baby, especially katong months years old to 12 months ana. Kailangan yun na magpa-immunize. So mora na yung akong gikuan yun lakpit kay nagpatabang yun taon ang World Health Organization. At the same time dilita nga yung mahadlok ana nga bakuna because wala na siya labot nga mayinun sila nga anti-population kuno na siya murag birth control dili na siya tinuod. So ato lang saligan ang atong Department of Health, especially ang atong RHU diri headed by Dr. Soniega, kay dili biya lalim ang ilang trabaho pag ato sa isig kabarangay para pag immunize atong mga babies. So karon giyahuhag tamutanan to let your babies be immunized to this atong antay ligdas tigdas nga measles rubella. So karon wala akong giawhag ang tanan nya basun lang ug namoy mga dili masabtan kabahin anang ilang gipa vaccination paliyog pangutan namo sa mga atong mga health workers diri sa atong lungsod sa Tiasan. So daghang salamat and naginaot ko nga ang tanan magsinabtanay kabahin aning atuang health nato sa atuang mga kabatanhunan, especially sa atong mga babies sa 6 months old to up 12 months old. So daghang salamat sa pagpaminaw ug to God be all the glory.
0: Okay, salamat Mayor Has sa imo nga impormasyon nga gitunol karon ni nga tag na ni kabuntagon. Okay, mga bay, giklaro gyud ni Mayor Bimo Berto nga kanang nga mga mikatap karon dia sa social media ang mga kabahin anang mga peke mga pamahayag nga delikado ang kaning maong nga gipang immunize o kaning gipang bakuna sa mga kabataan. Adako na sayo tungod kay angay natong saligan ang Department of Health kon kanang departamento sa panglawas mga bay magkando sa nagiawhag pod ni Mayor Ben Roberto ang maginikaran nga mo kopirar ang kanabang makitang bayayong sa maong nga kampanya sa ligtas na tikdas kanang gitawag nilang siya man doon naman ay meaning anang siya siya nga kuan karon niya tama na gibalita niya gipasabot na po na ni Dr. Soniega ang unsay benepisyo kung magpabakuna ang mga bata gikan sa 5 kabulan nga ito na sa pataas muna nga ang itong amahan sa itong lungsod sa taya sa mga bay ng hangyo sa itong mga tigpaminawan karon ang pabukan na ha inuang mga anak kay hinay ang turnout kana bang jutay ang nagpabakuna ang mga kabataan tungod ang maginikanan na hadlok lagi kining mikatap ng mga fake news diya sa social media. Sige, ito sa punha. Salamat sa itong panag-uban karon. Iningatag ng kabuntagon ang mao si Mayor Ben Roberto. Niyatangin sa pagwalik ha kay mao na itong mga pahibalo o gato ang mga worthing suman lamang sa MB More.

0: Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:38.
0: Handos balita.
1: Okay mga bay, kato mga tag naghandos kana to sa Bus Abloy Vulcanizing Siya, bubulkit sa ligid o mualain, siyenta sino nga mga motorsiklo. Naimutang diha sa My National Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at bang sa cruising sa Matuog Elementary School. Bus Abloy Vulcanizing Siya, gipan nag-iog gumala, ila ni Jose Edison Apatan, alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
0: Handos balita.
1: Sige bay, kinito nga tulaman mga bay ha, o mga bay maghandos nga handos balita. Dungan kini nga madunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio ug Battle Radio Canlaon City. Gawas niya na makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, website nga www.starradiotayasan.weebly.com. Sige, sa itong mga sugin, so, tignan karon ha. Good morning. Gikan dari sa lungsod sa Tayasan, nga doon na sa Tibo o Kalibutan, mga bay. May buntag ka na itong atanan. Pinangluhan niya nila ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanan nga mga SB members o mga department heads o empleyado sa munisipyo sa Tayasan. Pinangluhan niya nila ni HRM Otto o Office Manager Chris Ramirez, kaban ni Municipal Executive Private Secretary Ian Villarin. Utanan-tanan ha, mga higala diha nga sa naminaw karon tag na ning kabuntagon. Good morning diha sa titiin niyo nga always naminaw na sila si Bay Ike Bulungaita, samtang nasa opisina ilang patukaron ilang radyo niya, kaya nakam sila radyo diha, patukaron nila ang frequency nakasta radio gyud mga bay. Naminaw diha sila si Bay Ike Bulungaita, Boss B-Boy Roberto, si Ma'am Aliho Chichi, labi na gyud si Ma'am Aliho kay kung doon na mo yung mga daot nga cellphone dad alang diha, gawas nga kana bang mahalin pa daot nga cellphone, guba nga cellphone, makapaplix mo, makapavideo pa mo, makaparito pa mo, o makapapicture kay vlogger ba itong higala mga bagay maghandos si Ma'am Aliho Chichin. Okay, ano to sa mga panawagan?
0: Ronnie Librado.
2: Handos balita.
0: Public service.
1: Again, nagbalampuson ha ang mga kalihukan itong aging simana niya karon. Alain sa mga kalihukan mga bay itong atangan. Agosto 21, culmination program sa Linggo ng Kabataan sa Laydo. Panguluhan ni Sir General Inisio. Dayang pagka 22, kung na sila kanang doon ay mangrove planting mga bay maghandos. Unya, alay po nga mga panawaga. Ito lang gidali-dali ni. Ito ipaspasan ni kay Milapo na tag-unong minuto. Kay alas 8:41 na. Okay, gipanawagan na sub ni Daryl G. Empirado, ang usa ka Coconut Development Officer. Ipanawagan niya nga doon ay medical mission mga bay magkarong September 1. Alang lang po niya sa pinili nga barangay. Katulang pito ka barangay dere sa Tayasan sama sa Bago, Maglihi, Dalaopon, Ginkalaban, Pinalubngan, Banga o Pinukawan. Kung diin, 300 lapod ka mga magumaglubi ang ilahang makater. Doon naman ay by slot man ni mga bay maghandos. Ang serbisyo mao ang ECG, chest x-ray, ultrasound o blood chemistry mga bay. Na doon na po sila ay gitawag o medical check-up, general medical check-up, optical consultation o dental services. Niya mga bay, tanan-tanan ha, manang wanin niyo ha, kanang hulata. Katong nga mga mag-umaglubi nga nasakop sa pito ka barangay, dito na mo, kanang dool mo sa mga farmers association diha, pangutana si Boss Marcial Taob Jr. kay CMO ay Municipal Agriculturist na itong lungsod sa Tayasan para nga unsa pamaging nga ma-appeal mo sa 300 ka mga personnel mag-umaglubing mapahigayon sa medical mission.
0: Ronnie Librado.
2: Handos balita.
0: Public service.
1: Sige, hapit na ang Agosto 28, so doon ay psychiatric consultation diya sa Tayasan Primary Care Facility karong Agosto 28, so uban ni Dr. Yap niya ang inong mapahimuslan sa mga kahigayunan mao ang mental health check-up, counseling o psychiatric consultation karong Agosto 28 diya sa Tayasan Primary Care Facility.
0: Ronnie Librado.
2: Handos balita.
0: Public service.
1: Agosto 18, o mga adlaw mga bay maghandos, okay? Diya sa Ayungon Gymnasium Lobby, doon na bigayon nga SSSA Wells Activity. Atos mo na, ha? Ogma, SSSA Wells Activity dia sa Ayongon. Kato nga mga residente sa Ayongon o kasigbit nga kalungsuran, pwede mo ato dito para mubayad sino nga binulan nga kontribusyon sa SSS o magpamimro sa SSS.
2: Ronnie Librado. Ronnie Librado.
3: Dos balita. Dos balita.
2: Public service. Public service.
1: Okay, dia sa kanlaon sa ito mga bay. Okay, karong adlaw, hangtod Sabado, National ID Registration. Ay pagayon na dia sa CBMS building mga bay. Okay, dia sa maunga dakbayan. Unya, adto lang mo dia sa kwan kanang city Sebel registrar sa mga pamaagi tungod kay limited ramang gudi mga bay. Destayasan gani limited ramang pod kay sa matag adlaw tag 200 raman ang ilang makiter mga bay o maghandos. Ni gani diri murag mo usa pag request si Ma'am Maricel Villarin tungod kay kwan jud daghan jud ang wala maristro niya. Sa amagod nga limitado lamang gud niya daghan bay tayasanon. Murag ay makabalaka kay asam ta makita nga duna pagyo magparistro wa puy undang ang pag request diha ni Ma'am Maricel Villarin.
2: Ronnie Librado.
3: Dos balita. Dos balita.
2: Public service. Public service.
1: Okay, harita sa mga pagtibay ato ning hatagan o pagtimbaya mga bay kini ato mga sukit ibaminawon nga naglantag na minos tong tulamanon. Nadia si Telio Manigos, maayo nga buntag bay, pa shout out. Ani May Booking Kito, good morning bay. Kanus kay deadline na ipa ila promo sa Amigos. Ah, nangutan na. Ang deadline sa Amigos nga promo. Sige, tingin mo lang sa ma'am. Tingin mo lang, ma'am. Atos bon, ma'am, May Booking Kito. Ang deadline sa Amigos, hulata lang kay wala pa. Wala pa ipahibalo mga bay maghandos. Katong nga minaw karon ha, nga nangutan na, ano sa deadline sa Amigos. Akong tambag nga tingin mo lang ninyo, ino nga mga kahon or bags Amigos kay amor po na ipahibalo din mga kuan ba mga bulan or sa kasimana do kasimana gikan sa deadline nga mo na katapusan dawat amo na ipahibalo diri ha manang hulat lang kay ipahibalo lang ni Sir Angel Blisison kung ano sa ang deadline sa pagdawat sa mga bags sa Amigos Coffee.
2: Ronnie Librado.
3: Dos balita. Dos balita.
2: Public service.
1: Sige, kini ba mga pagtimbaya ha? Mga ubang pagtimbaya, mga greetings dire uban pa nga mga pahibalo. Ug man lang jud kay pasensya milapon na tag 6 minutos. Usa na pod ka short program ni ato nga nalapawan mga bay maghandos. May ganit tong station manager kay buutan ni. Igura mo yang uyango di mga saba. Dada kurang station ni. Wala kasab ara ta pabayro na ta mga bay kay kining advertise sikan sa baya. Oras sa Pilipinas, alas 8:46.
2: Andos balita.
3: Andos balita.
1: Okay, magandos mo kadto ang kinatibukan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga mo si Busayan Haniela Hato oban sa tong teknisyan nga usa-usab kadiche nga si Byron Sorenio. Daghang salamat sa nga pagpaminaw o bembunta pag-usab ka na tong tanan. At ang ikay musunod na ang tulumanon ni Dokramil Oe nga kasayuran sa mga panglawas o gumanyana karong alas 9:30 musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
2: Handos balita, handos balita.
1: Uban sa tumabtikon ng mga reporter nga mao sila si Handos 38, Boyex, Love You Karinal o Handos 42, Handos Icon. Kini ang inyong take balita, Handos 98, Byron ni Bail Librado. Magbilin sa usa ka manultion nga nagkanayon, maghandos bisan kabus naman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
2: Ronnie Librado.
3: Ronnie Librado.
2: Handos balita.
3: Handos balita.
2: Balita.
0: Matag-hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
2: Handos balita.
3: Handos balita.
2: Handos

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:49.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: DTX ay mga galidri bayong o zagamahim sugon. Mabungahon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki nga mga tigbalamati. Welcome mga higala sa bago na usap nga edisyon ng atong programang kasayuran sa maayong magpanglawas. Of course, kauban ka ninyo kanunay. Doc Hans Lima, nalo sa inyo mga simiaan. Hello sa itong mga higala diri sa Zamboanga del Norte. Aga doa mga consumers diri sa Dipolog City, Dabitan City, then Misamis Occidental. And mga silingan na ito nga mga probinsya. Negros Oriental, Siquijor, sa tanan-tanan na ito nga naka-tune in karon mga higala ng atong programa. Hopefully nga naamo kanunay sa kahimsog o kabaskog sa panglawas. Kauban na ito kanunay mga higala nga ito ang Tatak Kalimti Ayaw. Tatak Klinika DTX 500. Hopefully nga nainom na ha. O din nagkakape na DTX Coffee, di ba? No, the best. Ang patsada kaayo nga klase sa herbal nga coffee. Pili lang ta mga higala. Either DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee. Pili lang ta na kay kanang duha na to kakape. Puros na siya quality o patsada kaayo nga kape. Herbal coffee mga higala. Oh, naaha sa pinakaduol nga butika. Then of course nainom na ang D3 Bayo. Kining atong programa. Kining atong dulumanon mga higala, hatod kanato sa atong mga produkto nga naa karon sa mga butika sa inyo mga lugar.
1: Kining dulumanon hatod kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes, Mighty C ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system, D3 Bio ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: By the way, di ay sa mga may mga concern, no? Na magintay mga consumers nga na ay mga pangutana. Okay, daghang pangutana sa balatian. O karoon, naingani man taong ko, di ba? Sa Ginoo, nga naman yung Ginoo. Dili mo pagsisihon ang Ginoo. Kulanguna, liligin na ito makuan, ma-question ang Ginoo sa mga panghitabo sa itong kinabuhi. No, tungod kay kita mo'y gadala, kita mo'y gahimo mga higalas mga butang nga maoy possible nga padulngan sa itong kinabuhi. Basin nag-abusar ka. Unang na kay balatian. Okay. Basin sobra ka ika mo inom og bino. Una na kay balatian. Di ba? Sa tao rin yun na, no? So, kung ay mga pangutan na may mga concern na may kalabutan sa panglawas, lihog ko mga higalaog text, no? Sa ito mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Anyway, hisgutan na ito rin mga higala. Magkaedad ang tao mga higala, mas common ta sa pagbaton o balatian. Di ba? Huwag ka edad ta. Tungod kay ang pagtigulang, ang resulta kinisyas pagkaguba sa mga molecules sa itong mga selula. So, gakadaot ang mga selula nato, ang mga organo, gakadaot ang mga bukog, mga ugat, ang mga tissues, ang mga muscles, gakadaot ang mga parte sa itong lawas, gakadaot mga higala kung kita magtigulang na, magkaedad na. So, kini mga higala, amat-amat, no, hinay-hinay nga gamubo ang or gahinay ang kapasidad sa ato ang physical o mental health. Yan. Manang si tatay, ganipis na ang lawas. Galuya na ang lawas. No, lahirag yun ang kusog, ganiang to, garon, di ba? So na ay physical deterioration. No. And of course, mental changes. Uy, kunsa naman yung tatay, bungaw-bungawo naman. No? Yeah. O sa'yo makaingon daw, anas tatay. No, si nanay, wala na. Dili na giyod. Di nagyod siya ma istoryag darong musimang nagyod, di ba? So na ay changes sa mental ug physical nga kahimtang sa ato mga higala sa ato mga nagkaedad na. Ang common nga balati ang related sa old age mo ang pagkawala sa ato ang pananaw, di ba? Changes usahay nga kawala ang pandungog, no? May katarata, no? May mga refractive error sa mata. Panakit sa likod, sa liog, sa bukog, osteoarthritis, sakit sa baga, kidney problem, sa atay, diabetes, hypertension, depression, dementia, o daghan pa ka mga sakit, mga higalang dala. Aning ato ang pag-edad, no? Dala aning pagkatigulang nato, ingno nato. So samtang nagatigulang, nagataas man ang risgo nga magka geriatric syndrome ta. Yan. Epekto kini siya sa pagluya. Number one, mga higala, no? I-consider po nato ni, no? Sa mga nagkaedad na, pwede nga ang reason behind anis tungkol sa diet, pagkaon. Sobra-sobra nga kaon sa mga unhealthy nga mga pagkaon. Pwede mga injuries nato sa batan-on, pag may edad na ta, oy, dito na nato gikuan, gimulo, gimatyag, no? Yan. So, dili malikayan nga magkaedad ta, may epekto mga higala ang daghan-daghan nga tinuig nga kuan. Nga pag-atake sa free radicals sa atong lawas. Malay rason nga, samtang batan-on pa ta, masan, malay rason mga higala nga, kuan, mintras, samtang dili pataidaran, ato ng paligunon ang atong lawas. O sa mga nagkaedad din na, mintras batan-on bataron, ato nang paligunon ang atong lawas. O nag-edad tag 30, 40, ato nang suplayan ang lawas sa mga bitamina. Bitamina para sa bukog. Di ba? Bitamina para sa mata. Para nga ang mga free radicals nga mo'y ga-ataki sa atong lawas sa miaging pipila ka mga tuig, kay maipon mangina, no? Sa itong pagkabatanon, katuntanan nga itong gikaon, giinom, o unsa na, gibuhat, kuan na, kanang maipon ka na, mga higala, maipon, hantun nga magkaedad ta, pwede nga mag-lead ka na siya sa pagbaton o balatian. So, munang rason, mga higala, nga samtang batanon pa ta, atong paligunon, no? So, paligunon nato ang atong immune system. Mag-inom tag mga bitamina, mga suplemento nga puno sa antioxidants. So muna yung angay buhaton unta, di ba? O nay, may ingon na nay. Bitaw? So, sa una pa lang unta kung wala man dahil na, di ba? Kung sa una lang unta dahil, no? Kung nag-abusar, anak man dahil na. Anak man dahil na sa nanay. Bitaw. Tungod ginis pagkuan ba? Kaling sobra trabaho, kaon, di ba? Inom. So, karon, mintras batan-batan-on pa mga higala, paligunon ang lawas, pahimsugon, kumahimo na atay daily supplements, na atay mga health mga health staff mga higa lang ang pwedeng gamiton imnon, no? Dapat lang unta kay kining paginom gunato sa herbal labi na gyud ning ato mga supplements.

kanamina. Murag yapon tagakaon ba o kanamitaw mga gulay prutas. Kung nakainom tag DTX 500 kadaan lao, kung kainom tag D3 bayo, mura tagakaon o prutas o gulay laghan kadaan lao. Yung pagmuta na ron, kakaon ba ka mo? Eh kung wala mga higala, mas maayo nga mag-inom o suplemento. Kung nakita na to nga, dilig yung kahingaon o karne, kung nakita ni mo nga imong mama, dilig yung hingaon o prutas, imong papa, dilig hingaon o gulay, sige lang karne, eh mas maayo nga paimno nato sila og suplemento. Bisan pa man ni ana, at least nga naa sila'y ginainom nga gasupply sa mga gikinahanglan sa ilang lawas nga dili nila makuha sa ilahang mga gikaon kadaan law. Nakita ni mos nanay nga dili gid siya hingaon og gulay, paimnag suplemento, paimnag DTX 500. Paimnag D3 bio mo man ay rason good nganong kita ga-encourage ta sa pagpainom sa itong mga produkto nga ma-avail ninyo, mapalit ninyo sa mga butika. Kulang pagintag mga outdoor activities, di ba? Possible gina nga mag-lead gina sa pagbato ng balat yan. Mag-inom sa DTX 500, mag-inom sa D3 Bio kadaanlaw. Tungod kay kini sila mga higala makapalig-on sa tuang lawas, makapaligon sa itong immune system, ginaprotektahan ng itong lawas gikan sa mga free radicals. Mag D3 bio ta. Remember, D3 bio usa sa mga pinakapansada kaayong suplemento pangontra nato sa problema sa balatian na binagyod ko magkaedad ta. Usa ka suplemento nga ginama nga makatabang sa pagpa-healthy sa itong mental health. Yan. Para layo ta sa kuan, kalanggiingon nila nga dementia. Magkaedad ta, layo ta ana. Mag D3 bio ta. Kadaan lang. Then, another factor mga higala, mahitungod sa pag-inom nato ning atong mga suplemento nga naas mga butika. Oy, kaning kuan ha? Kaning DTX 500, fast fact mga higala, mahitungod sa blood pressure. Kaling ato ang blood pressure, kuan ni siya, muna siya ay kuan pressure muna'y kahimtang sa unsa kakusgon ang pressure sa atong dugo nga galuso nga gadagan dira sa mga wall sa atong arteries. Ang arteries na to mao ni siyang mga ugat nga kuan ginaagian no ga ginaagian sa mga oxygenated blood nga gikan sa atong kasing-kasing ngadto sa nagkalain ng parte sa itong lawas. Munang arteries, muna siya ugat nga agianan. Pagpaad to mga higala sa mga organo sa itong lawas. Ang pressure sa dugo nagataas or either nagamubo o pila ka beses kadaan law tungod na sa mga higala sa daghan nga rason. Tungod sa physical activity. O, basi nahago na ka. So, siyempre, mag-fluctuate musaka na imong BP. Na-stress ka, nasamot. Musaka imong BP. Pero kung nakarelax ka, kapahulay kang tarong, mukunhod ang BP. Ang pagkaon po, kung mukaon ka, gausab-usab ang imuhang blood pressure. So, daghan ang mga factor. Gani ang pag-inom sa kape, maka-apekto gani sa itong blood pressure. So, dili permanente ang taas nga blood pressure or mubo nga blood pressure. So, may mga hypertension. So, delikado nga maguba lang ang ato mga vital organs. Long-standing hypertension, maguba ang ato mga vital organs. So, ang DTX 500, usa ka powerful kaayong supplements, taas o antioxidant,

0: Binance nga makatabang sa pag-neutralize sa mga free radicals o oxidative stress nga mo'y usa sa mga rason or na ay dako kaayong nga papel sa pag-develop mga higala sa high blood pressure. Muna'y usa sa mga gipasanginlan sa science nga rason nga nung ma-high blood ang tao tungod aning oxidative stress. Oh, free radicals. Yan. Aron nga matabangan na to ang lawas, mag-DTX 500 kada adlaw. Kay taas kini og antioxidants. DTX 500, ang imong kasing-kasing, ang imong brain, imong kidney, imong dugo, ang imong mga kaugatan, mahimo niya nga tabangan or ampingan. Take it daily mga higala, kada adlaw. Then, kung naamoy mighty sea dira, isabay ninyo ang pag-inom sa mighty sea o DTX 500. Sige. O bati gapon mga higala ha. O ay yung kalimot. Hindi yun magkalimtan at is kada adlaw na atay DTX 500. Na atay mighty sea. Oh, naatay D3 bio kada adlaw. Then ang kape na to, oh, di ba? Unsa ganito yung kape nga walay sugar, coffee nga no sugar. Oh, herbal coffee. Nga walay asukal, gamit mo mga higalang DTX premium coffee, the best. Kayo na nga kape, ha? O naas mga butika. Anyway, standby sa mga higala kaya ato sa ning paminaon ato sa ning taganog pagdagaling ato mga consumers nga natabangan o naayo na sa pag-inom sa ato ang mga produkto nga naas sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Sa adlaw-adlaw na itong paghinom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang paghinom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
2: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Maganda ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm. Mm-hmm. And then sa likod na. So ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Mm-hmm. Kay super git siya ka-effective. O ako, di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happen to myself.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap. Pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Maribel Castillo. Isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak kong dauti. Hindi kita tama ka tamisan sa kuwan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tumad siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: Ako si Johnny Altubiros, na-admit ko sa ospital kay mag-lisod na ko ginhawa. Ang finding sa doktor, nadaot na ako duha ka kidney. Midako na ako tiyan, nanghupong ako paa og tiil. Makalakaw ako upat kalakang, angako na yun ko. Sulod sa duha ka semana, nakupag-inom sa D3 Bio og DTX 500. Nabati na ko ang pag-hinay-hinay pagkupos sa ako tiyan na midako og ako paa. Nag-hinay-hinay og kupos og akong tiil. Dili na ko hangakon, nabati na ko ang kaayuhan sa ako lawas. Og salamat jud kaayo sa D3 Bio og DTX 500. Imo jud ko giayo.
1: DTX 500. Mabalisa mga butika. D3 Bio.
7: mabibili sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brent Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Rosanne Bao, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-Extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Nami, gidang Extend.
8: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaunog parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
8: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: ang alkaline base nga vitamin C. Ay, magmighty si kada adlaw ha. Oo. Alkaline base nga vitamin C. Mo na yung kikinahangla na to nga klase sa vitamin C. Patsada ni siya sa mga nagkaedad na. Oo. Nay, no? Para dali itang maayo. Malay ni pinaka the best good mga higala. Tabangan na to itong lawas. Ang vitamin C o saka gitawag na siya healing nutrient. It is a nutrient nga gatabang sa kaayuhan. Dalitang maayo, makarecover ta sa itong mga balatian. Magmighty si kada adlaw. Yan. Pwede once a day, pwede twice a day.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Any concern, mga higala, ning ato ang programa, anitas paghahatag o pagdagan ning ato mga consumers? Oo. Sige. Ang pag-inom sa D3 Bio, sir. Kaduha ba na or katulo sa usag adlaw? Kada humanong kaon? Anytime, pwede mo nga mag-D3 Bio. Ako, between meals na ako ni ginainom ang D3 Bio. Buntag sa'yo. Depende sa mga cases na inyuhang inyong kahimtang ron, no? Kung ay mga bukol o medyo balatian nga kinahanglan at timanon yun na paralyze or na stroke, eh mas maayo katulo sa usa ka adlaw. No? Kung may mga bukol, mas maayo katulo sa usa ka adlaw. Kung taas yung kayo ang kolesterol, mas maayo katulo sa usa ka adlaw. Pero kung for supplementation lang, gainom lang ka for the sake nga gusto nimo nga magkaedad ka na kay protection against Alzheimer's, dementia, na kay supplements para sa brain, para sa bukog, mag D3 Bio ka na adlaw. Bisag once or twice a day. Ang D3 Bio, gapalig-on kini mga higala sa tua mga organo sa lawas. Naani si antimicrobial properties. No? Swerte ka ita. Swerte kay mga higala, oy. Ay, perting swerte hagyo kayo. Kung gainom tag D3 Bio, naanagod tayo antimicrobial supplements. Mupatay ko nagkagaw. Swerte kay na. Talagsaon kay na. Kasagaran herbal nga itong ginainom, para sa high blood, di ba? Para sa unsa na nira. Pero kaning D3 Bio, gawas nga mutabang sa imong high blood. Mupakunhod sa kolesterol. Mupaligon sa imong ugat, sa bukog ni mo. Naapagin sa health benefits against aning pagpatay sa mga kagaw nga musulod sa lawas. Di ba? Swerte kayo eh. Bintah agyo kayo kung naka D3 Bio. Sa umaga pabulat ang mata, isang tasa ng kape para... Ngayong gawas niya na, naabagin siya yung maayong nga benepisyo sa health brain sa mga nagkaedad, sa mga senior citizen. Kapag kanindot, ako makaingon ko kampiyon. Kampiyon kaayo nga herbal nga i-maintain sa mga nagkaedad. Nga, mas dali nga ma-absorb

0: sa atong lawas ang mga vitamins o minerals kagigan sa itong mga giginakaon. Mag D3 bayo kada adlaw, kaduha or katulo sa usa ka adlaw, naas mga butika. Naas. Pwede ni usapon. Sa mga bata ko, ito nangutanan ako, Dok, pilay edad sa bata nga pwede makainom anang D3 bayo. Nag-edad los anyos. Kung naman yung mga bata bitaw nga gaskwela, so, okay, murag balik school naman ron. Namo yung mga bata nga gaeskwela, mga kindergarten, grade 1, na elementary, even high school and college. Paim na ninyo nag D3 bayo kadalo. Para ganado ang ilang utok. Ako dili ko ganahan mo study mga higala kung ang akong utok wala as kondisyon. Tinuod ba yun na? Anong bisag kung saan yung mong study ba? Bisag kung saan yung mong basa pero yung mong utok bitaw. Murag wala gyud sa kondisyon. Hindi ko ganahan mo basa. Hindi ko mo basa. Pasangdan, daging ka. Pero kung once nga makakita lang kaglitra o niya yung mong hunahuna mga higala is interested na kana. Oh. Pagamitan ninyo nag D3 by pwede na sa mga bata for development mga higala sa ilahang brain. Food for the brain na siya. Supplements po na siya mga higala para sa brain. Yan. Ang inyong mga bata na interested kaayo sa klase, bibo kaayo, o kanang, kuan ba, kanang, what I mean, bibo, mga higala, kanang bang, kanang interested kay sila sa ilahang klase. O. Mamagin yung pinaka-importante, interested ka. O. E kung dili ka interested, mga higala, di giyo ka ganahan mo skwela. Pero kung interested ka, bahala na magkinaunsa. Bahala pa na magulan mo. Iskwila yun ka. So, muna importante mga higala nga. Kanang atong D3 bayo, nindot na siya i-maintain sa mga estudyante. Oo. Sige na, sa mga butika mo, sa ibabay ko mga higala, katong oras limitado kay ang atong extend herbal capsule na as butika, ang atuang DTX beauty soap na as mga butika, ha? Oh, anyways, umapon, mag-uban-uban kaya punta. The same nga oras. It's time to say bye-bye na, ha? Salamat sa itong mga consumers, mga ka-DTX, mga ka-D3 bayo. Kalimti ayaw, tara! Mga pinata!
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:22.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
8: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
9: Welcome, kumusta mga ka-dragon fruit o maing hadlaw mga suking tigpaminaw, no? Ubanina po mininyo sa ato ang programang pagpakabana sa maayong panglawas, ang inyohang daily dose sa health tips o health information para sa ligon o himsog nga lawas, uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule o sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. May experience nato ang natural energy boost ug immune support. Paminaw lang mga suking tigpaminaw, hantud sa mahuman ang atong programa, mga ka-dragon fruit, no, banimin ninyo ni Doc Alan Autida, karong takna sa atong hisgutanan. Yes, Doc Alan.
10: Yes, welcome. Welcome nasa kamong mga suking tigpaminaw. Ano yan sa bigala, inyong ubo, sigalag, alagad, sa kanginan, nga kanon ninyo madugog sa inyong mga suking sibyanan. Maing adlaw ninyo tanan diha, maing adlaw mga listeners, no? Ang kanunay nagasunod ka-Dragon Mail sa ato sa mga programa. Maing adlaw ka-Dragon Mail, maing adlaw usab na naitatay palo nagplastada kung mukha sa mong namutang karoon sa inyong namutangan. Halahat, atagin nyo pagtagad, atagin nyo o luna alang usab sa ikayo na ito sa panglawas. Ano yan sa mga sokin, tikpam ninyo, ubo, sigalag, alagad, sa kanin, and of course, from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading, nagpahigayon mga sokin, tikpaminaw, o mga produktong napaka-epektibo para usab nga maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas laban usab sa nagadayang sakit o balatian. Importante mga sokin tigwa ato ang panglawas nga do nakitay prevention, na the prevention is better than cure mga sokin tigpaminaw. Ngangay nato nga hatag pagtagad og dili angay kabalak-an sa nagadayang sakit o balatian, kay ani ana karon ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Plus Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Dasok na kini sa nutrients, dasok na sa ingredients, dasok na po kini sa nagkadayang vitamin C. Gawas pa ni ana mga sokin tigpaminaw, puro natural or herbal mga sokin tigpaminaw. Ang mga ingredients nga sangkap ni ini mga sokin tigpaminaw. Kasama usab ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, no, with insulin plant. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw sa mga kaigsuuna nato nga gibawalan na sa ilang mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kada nagyud ang kape para kaninyo o para kanaton tanan. 12 kinds of herbs mga sokin tigpaminaw nga naa sa atong Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Ay pud mo kalimot mga sokin tigpaminaw, kabag usab o kasama usab ang ato usab nga Hardmax Stream coffee for men with all kinds of ginseng. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw, kay nindot kaayo mga benepisyo nga naa usab sa ato usab nga Hardmax Stream. Hard ang simula, max ang sarap. Mas nindot mga sokin tigpaminaw sa mga kaigsuuna nato nga di nagyud kaayo mo hands up si Manoy, ha. Nindot ang performance sa paglibing-labing ni Mister nga tuusab sa iya hanga Paris, ha. Mga sokin nako nga nagasunod kanunay, ha, batasan nagyud ang pag-inom sa Hard Max Drink Coffee for Men with all kinds of ginseng. Mga sokin tigpaminaw, aside ana ato pag-iskutan usab sa nagkanang sakit o gabalatian sa pamanit like acne mga sokin tigpaminaw, rosacea, ha, acne mga sokin tigpaminaw, daga mga causes, no, di ba, usually begin in the 40s mga sokin tigpaminaw, o usan na po ang wrong diet, no, anyway mga sokin tigpaminaw nga mahiligon po ka mo inom og mga alcoholic drinks, di ba, stress po kay kahilig ka sa mga tamis or spicy foods, di ba, junk foods, busa. Iwas bawas mga sokin tigpaminaw o mga kaisuna nato alang usab ni ana. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Batasan usab ang pagtumar sa atong mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading sa mga sokin tigpaminaw nga mapalit ninyo sa nagkaroon butika o farmasya, Visayas o Mindanao. Basta dragon imong tumaraon, sigurado imong lawas ligunon.
9: Yes mga ka dragon fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar, aside sa humot, aside sa lamian nga kape dok, no, daghan kaayong mga health benefits nga kayang ihatag sa atong dragon fruit coffee mix, sold in one with insulin plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong dragon fruit coffee mix mga ka dragon, kaning buwan mera nga aduna omega 3 ug omega 6 sa iyahang red fruit nga makadalig promote sa brain functions, ang gaoga nagapa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao mga suking tigpaminaw. Aside sa ato ang libreng insulin plant mga ka dragon fruit, no, aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients mga suking tigpaminaw nga kumpleto na nga imong ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So, unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix World in One with Insulin Plant. Inom na o higup na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
11: Mga kasunigan muna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
12: Basta na ka-star, sikat!
13: Star Radio! Wow!
14: I feel good!
15: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
16: Wow! DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mahamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di gid mabuo ang adlaw ko, hindi kami makagamit kari ang DTX 500, ang Mighty C kag ang D3 Bio. Ay, hudi trangkas. So, sipon, ubo, pero kung makainom gani, ah, sang kapag inyom lang kayo sa dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kumayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami, Gidria. Tistindo na namin nga pamilya. Kamu, Gidria, ang inainom namin. Gani, kinambal ko kaninyo, bakal ka mo. Gami, Ria, nga bulong.
16: DTX 500.
19: Mabali sa mga butika.
16: D3 Bio.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Ako si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte yung gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
16: DTX 500.
19: Mabali sa mga butika.
21: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel. Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
0: Where every guest feels at home.
21: Visit us today.
13: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga-inom ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choc, for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun. Thank you.
22: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito, ipahila itong pangalan, no?
23: Ako, di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakat ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
22: Okay, salamat kayo nang.
24: Coffee lover ka ba? Suway ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hot dose sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
25: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
26: White Knights Dumaguete Pension House
25: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
26: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
25: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet. Tinago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
26: White Knights Dumaguete Pension House.
27: Dragon Fruit Plus 650 mg.
28: Estrella, Tamparong, Niao, Dumaguete, 76. Kada adlaw gana ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
29: Ah, gamit po tayo kaan ng ato ang produkto. Labila ko na ang Dragon Massage Oil.
28: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
29: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahag sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
28: Ganunay ko mo inom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
27: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
30: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning capsule. Mm-hmm. Ang ako diyong namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
29: Yes.
30: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
29: So, salamat kayo.
30: Tinuod yun na.
27: Mga penata!
26: Ang
27: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
1: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan na ko, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tang-ang balati.
3: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
4: Many more.
3: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
5: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
7: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naa na himutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
8: Jonel Brand. Atong paminawon ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
9: Pangalan o kumpletong address?
10: Daday Briones, Kalakulabang, Agunay, Davao del Sur. Ito yung Vitron. Okay man, kayo ya. Kayo man.
9: Naggamit ka sa Vitron Tablet?
10: Oo, Vitron. Kung di ko kato, uinom ko, anak.
9: Mm-hmm.
10: Nauyon niya sa kanya. Isa po, kanin-kanin kanon, mga nalang po yung akuhan ni Kuanya. Mayog yun. Dali ka kang baka, inumdong magtanong.
9: Limtanon kay ka. Pero pag take nimo sa Vitron Tablet, naulian.
8: Vitron Tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
25: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
26: White Knights Dumaguete Pension House
25: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
26: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
25: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
26: White Knights Dumaguete Pension House.
0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Oh yeah!
14: Let's get it on!
15: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
11: Hard Max.
15: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag-Hard Max. Extreme na.
16: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigi ng puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi mi pamino sa radyo ni Ate Arlene muna. Nakadungan mi anang about sa anang Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba nakadiabetic man, high blood sad. Ipalit yun may ana, muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka ng non-coffee sa mayo kaya na siya imun kaya akong mana sa inong sa ana o buntag, udto, gabi. Until na, sige yun may gamintin na ng product na non-coffee o non-capsule o UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na lang mong tabang, nakugid yun ang tabang ang imong product.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: Oras Star Radio, a las 9:57.
1: Og siyempre, alas atong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement.
2: Ako na si Divine Faith de Rondo sa Noria. Puyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigur, sakit akong kusun ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, ay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa Cervicare. Og sa nang spada.
3: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas Capes. Pawala pa ko nakagamit og Cervicare. Dili normal akong dugo, o sakit akong puson. Magto nagtry kog palit sa butika, nagtesting kong inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
4: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Yutas, Kersiki Hoa. Ni sulay ko pag tumara sa Cervicare, mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Kali sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa akong puson, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, di na akong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kong dako, kay nakadungo ko sa radyo aning Cervicare, sa kong gikatabang sa akong kinabuhi.
1: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas og labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
5: Hi, ang akong ngalan, Birne Tobi Ubaog Talaran, nagpuyo sa Rook. Abakawan. Ang akong kadak na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
6: Ako po si Alicia O. Casurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
7: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa to Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mong kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay ang sakamigo na kong nga bakyag sa kuha nga ninyo nga. Tuwain ni, kay para basin makarecover ka nga para ganahan ka mong kaon. Tuwa sa magdugay nyo, gato nga panahon. Dagang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hanggang karon balik na pupong drive.
1: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
8: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitinakan kalawas. Salamat, Ate Arlene at Dr. Jan. Labang mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
9: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng

0: Sireling Bulanas, isang guro sa public school. And yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, pitibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Magaling si Rodrigo ng Tapaw. Taga Mabulo Delgado. Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong bitsugar. Swerte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatpik ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag isa kabulan na mintinan ko sila sa DTX 500. Pag kaduha kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado, mga makabulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mapalis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
7: Minsahe pagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Ito na dapat atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
8: Analisa Tolentino, sa Talapta Payaw, sa mga Sibugay. Sibu ang Wonder is Calling kay akong banat. Hangap siya. Hinikmuhita po siya, hangap. Naulihan.
7: Pila naman to niya ka bulan, baka ha o adlaw gianto sa iyang gibating paghangap?
8: Isa kasi man na to. Yung gipalita na po gusto. Wonder is Calling. Mato na, kung ang good siya, naulihan. Epektibo good ang Wonder is Calling.
9: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
11: Jonel Brad.
12: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products, sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang napasalamat ko ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation na mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gishare ka na ako.
13: Naba'y special nga okasyon? Naba kay tao nga gusto ni mo mamalipay sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga kung diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangin. Gikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusan, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Oh yeah!
6: Let's get it on!
1: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
4: Hard Max.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
4: Mag-Hard Max. Extreme na.

0: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
1: Kagopo!
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Kung sa Astasan, wag tangang balatian.
9: Ako si Mary Lutagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. tapos nagamit pun may og non-slenement oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po namo nga maayo po siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dahil ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share ka nako.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Vitron Syrup.
10: Si Jane masugbod sa KPL Davao Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw kay nanganak siya na si Isya. Nya, gibili na ko akong mga anak dito sa akong ugangan. Nya, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata mo, wala nila napakaunog maayo. Nya, gikuha na ako, gipalitan na ako og Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Nya, karon daulian naman ang ilang lawas, nindot ang ilang kaon, nagtulog, nindot kaayo ang epekto sa Vitron Syrup.
1: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Sa pangani mo, Nay?
12: Lucy Sardimio.
11: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
12: Toong.
11: Bila edad ni mo?
12: Sa 28.
11: So, sa pangalan mo, Lucy, no?
12: Lucy Sardinio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
11: Ang imong bana.
12: Oo. Ano
11: sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
12: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
11: Nang hubag?
12: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man na yun. Kanang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti na yung hubaga sa iyang mga iyang
11: no, tuan. Noong sa mga yung tail?
12: Noong hubag siya maayo.
11: Nahubag tanan.
12: Oo, kami yung inyong abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan?
11: Punuan sa paha.
12: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday. Kanang amigos ko pe siya ni Inchak sulayan na to dito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod karon
11: ya karon okay na yung ba
12: na okay, na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
11: pa di kuan
12: 79
11: so sa mga naminaw karon mamon sa ika istorya ni mo
12: okay umugamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan TL di na dyan siya kabangon ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya
11: amigos ko pe ray gino
13: sa daga salamat mga idol.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
15: And many more.
14: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulat? Palit na!
15: Palit na!
14: Sa ENC Mart. Anaanahimutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
15: ENC Mart.
14: Your all-in-one store.
16: Narito na ang MV More, the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More, the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Welcome, kumusta mga ka-Dragon Fruit? O maing hadlaw mga suking tigpaminaw, no? Ubanin na po mininyo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang inyohang daily dose sa health tips o health information para sa ligon o himsog nga lawas. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule o sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, may experience nato ang natural energy boost ug immune support. Paminaw lang mga suking tigpaminaw, hantud sa mahuman ang atong programa mga kadya.

0: Dragon fruit no ba ni ninyo ni Doc Alan Autida karong takna sa atong hisgutanan. Yes, Doc Alan.
1: Yes, welcome na sa kamong mga soaking take paminaw. Ano na sa bigala inyong ubo sigalag alagad sa kanginan nga kanon ninyo madugog sa inyong mga soaking sibyanan. May adlaw ninyo tanan dia, may adlaw mga listeners no nga kanon ni nagasunod ka Dragon Mail sa ato sa mga programa. May adlaw ka Dragon Mail, may adlaw usab nanay tatay palo nagplastada kung mukha sa mo namutang karon sa inyong namutangan. Halahat atagin nyo pagtagad, atagin nyo og luna alang usab sa ikayo na to sa panglawas. Ano yan sa mga sokin, tigpaman ninyo ang ubo, sigalag, alagad sa kanin. And of course, from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading, nagpahigayon mga sokin, tigpaminaw, o mga produktong napaka-epektibo para usab nga maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas. Laban usab sa nagadayang sakit o balatian. Importante, mga sokin, tigpaminaw, ato ang panglawas. Nga doon nakita'y prevention. Ha? The prevention is better than cure, mga sokin, tigpaminaw. Nga ngayon na ito, nga hatagagpagtagad o dili angayang kabalakan, sa nagadayang sakit o balatian kay ania na karon ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Dasok na kinisan nutrients, dasok na sa ingredients, dasok na pod kinisan nagadayang vitamin C. Gawas pa ni anak mga sokin tigpaminaw, puro natural or herbal mga sokin tigpaminaw. Ang mga ingredients nga sangkap ni ini mga sokin tigpaminaw. Kasama usab ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix no with insulin plant. Ay makalimot mga sokin tigpaminaw. Sa mga kaigsuonan nato nga gibawalan na sa ilang mga soking doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kanina gyud ang kape para kaninyo o para kanatong tanan. 12 kinds of herbs mga sokin tigpaminaw nga naa sa atong Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Ay pud mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Kaabag usab o kasama usab ang ato usab nga Hardmax Stream coffee for men with all kinds of ginseng. Ay makalimot mga sokin tigpaminaw kinindot kaayo mga benepisyo nga naa usab sa ato usab nga Hardmax Stream. Hard ang simula, max ang sarap. Mas nindot mga sokin tigpaminaw. Sa mga kaigsuonan nato nga di nagyud kaayo mo hands up si Manoy ha. Nindot ang performance sa palibing-labing ni Mister nga ato usab sa iya nga Paris ha. Mga soki narko nga nagasunod kanunay. Batasan gyud ang pag-inom sa Hardmax Drink Coffee for Men with all kinds of ginseng. Mga soki tigpaminaw, aside ana ato pag-iskutan usab sa nagadayang sakit o balatian sa pamanit like acne, mga soki tigpaminaw, rosacea, ha? Acne, mga soki tigpaminaw. Daghang mga causes, no? Di ba? Usually, begin in the 40s, mga soki tigpaminaw. O usan na po ang wrong diet, no? Anyway, mga soki tigpaminaw, nga mahiligon po ka, mo inom og mga alcoholic drinks, di ba? Stress po kay kahilig ka sa mga tamis or spicy foods, di ba? Junk foods, busa, iwas bawas mga sokin tigpaminaw o mga kaisunan nato alang usab ni ana. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Batasan na usab ang pagtumar sa ato mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading sa mga sokin tigpaminaw nga mapalit ninyo sa nagkanyang butika o parmasya, Visayas o Mindanao. Basta Dragon imong tumaron, sigurado imong lawas, ligunon.
0: Yes, mga ka-Dragon Fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kapidok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong Dragon Fruit Coffee Mix, mga ka-Dragon, kaning buwa mera, nga adunay omega 3 ug omega 6 sa iyahang red fruit nga makadalig promote sa brain functions ang uga nagapa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao mga suking tigpaminaw aside sa ato ang libreng insulin plant mga ka dragon fruit no aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients mga suking tigpaminaw nga kumpleto na nga imong ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So, unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant. Inom na og higup na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta lakas

0: si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera man akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamun yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, ngamun yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa GTX Bayo o GTX 500.
1: GTX 500!
2: Mapalis sa mga butika.
1: GTX Bayo!
2: Mabibilis sa mga butika.
1: GTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
1: GTX 500
2: mapalis sa mga butika.
4: Pagkita Balagosa.
5: Kung saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay G3 Bayo o kanang kung saan ba isa o GTX 500.
5: So kung saan ba ipilde sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan yung sakit. Ihan murag ni muminor ba ug makatumar kita sa state ani ma'am kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba abdik ba siya basta naka state ug tumar ani
5: so wala pa di siya ninginom ana usa diyang gibati ma'am
4: yang luyahon siya
5: luyahon
4: nya dali siya magubo magdala-dala gyud ni siya sa kuan yang gitrabaho ani
5: so unsa may maka istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani
4: natong wala nakagamit ani magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may isi. G3 Bayo o kanang TX 500.
1: GTX 500.
2: Mapalis sa mga butika.
1: G3 Bayo.
2: Mabibilis sa mga butika.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Antoine. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
7: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
8: Merna promo.
7: Pila edad nay kusga nay?
8: 60.
7: Dugay na kadagamit og Amigos Coffee nay.
8: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
7: Pag sugod gyud.
8: Sugod oo.
7: So, ano ni gamit magka Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
8: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
7: Ah okay, sa una day nay
8: gato. 180, 200.
7: Mo nay blood pressure ni mo.
8: Oo, bisag inom pa kumpara sa high blood.
7: Karon wala na kay lagi.
8: Wala gyud.
7: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
8: Wala pa'y tuig. Kay jutay raman ang among kuan.
7: Jutay raman. Mm. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
8: Matuog.
7: Barangay.
8: Barangay, oo.
7: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti din mo nila na ay?
8: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayod sa lawas.
7: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntaan. So, salamat mga idol.
9: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
10: Agi.
11: Naunsa ka din ha?
10: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
11: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
10: Dili uy, gikan magugko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid kukulan, dalang panuhot siguro ni.
11: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
10: Imo na bukong binuangan ha?
11: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang lang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee, pili jud ka magmahay.
10: Mauba? Unsa man na?
11: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
10: Daghana din ingredients ani, no?
11: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulida yun.
10: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
11: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulay na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
10: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga.
12: Ako kalawasan muna na ayos akong mga sakit kay kaning akong sakit na high blood, diabetes. Muna na ako gisigig inom kay ingon man si doktor diyan nga mo inom kuno nga wala pay kaon nang dance og new aid. Muna gisigig akong inom kanon hantud karon. Himtog lang akong lawas muna na kanon na ako giinom. Salamat kayo Ma'am Allen.
13: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Taang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
14: Dragon Fruit Plus.
15: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Tres, Inlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, muapot ang mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usay kagabi, halos o anak ko itinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at tukog kasilyas,

0: sunod sa tulog ka buwan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcace. Sulod sa tulog ka buwan, kaduhan lang, antong karun rin. Inuna na kayo epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsunan ng Tonaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
1: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Amin na undang testimonya kung sa kaepektibo ang Vitron Drops.
3: Nabilin Bungo Can Galvadores sa Sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drop ng anak manggod ko o triplet kaya nang gagmay kayo sila ba naglibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga ganado ilang tulog o pagdidi nakadungog mako nga na ay Vitron kung silang gitisingan hello yan sa Ginoong abti kayo sila ato nga time nga kung silang gipainom manginaw sila sa imong pingog kung kika to'y adunay mga bata pa infants pa nga gagmay gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glamstick ang inyong mga anak.
2: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Kung sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa tayo ay tao lamang. At kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000010644491.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop.

0: by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
1: Where every guest feels at home.
0: Visit us today.
2: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. On MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas na susuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Ako si Neri Katisay, taga-Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya kay hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang minut did siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
4: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani na ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
5: and
4: more.
5: Many more.
4: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. You're all-in-one store.
6: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
7: Pure energy.
6: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit
7: Gold! Pure energy.
6: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit.
7: Go!
6: Na! Dragon Fruit, go!
8: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing og stroke. Hinhawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
9: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
10: Oh yeah!
11: Let's get it on!
6: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
9: Hard Max.
6: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
9: Mag-Hard Max. Extreme na.
12: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kay ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani anang ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
13: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
14: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: with the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
5: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
6: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlaw. So atong ipadayon Doc Alan no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw and finally available na sa market. Ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
7: Okay, so salamat kayo kay Dragon Mill no. At isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme, mga suking tigpaminaw. Nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients no sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog no si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan no about sa sexual mga higala ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga suking tigpaminaw. Ang aduna usab na usab kini sa mga kababayenan no nga before and got mga socket na ko nga tigpaminaw kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat no to treat other conditions including mga socket tigpaminaw madako pod siyag tabang sa nga dunay problema sa osteoarthritis no and multiple sclerosis no dako kay tabang mga suking tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat no pero aside ana mga suking tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone no? Unsa pa kaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga suking tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usa sa sachet sa 21 grams mga suking tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga suking tigpaminaw wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr. no sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on no na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape nga bag-o na tong produkto mga suking tigpaminaw nga madungog ninyo ang mapapalit usab sa nagkadayang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
6: Yes, mga ka-dragon fruit. So ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Doc Alan no. Kaning ginatawag po ni siya Doc na Epimedium.
7: Yes.
6: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China
7: okay.
6: Sa taas na gyud nga panahon og based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction kun
7: yes.
6: ED Doc og based sa ubang pagtuon nagsugyot nga nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
7: yes.
6: o kababainhan.
7: Mm-hmm.
6: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
7: Yes.
6: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na ginatong gipaabot, available na ron sa market,
7: okay.
6: available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas Uga, Mindanao.
8: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Bachuwe, bachuwe. Tala atuta sa buntod, bay.
10: Ala bay, mag-usa ta dito, bay.
9: Masunog ta sa mga kugon dito, bay, kay lamit na kay tong sunogon to kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
10: Ala, sige, bay, sige, bay, sige. Time sa, ako sandad o na kumpus puro.
11: Hoy, hoy, hoy. Asa mo mo ad to?

0: handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa untang nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man, tanan na to mga suking tigpaminaw. Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. O diba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka-the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. Ania napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup. Ania napod na siya'y kinini ang capsule. Maunay na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Alang ni kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw. Samad nga way pagkaalim ang kanako imong gibilin. Pulong mong malimbongon, mikutkot sa akong kasing-kasing. Tumang kasakit ang sadughan ko karon gihambin. Madanihon mong panagway sa mata ko daw nakapuli. Paraygon mong tingog kanunayng maghamok sa akong handurawan. Pahiyo mo kanunayng kauban sa akong damahan. Mga talidhay mo daw huni sa akong galamhan. Nahisama sa handumanan nga lisod hikalimta. Kasakit sa balatian sa dihang akong gibalikan ang luna kong diin didto mo ako gibiyaan. Kani ko naman ikita ang akong gihalaran. Ang binuhat nga mo'y gipangandoy ning dughan kong samaran. Kauang ang gibati ko karon. Naginusara nga naghandom sa kagahapon. Samtang naghapuhap sa namuypoy kong mga bukto. Sa kagulanan ako karon na ulipon. Panbisa naman kasakit ang akong nahiaguman. Bisan sa luha kining mga mata mahubsan. Bisag sa kupon pa sa kangitngit ang kalibutan. Ikaw paghihapon ang gihagawhaw ning akong dugha. Hagawhaw sa kasakit. Tudling sa Mga Garay.

0: Alaalay nagbabalik. Alak to kanin yung tanan mga pinalanggang tingpaminaw sa programang Tudling sa mga Karay. Atun kanin nyo sa pinaka the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag digod po kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kagtiyan. Kana nay something something imong gipamati sa imong lawas, na? Mugamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta bi gini kayo. Isdingin ra gud ninyo ning Huwander Herbal Oil kay epektibo ka ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kaing gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Judith Pulbos ni Sir sa Mulaubang Family City. Panang Huwander Herbal Oil na maayos po kayo, Sir. Makawala dyan sa panuhot. Makawala sa makaayigid sa mga sakit-sakit ng mga panuhoton. Ako yung anak ko, Sir. Panuhoton ko. Samot na nanak ko edad. Maayos yun kayo, Sir. Salamat yun sa RSB Trading sa inyong produkto. Salamat yun tayo.
0: Ingon anak kanindot. Kanang ato ang produkto nga Huwander Herbal Oil. Kana pong atong Huwander Animal Vitamin ay po na. Ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins man eh. Vitamins. Morning vitamins sa inyong mga kahayupan. Labi na kanang baboy kay baligya man na. Dapat bugat ang timbang. O niya, nipis kayo kanang tambok, baga o gunod. Mungo ni lamis karni gun. Lami po ng karni sa hayop kung ang imong gihimo nga vitamins Huwander Animal Vita. Una ka ng kabok, daruhan mo na. Ipainom ng Huwander Animal Vita para nga kusgan. Pamina.

0: Wow, na itestimonya na gamit ni sa produktong Huandir Animal Vita.
1: Ako di si Enrico Galacio nga nagpuyo sa Kulo Mulabi sa Mbonga Dilsor. Nalipay kayo ko nga niabot nga rin sa mong lugar ang Animal Vita. Kay lagi, hilig man ko mag-alaga ang mga binuhing baboy. Kunya, kaniad to, sa wala pa ning Animal Vita, dayon, naputo yung mga vitamins para sa mga hayop, akong ikipagamit sa akong binuhing baboy. Pero wala man ni angay. Inay man ang pagtubo sa akong mga baktin. Dayon, sa diyan, isulayan akong Animal Vita. Akong isagulan ang ilang pagkaon sa usa ka kusara sa Animal Vita. Kunya, nibulong ko kay musunod gaadlaw. Paspas man kayo mga awan akong mga baktin. Ganado na silang naon. Pag iniluga sila ba sa akong silang bahugan. Kunya, pag aboso sa kabulan ng akong mga baktin, dagko naman kayo. O nga, salamat yun guys sa Animal Vita. E karon, wala na kong alkansi kay dako naman akong kita pag abo sa tulo kabulan. Kay dagdahan naman mo palit sa kong mga binahing baboy nga na Animal Vita. Kay nindot yung panit lang taon, bugat, busok, og dagko. O nga, atong giaghat ang uban nga mugamit ng mga Animal Vita. Kay epektibo yun kayo siya para sa mga binahing hayop.
0: Nana kanindot na ang produkto Huandir Animal Vita. Kanang Huandir Banaba Plus, may po na. Labi na tunay mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris, no? Katong na ay problema sa pagbawas, pagpangihi. Indot man kay Huandir Banaba Plus, ang plus anin niya mangustin. So, effective ni para sa tumakaig suunan. So, mutry ka pagamit ani. Huandir Banaba Plus. So, kanang imuhang bato diya sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kang Huandir Banaba Plus.
2: Si Elena, sumagang ko sir sa Oblasyon Bacolod, Lanao del Norte.
3: Mm-hmm. Sige, asultiin daw mi ma'am kung unsa ka epektibo ang Huandir Banaba Plus.
2: Paano manggod? Dalitra manggod sir, nag-atake ko ba sa high blood o niya? Kanikaon manggod ko ka ng kukuha ba niya? Kung anday kayo na sa mutrigger, manday na siya sa high blood.
3: Mm-hmm.
2: Niya, lain na gigi akong paminaw, niya tuko sa akong bana. Bisag bago ko magmata ng last risk, katulgon yung kukas mata na ingon pa niya. Kung natulog pa dahil kung ako ato, mm-hmm. Kanang ingon nila bitag kumatos, hili na kamata.
3: Mm-hmm.
2: Then, lain man yung kukas mata na nanawag ko sa kong anak, pero ang akong tingin, nagkalalom na, nagkalalom.
3: Mm-hmm.
2: Nga, lain na yung kukas mata, kung nga mubigay, nagdugoan nila, lain na yung kukas mata. Nagkangit-ngit naman, iing ko dagan dito sa Mercado B, dagan dito ng pagdali, panitong Wonder Banaba Plus. Mm-hmm. Then, lista na ko, lista. Paglista na ko yung jatag ito sa indahan. Inom na ko dahil yung sir. Pag inom din ako ulay 30 minutos na nabati. Yun ako kaya binod mo kat katangkugo. Lahit na yun. Inom kong digay na ko. Akong ko, anak kong tangkugo, binod.
3: Pagtik ni mo atong Huandir Banaba Plus, taod-taod na ulian dayon ang imuha.
2: Mga 30 minutos nabati. Yun ako nga nang anam yung kawalang kabinod sa kong tangkugo, din ang gawas akong tingong, din nawag ko sa akong anak niya. Mm-hmm. Ay, salamat kay sa Ginoo, ma. Kay siya mo, pinag-ingon ako nga.
3: Mm-hmm.
2: Pagpalit, pag-inom anak ma, pag-inom anang inambing ko din. Karong gimintin ako ng buntag o hapon.
0: Nana kanindot, ang produkto nga Huandir Banaba Plus, mga pinalanggang tigpamina. Kuya Carl, sa kong igsoon, nining ilot, Morcilios, na Great Carmen Bacaling sa Tango. Nga rin ako, tanan ako mga silingan, Risporok Size, Luok, Salay, sa Kanite Family. Alao Family lang manang tuta, alao kauban sa mga anak, kasilang Christine, May, Longlong, Sinda, Koko, yung tanang nagpaminaw sa Wonder Radio. Nga rin, gikan kang Inday, Makababat, Sarinto, sa Luok, Salay. Nga rin po, Family Pangawilan and Family Makakwa sa Pagalungan, Maguindanao. Salamat po from Moot Makakwa Pangawilan. Shout out po Kinit Awa ng DT Driver is DT204 from Davao City, more power in your station. Salamat idol. Salamat ninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Kuya, pag-aray ko sa mga Udan Tabao Family, Tanghinan Family, nagpag-aray Pranko Udan Tabao Suyuso, salamat. Kuya, pag-aray ko si Princess Umbid, greetings coming from Tutski. Salamat kayo nimo, Kuya Carls. Thank you so much. Kining ato ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops. Binagintong mga bata nga bagong na tao nga taman og 1-year-old, may mani ipainom yun. Kaya ang bata, ganan matulog, ganan mukha, ganan mututoy. No? Paminawa ng testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao taman 1-year-old.
4: Ma'am, unsa man dai mo experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga sa home ani?
5: Oo na, ma'am.
4: Pilay edad, ma'am?
5: 4 months.
4: 4 months. Oh, unsa man po yung nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
5: Ma'am, siya, ma'am, Nang pamiro pa lang ng inong, kami naman di ang katulog. Ngayon, sa yan pagtutoy. Ngayon, na ako po siyang nakuanan sa yung sakit nga, katulog kang kalibanga.
4: So, nagkalibanga po dahil nag-appeal na imo hang 4 months old, ma'am?
5: Yes, ma'am. Na-admit niya siya at nga wapasay 1 month.
4: Then, Vitron drops imo hang gipainom sa iya, ha?
5: Oo, ma'am. Nung hantad ka rin, ma'am, awa din akong gimintin.
4: Okay. So, daghan kaing salamat, ma'am. Unsa kay ito yung pangalan?
5: Regina Kagaanan.
4: Taga-asa?
5: North Mapang, 44.
4: Okay. Daghan salamat, ma'am. O God bless you.
0: Unana kanindot ang produkto ng Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pagyod kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron gihapon eh. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
6: Ay, ako din si Richard Subhan, nga taga-Tangkol, si Polo City. Akong na-experience sa Vitron, okay dito siya. Kay nakita mo kung ako sa akong anak, ma'am, nga sa iyang edad, kulog siya mukagutan, hindi siya kasul ba. Diyon, kung kuhaan siya ka na active siya nga pagkabata, nitamot po siya pag-active. Dari na po siya makasabot, ma'am. Diyon, kailangan di po siya masakit doon, lahirin siya.
4: So, ang imuhag yung nakita nga hinungdan aning tanan, dakog ikatab. Bang atog yung produktong Vitron.
6: Yes ma'am, kay kanaramang gipon nga vitamins ang among gipainom niya sugat-sugat. Nindot yung kayo, nindot kayo og nakuha ang naka vitamins ang Vitron.
0: O na ang Vitron syrup, ang Vitron tablet po para po ni sa mga nag-edad og 13 anyos patas. Apil na ni ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron tablet kay epektibo ni para nila labi na gyud tong limtano na wanay ganang mukaon ginagmay na ginatulgan. Vitron tablet gyoy katapatan.
7: Asa to pangalan nimo?
8: Nasir.
7: Nasir.
8: Kasim.
7: Taga.
8: Taga Sibugay.
7: Ipil Sibugay. Okay, sir. Nakagamit na mo anang Vitron tablet?
8: Oh, nakagamit. Ang akong asawa.
7: Naon sa man? Ngano man?
8: Kay Luya man kay lang kuan man god yang lawas ba.
7: Dayon.
8: Nitis nga nako ang kanang na Vitron tablet. Isulay nako. Matay mo rin. Mayo man yung kuan. O saban. Mayo yung kuan niya. Pero resulta.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet. Mga pinalanggang tigpamilya. Hoya guys, greetings taga Siya Sambuanga Cebu guys. Ilan Joseph Utom, Rebecca Utom. Humawan greetings from Imelda Utom. From Clarin, Misamis Occidental. Greet ko akong tatay Upilio Miparano, Zanosi, Pandakan, Pinamungahan, Cebu. Sa Matulin Family, Sugano Family sa Balanghay, Libertad. Pagaray day ko akong mga igala si Jemar Bagal, Angelica Montilla, Liza Umpao. Titisyo Umpao, kanunay minaminaw sa imong programa, gikan sa Malita, Davao Occidental. Salamat sa pagbasa. Shout out from Gunyan, Siayan, Sambuanga del Norte. Analin Sinoy Arcala Kapadngani. Kami ko nagsunod sa imong programa, Mario Marciliano, accredited dealer ng barangay Nanyo Purok Upo, Panabo City. Paki-shout out sa akong bana, Omar Duguluan Kalin, sa may kinapawan. Trabaho, nagpaminaw sa imong programa. Kag sa among anak Cyrus Khalid kay Auntie Mea Otsavilio. Kay Uncle Boy Otsavilio, akong amiga si TC Bilarmino Purok 5 o Galingan kag ay Ate Josephine Dumangat. Sa Takupan Carmen North Cotabato yang bana si Kuya Ben Dumangat. Nagpaminaw sa imong programa Juvie Khalid Purok 4 Barangay Ugalingan Carmen North Cotabato. Salamat sa pagbasa ko. Ang panahon dili masabdan, muinit, muulan. Ya muinom kag bugnaong tubig usay mataligsikan. Ang resulta subaw, ikaw masubawan, di ba? O nang naagyon migi create nga products para nga dipinsahan kagikan ng subaw, ubo ug hilanat. Naagyon kanang Wonder C+. Gituyo ginagbuhat ng Wonder C+ para mag-inom ta. Apil ko kay gainom ko Wonder C+ adlaw-adlaw, Dave, no? Mao na ako ang vitamin C kanang Wonder C+. Kamu, ganahan po mo nga ako. Di pa po kaya ko dali nga masubawan, Dave. Ah, di gud po ingon nga di gud masubawan. Pero dili kay ko maigo ba? Di kay ko mapuruhan tungod sa pag-inom na ko kanunay yung Wonder C+. Nindot mong gud siya nga vitamin C. Dayon, kana karon tulo ka variant na na. Wonder C+ nga drops, available na na. Mapalit na na siya. Napod ay Wonder C+ nga syrup, available na po. Mapalit na po, no? Napod ay Wonder C+ nga capsule. available na po, napalit naman. Kanang Wonder C Plus capsule mo nang ginainom nako. Eh, tinuod lang. Wan magyod ka nang, wan magyod ay, atong lawas, walay capacity ba? No? Ang atong kaugalingon, walay capacity nga mag-produce o vitamin C. Mo nang kinanglan, mag-outsource, gita, basta vitamin C. Unta, kung ang atong mga pagkaon, gikaon, dalaw-adlaw, rich in vitamin C lang, unta, okay lang. Kay aron nga, makakuha gyud og vitamin C ang atong lawas. Problema kay susiha ra nun yung gipangaon diha, kana inyong gipamahaw, susiha daw nyo na. Oh, kana inyong gipaniod to, eh, check na ninyo. No, kana inyong hanggi kuan, kana inyong hanggi gipanihapon og naa banay vitamin C, di ba? Wa. So unsa pagkakuha og vitamin C sa imong lawas? Mao nang gamayng taligsik, subawan dayon ka, magsakit dayon ka. So kinahanglan mag-maintain kag inom og Wonder C Plus. Apil lang inyong anak, kanang bagong na tao ba? Wonder C Plus nga drops. Pag toto 12 years old, Wonder C Plus nga syrup, no? 13 anyos pataas, Wonder C Plus nga kapsul. Oh. Unay pinaka-importante diha, mga pinalanggang tigpaminaw. Dayon katong atong mga kaigsuunan nga naay kana bitang problema sa almoranas. Kanang almoranas daghan po nang mga ga-problema ana oi, no? Kanang almoranas, unya muhubag, unsa pa nang klaseng simptomas na sorry ha kay wa man puta nang sakita god, no? Kaloy sa Ginoo wala ta ana og wa ta nang andoy ana, no? Pero kung naa ka nang almoranas, mugamit ka og Wonder Hemo Aid. Mao nang imong gamiton ha. Kanang ato ang produkto nga Wonder Hemo Aid. Mao nay gamiton imong nga produkto. Kay nindot man na. Kanang ato ang produkto nga Hemo Aid. Nindot na may nang gamiton para sa dunay mga almoranas. Labi na kung ga-start pa lang, pero kung medyo lala na, ayun lang po nag-isalig sa Wonder Hemo Aid. Pangitag doktor nga mo'y mo hatag ni mo pamaagi para maulian na. Pero kanang mga di pa kay grabing almoranas ba? Gamitin na og Wonder Hemo Aid. Ha? O na'y makatabang anak. O niya, kung panalitan po, kanang taas kag blood pressure, no? Perminti lang ng gasaka ng imuhang dugo, mo spike o galit o taas, maluya ka, malipong ka, sakit imong tangkugo, akaguy. Mag-inom juga ang Wonder Cardio Care. Pag-inom og Wonder Cardio Care, basta kay high blaron ka. Para nga, diretso ginag-ubos ang imuhang blood pressure. Basta mo gamit kag Wonder Cardio Care. Di ba? Ano rin magunagod? Una'y pinaka the best mga pinalanggang tigpaminaw nga gamiton para sa dunay mga problema sa ilahang blood pressure. Kaniya, katong ato mga kaigsuunan nga mahiligon kay kape. O, kay murag coffee is life naman yun sa halos daga mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao, coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di ka kape. Gamay ramang kaina, katong kulbaan. O katong magpalpitit, pareha man, no? Kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao na agyoy kana bitang desire nga magkape, labi na bugnang panahon, labi na sa bukid nun, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po, ako, kagi magigukuan ng kinabuhi nga sige pangapi, katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee, mamunay ginagamit ako sa una, kape, abot ang panahon, nagpalpitate ko, ato ko doktor, ipaundang ko kape. Nakaundang ko, pero pagbalik, aning Wonder, pagbalik, pag-abot, aning Wonder Herbal Coffee, balik po kong kape ay, maunang Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na ito mga igsoon, nindot kinakayos siya, kaya naman, dili ka magpalpitate, dili po butas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis, ano yan, nakanindot sa Wonder Herbal Coffee, kaya bisag herbal siya, dili siya lang to. Ano advantage niya? Ha? Paliwag kong panimbaya, tanang taga Campo Dos, labi na sa bagong Corrales, saway laing patisoy niya, Mr. Edsel Di Mata. Roybix on the mix. Kuya, pag-aray ko, Sanday Family, Barangay Patadon, Matalam, Cotabato. Nagpag-aray si Jamer Sanday, salamat kuya. Shout out po ang Dimapuro Family, kapamati, bisag grabe ang tugnaw ni Samua, listening from Panang Dado, Alamada, North Cotabato. Garami Santa Cruz, placer sa Niyog Family o Barcoso Family. Request kong song Tanging Sayo by Jerome Avalos. Salamat sa pagbasa, Florida. Shout out ko ni Narciso Trangyea. Nagpalanog-lanog while gaplas-aplas sa Wonder Herbal Oil from Ibabaw, Muabog, Tabugo ni. Request kog song kanang na hunlak na halak kawin, ha? Na halak kawin English version. Umot sa ning kantahan ni. Kubalo ani. Ato ning hatagag pagtagad ning balak o pinada ni Benito Abrigana o. Taga Dapco Humlan, Panabo City, Davao del Norte. O. Ang bugos mong katahom ang title aning mao nga balak ato ning hatagag pagtagad kay entry ni sa balak writing contest. Inday, kalindot mong sudongon sa imong kasing-kasing ako na ulipon. Sa imong mga mata, ana ang tamis nga pahiyom. Sa kanunay ikaw gayod akong gihandom. Sa takna ikaw akong kaubanon. Hindi masabot ang akong bation. Napuno sa kalipay ang akong maangkon o ikaw naghatag kanako og bugos nga paglaw. Sama ka sa pirlas sa kadagatan. Gusto kong kuptan, bisan sa mga hampak sa balod ako kanunay andam. Ug ang uno sa hangin, mahimo kong pugngan. Aron ipamatuod ko kanimo ang gugma ko hangtod sa kahangturan. Daw kahayag ka sa bituon nga gusto kong kabuton. Mahimo kong luparon ang langit, aron ikaw akong maangkon. Ug kayon ko ang panganod, aron maghari ang kahayag. Ug diha ko makita ang tuman mong kaanyag. Ang imong katahom daw bulawan nga gusto kong maangkon. Ang bukid mahimo kong bungkagon o kini akong minahon. Dito sayaron ko ang mga bunbun. Aron mo tumaw ang bugos mong katahom. Mani, kay Benito Abrigana ni, taga Dapco Humlan, Panabo City, Davao del Norte, bugos mong katahom sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

gagmayang adlaw Lunes ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome mag welcome ng atong tulumanon. Sensorly Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man nung gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. August 17, 2026. Like, suwat ang puno sa mga itong paghatag at pagtagadan this time mga itong letter sender. O sa kanagngalan o Virgo. When you stand by Virgo, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee.

rin. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar. Usbong standby, alas sa sumatambong atong paghatag at pagtagad. Dini siyempre sa atong tuluman nun, Sensory, Ate Arlene.

Virgo, alaman ko sa pangalang Virgo, inahan sa lima ka mga anak ate. Nagsugod kining masakit kong kasinatian sa diyang naminyo ko kay Wellro ate. Gitakda na unta among kasal ni Wellro ni adtong October 2004. Kaso lang wa madayon. Salaktod, kibiyaan ko ni Wellro nga nagsabak sa among anak. Milabay ang mga buwan at gihimogso ko ang akong anak. Usa ka batang babae. Tuod man, tuod kay nag-inusara. Sa pagbanglabay sa mga katuigan, gibilin kong akong anak na tukang mama. Nanarbaho ko para makamove on. Hangtod gikaila ko si Gregor, taga Cebu ate. Abi mo, sa pagpanglabay sa mga katuigan, nahimo kong hinigugma si Gregor. Nag-live in me sa sinugdanan ate. Butan siya. Apan nagkadugay, hinahinay nga nausab ang iyang kiniiya. Palahubog man day ug manapat kumahubog. Pero giantos ko ang tanan ate. Sa among panag-uban, miabot gyud og upat ang among anak. Abi mo ate, sa diyang gagmay pang ako mga anak, grabing pag-antos. Apan na akong gikaya. Ilabi nag mahubog siya, iya kong pasakitan. Miabot sa punto nga nakigbulag ko kang Rigor. Nag-uban mi pero tungod na lang sa mga bata. Kay upat bayapod ka buok ate. Dili na nako maantos ang tanan. Ang tanang mga kasakit. Giagi ko na lang sa Facebook ate. Hangtod na kaila ko sa Facebook si Mr. Wensky. Na-friend ko siya ate pinagi sa FB. Hangtod ati R. Nagkarelasyon kami pinaagi sa social media.

LDR kami ate. Sa tanan na ako makasakit siya akong isandigan sa tanan. Bisag wa pa may nagkita as personal, apan may salig na kong ato kaniya. Tuig 2022. Naglibo paghihapon ko na tihigayo na ate. Gusto kong takasan ang ako mga problema sa Cebu. Gusto na akong hatagag time akong kaugalingon. Nasayod ako mga ginikanan ate. Nga doon ay quick chatmate sa Facebook. Sa laktod, gikuha ko ni Mr. Wensky. Ipaadto kog Manila ate. Ang uban ko mga anak, supak nga magminyo ko pag-usab. Pila na may sugilanong gidala ko ni Mr. Wensky sa Makailala, North Cotabato. Sa sinugdan, okay pa kaayo mi ni Wensky. Pag-abot sa ila, ako nakita ang tinuod niyang pagkasiya ate. Dili siya manapat, oo nagpasalamat ko ni Ana. Apan sakit gihapon ate. Yang gibuhat nga rikan ako. O ako niya taro nga pagtratar. O sa kadlaw ni Ana, mi add to Miss Bukid. Pag uli na mo, nagkita sila sa iyang ex nga silang lang. Sa may occasion nga balay. Gipailaila ko niya sa iyang ex ate. Iya kunong igagaw silang lang. Sa kunahuna, murag di man igagaw ilang reaksyon. Hangtod miingon siya nga mga doon na daw miss iyang magulang nga babae. Sa laktod ate, dito ko niya gibilin sa iyang suon. Dahil may balik siya sa iyang ex. Gisakitan ko niya gayo na ate. Kaya itong tungaran na sayran ako nga naagidiay ang iyang ex sa balay nga iyang giadtuan. Abi mo ate, miadto ko kaniya. Nakita ko sila nga nag-istorya. Pag-abot ko, dayon sila kailpot ng murag manok. Makita na ko ate ang ilang mga reaction. Apan iya na po kong gihatod sa igsuon. Matod pa niya. Dito lang kunukos balay sa igsuon. Abi mo ate, gahila ko. Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon ito yung kayo na. Grabe akong kahiubos. Tuod man. Sa pagpanglabay sa mga buwan. Nasaira na ako nga chick boy gidi ay si Mr. Wensky. Kadaad to na ako as balay sa yaigsuon. Naapod ang iyang ex. Murag dili ko niya ka-live-in. Giluom ko nalang ang tanan ate. Ang tanan kong kahiubos nga to kaniya. Usahay masingkahan ako niya bisag na ay mga tao. Pero, ako nalang gihapong gipalabay. Iya lang kong tag dun, isip asawa kung doon na siya tuyo na ko. Apan kung wa na, murag baliwala lang ko niya. Magsige na mig-away ni Wensky ate. Tungod sa iyang pagdalangari ka na ko. Gani usay, makaingon ko sa kong kaugalingon. Sabay sa ako. Ganang inguniini ang mga binuhat nga ako nahibalag. Abi mo, bisag supa kang ako mga anak nga magbinyo ko pag-usab. Apan maski palabi ko siya. Hangtod ate. Na ako'y nahimong suod ng higala nga among silingan. Na siya'y usakabok anak ate, o doon na po siya'y ka-live-in. Usakabuntag ni Ana, nang hulam siya'y cellphone kay na ako na siya'y importante nga negosyo. Apan matingala ko ate, kay mubo kayo yung shorts. Magkaingon ko nga pagawa po'y delikadesa. Milingkos lamisa,
dayon magsigig kutkot sa iyahang paa nga katol. Naabaya ang akong partner nga si Wensky. Siyempre ang lalaki magpakalalaki gid na. Inigtalikod sa akong higala. Umiingon dayon si Wensky. Sa dugay ko nung balik-balik ni Latis ila, basig iya ko nung maanaan. May ko na to kay Chubby. Ugsaba ako nung kong gamiton. Naulit ko niya ate. Ako siyang ipangutana. Nga nung nakasulti siya na doon na nabay nahitabo nila. Sa sinugdanan, wa ko lang hatagi ug mali siya ate. Kay lagi friend ko man ang babae. Hangto sa dihang nag-retail na mi og mga prutas, muadto lang sa Leyte. Tagaanday na kong prutas ng mga hinog. Apan, pagkataod-taod, padalaan pagid niyag prutas. Naglibo ko kang Wensky. Doon na pa yung mga higayon ating muadto lag kaliit sa Leyte sa kong tindahan. Mangutang og prutas. Pag-abot ni Wensky, maingunin siya nga di nabayaran. Giyon sa niya pagkahibaw nga nangutang slate eh. Tuod man ate. Kanunay na kong magduda. Muadto lagkalit slate sa mong pwesto o niya manugon nga magpadalag isda. Why kwartang gitunol? TR. Bisan ako naglibog na sa kong kaugalingon. Kay kung atubang ming Wensky, wa laing mo gawa sa yang baba kundi Leyte. Wa ko ni sudan, iya ko nung hatdan. Usay makaingon ko. Wa gani siya kapangutana. Nakakaon na ba ko? Nakapahuway na ba ko? Ingon anak pud ka chick boy si Mr. Wensky ate. Lipaton lang kuniya. Pagkataod-taod, tuwa na po siya kang Leyte. Murabagwa na siya pakialam na ako ate. Importante lang ko niya kung doon na siya ituyo. Sakit na naon-naon. Nagubang ang mong relasyon sa kong mga anak tungod kaniya. Mas gipila ko siya ate kaysa akong mga anak. Kaya siya akong isandigan sa kong mga problema. Gihurot ko ang tanan, nagugmang ato kaniya. Kaya nagtuo ko ating nga mausap kiniyang ibalos kani kanako. Apan may samot ang akong problema. Pila ka beses na may mag-away. Pila ka beses sab ko niyang itulak palayo kaniya. Usahay mag-iistorya siya nako. Mangayog sorry. Dili na ko niya utruhon. Dapat dili na daw may mag-away. Pero iyang istorya, tama na po sa tumuis dila. Pagmutungan na po diyang ex, mukalit na po siya kawala. Pag wala iyang ex, sa Leyte. Daghan kayo siya karelasyon, ate. O kung masakpan daghan kag alibay, bisag nasakpan na, mangilad pagyod. Ako pa iyang balihon nga si Losa ra kuno kaayo ko. Ate R. Giingnan ko siya, balihon na mo ang sitwasyon. Miingon si Wensky nga rekan ako. Sakitan ko na siya kung akong buhaton. Apa naglibog ko ate. Gusto ko magprangkahanay na lang ni. Aron wa na ko'y lauman pa sa mong relasyon. Ako maginikanan wa gid masayod sa iyang tinadaan nga rekan ako. Nagpatuo ko sa kumaginikanan nga okay ra kaayo akong kinabuhi uban kang Wensky. Kay gusto na ko madawat siya sa kong ginikanan ug sa akong mga anak.

pag-usapan, ate. Sa pagpanglabay sa mga bulan o nahimong tuig, huwag hihapay kausapan ang among sitwasyon ni Wensky. Pila ka beses na ko niyang napasakitan. Gani ate, usakay makahunahuna kong dautan sa kong kaugalingon. Nagmahay ko ate. Ngano, nga may kuyog pa ko nga to kaniya. O ngano nga may salig ko. Nga to kang Wensky.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
2: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nance Eye Drop, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usak ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.

Katie R, ako'y kasulti sa Lurie Sender. Dili na siya magprangkahanay. Biyaan na niya diritsyo. Klaro namang good, nagibinuangan lang siya. Sali off, kinagbaan, hagna Bohol. Ate R, para sa Lurie Sender. Dili siya mawili sa tao nga maghatag niyang problema. Moabot talaga ang tao nga para kaniya, ate Christine of Cambigong, Samboan, Cebu. Ang lahat ng ating pinagdaanan dahil ikaw lamang. Ate R, para sa Lurie Sender, dili siya maulang mopaulis ila. Ate Manon niya iyang mga anak. Kay mas gikinahanglan siya sa mga anak, ate Lina of Tigbawan, Lasi, si Kihor. Ate R, di man sila kasal. Way klaro yung kaliviin. Nga naman baka martir man siya, ate. Hangto di siya mahawa. Dili good siya maundang o kasakitan. Elsie of the Sifan, Baclayon, Bohol. Ate Arlene, mas taghang lalaking buutan. Makatunong rin na siya o sakto giyod, ate. Genie of Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu.

0: Again, thank you so much. Virgo, sa imo pagpadangat imo swatang paning atong tulumanuan. Abi mo wagi rason para magpabilin ka dinha. Una, si Winsky, nga imong gibaylo sa imong mga anak, wa mahigugma ka nimo sa tinud anay. Gani gikasakit nimo tungod kay left and right, dunay ex, dunay lady. Ug ikaw na mismo ang miingon nga wa ka gitratar nga asawa, and then why nga magpabilin ka dinha? Hatagig respeto imong kaugalingon. Ikaw ra mismo ang nagpaubos sa imong kaugalingon. Biya dihang dapita. Balik sa imong ginikanan. Sayod ko nga wa sila malipay sa imong gibuhat, apan kinahanglan nimo ipakita. Nga imo sang hatagan og respeto imong kaugalingon. Pauli sa imong ginikanan, usbon ko. Imo mga anak na hiubos kanimo, apan kung ila makita nga nagbag-o ka, naningkamot ka o mubawi ka sa imong pagkulang ato kanila, why rason nga dili kanila mapasaylo o madawat pagbalik? Alang ka na ko, naa ka na yung mga anak. Dili na kinahanglan ang lalaki pa sa imong kinabuhi, daghana ni abot. Apan pulos ka pakyas, ikaw na ang miingon nga wakay swerte pag-abot sa lalaki, malas ka, so tama na. Lima na ang imong anak. Para nako, dapat makontento ka na kung unsa ang naakan nimo karon. Hatagi sag time imong kaugalingon. Ayaw sa pagdali-dali nga makipagrelasyon. Paningkamot sa imong kaugalingon. Bawi sa imong mga anak. Nasayod ko, mabot ang panahon, magkasuod mo pagbalik. Ayaw sa pagpakigrelasyon. Dili na kinahanglan. Daghan ang single nga nagmalipayon. Walay stress. Walay problema kay way uyab. So nga nung imong tuyuan nga magka-stress ka? Again, wa kay swerte. Ikaw na mismo niingon nga malas ka. Ayaw ipugos imong kaugalingon sa butang nga dili ka malipayon. Balik sa imong ginikanan, pakiguban sa imong mga anak, diha ang tinuod nimo kalipay. Imong mga anak tinuod nga muunong nga anak kanimo, Virgo. Nagasalamat sa imong papadangat imong swatampo. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kung susama kang Virgo, kung kamuodon ay kasinatian sa kinabuhi, makasakit man o makalipay, ipadangat sa tuntulumanon, pamasin na iyong swatampo ang atong sunod nga paghatag at pagtagal. Stand by karon taod-taod alang sa itong Health Education Program at Doc John Paul de Asis. Susunod gilayon ang Malong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, mga nga salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Duet Capsule. Nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Kangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga 3 or 4 ka capsule na anagid sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, na-observe na ako sa Nans Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay ka, ayos siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Crestan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayuma. Tapos ulo ka tuig na akong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervical para sa mayuma. Moto nagpalit ko og cervical sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervical. Ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervical para sa mga babae. So kamo nga, undili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervical. Kaya para sa ako, epektibo yun ang cervical. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: syempre, alang sa Health Education's program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul De Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa ito ang Non-Health Education's program.
0: O syempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. At Darlene and Doc John, ang akong ate na diagnose og stage 2 breast cancer. Pangutana, curable ba ang breast cancer, Doc and Ate R?
1: Yes, kanans, curable. Bisa unsa pa siya na type of cancer, mga kanans.
0: Doon naging pag-asa, yes.
1: Okay. Kasi ito na ito, na may stage 4 na siya, mga kanans. Curable pagyapon na siya, mga kanans. Pero mas...
0: Doc, ano kitawag mo siya? Stage 1, stage 2, stage 3, stage of kanang... Yung sila, terminal na, nga nung doon mga stage-stage, unsay buti pasabot, anak, Doc?
1: So, kumbaga yung
0: cancer.
1: Kadakoon.
0: Ang kadakoon sa...
1: cancer cells.
0: Aha.
1: Kung gaano na kadako yung damage niya, o kung unsa na kalaparon ang iyahang naabot sa imuhang body system.
0: Mm-hmm. Kung, so kung stage 1 lang...
1: Stage 1, gamay pa kayo na siya, pilalang na sa ka-CM.
0: So dali ra.
1: Gamay lang siya. Then more on, naa pa lang sa imuhang mga unod na wala pa siya kaabot sa imuhang ugat.
0: I see.
1: So more on sa tissue pa lang siya or sa imuhang mga cellular.
0: Mayo unta, kung ang tao magka-cancer, mailhan na niya daan stage 1 pa lang, nakabantay na siya. Oh. Kaysa gan mag-good, asymptomatic gihapon ang cancer. Murag, dito na ni mo mabantayan.
1: Undako na kayo siya.
0: Oo, kanabang murag na nakakasa stage 3, stage 4. Diba? So, usay mo abuhaton, Ana, Doc?
1: Okay. More on, ano, kung sa mga cancer, i-check mo muna yung family history.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sometimes, kung sa inyong family history, dagan ang nagka-cancer na ay taas na possibility, pati ikaw, kung dili maayo imong lifestyle, makadevelop po ka o cancer.
0: Okay.
1: Halimbawa, sa mga kababaihan, kung sa inyong ginikanan ng mga kababaihan, nagkaroon ng mga breast cancer, so be careful po ka kung ikaw babae ka. Then kung sa inyo ha is more on sa cervical problem na po, no, cervical cancer, there's a possibility na nagkakaroon po ka ng cervical problem. So muna sa i-check yung family history. Kaya kung sa inyo hang both parents mo nagkaroon ng mga
0: pero kasagaran cancer, Dok, pananglitan, ang ilahang pamilya, kasagaran lang problem kay hinginom. So ang mga babae safe na, kaya di man may mga babae. Do, ang ilang kaliwat, ilang mga olds, nagkaroon og lung cancer tungod kay maghilig og inom, pero kinibang mga anak nga wa ni inom, okay na siya, dili na gina siya. History, ang ilahang cause sa death is kasagaran lung cancer.
1: Oh, lung cancer, okay. Usually mga kanan, so yung lung cancer, very common siya, kung, lalo na kung grabe ka mga smoker. Sila. Pero kung kapar sa anak, kung wala ka na smoke, gi-improve ni mo yung quality sa imuhang life, yes, dili ni mo, dili ma-develop yung lung cancer sa imong lawas. Kay kumbaga kabilor maka okay akong pamilya, halimbawa kung sa buta na to liver cancer, kanin kusog na manginom, so ay kusog na manginom, mauni ang ko mga katiyuan, mga tiyaan nagkaroon ng liver cancer kay tungod mauni ilang history,
0: wa ni mo giawat so malabo nga maka
1: malabo gyud,
0: matawag yapon nga depende sa klase sa sakit nga masunod nimo sa genes. Dahil kining breast cancer, kung iyang mga ginikanan, iyang mama, iyang lola, nagkaroon ng breast cancer, posible nga nasa iyang genes.
1: Yes. So, dali siya ma-develop.
0: So, depende gihapon sa klase sa sakit.
1: Yes, depende. Then, kung kaibalo na mo, na mauna ang sakit sa inyohang family, inaanglan ka na mag-adjust, mag-modified, para mas ma-improve ang imuhang panglawas. Ayaw sunda ang ilahang lifestyle.
0: Walang
1: kung isunod mo ang ilahang lifestyle na wala kay gibago, yes, there's a possibility taas na pwede po ka magkaroon ng lung cancer, breast cancer.
0: Pero one thing, I'm sure, na curable siya. Kaya daghan kayo mga cancer patient survivor.
1: Yes, daghan kayo. Muna siya kung stage 1, taas kayong survival rate. So stage 2, taas kaya po. Kung stage 1, nabalikon tayo, stage 1, gamay pa kayo na siya. Stage 2, almost. Almost na siya makaabot sa ugat nimo.
0: Aha.
1: So mas dako na ang iyahang size.
0: Pero sa katong stage 1.
1: Pero wala pa siya nakaabot sa imuhang mga arteries or mga kaugatan.
0: Aha. Stage 3.
1: Stage 3.
0: To na,
1: nakasulod na siya sa imuhang ugat.
0: Aha.
1: Naka-circulate na siya sa imuhang body
0: system.
1: And
0: kanang gitawag nila terminal or stage 4.
1: Ang stage 4, ang imuhang cancer nikalap na sa ubang organ. Nakatakod na siya. So halimbawa yung
0: stage 3 na pas kaugatan. Pero stage 4 ni kalat na sa ubang organ like kidney, oh, heart. Na siya.
1: Okay. So kumbaga stage 1
0: damay pa lang.
1: Damay pa kayo siya, wa pa kaabot sa imuha ang mga kaugatan. Mm. Stage 2, duol na lang gid siya.
0: Okay.
1: Makasulod na sa imuhang ugat. Okay. Pag stage 3
0: nakasulod na sa kaugatan.
1: Kaugatan.
0: Stage 4.
1: So, naka-circulate na siya sa imong body system. Stage 4.
0: Sa mga organ na siya malawas.
1: Patuan na sa ubang organ.
0: Ayan.
1: Mao na ang ubang bitaw, kanitaw na, Dok, okay lang ba, Dok, na magpa-biopsy? Okay man kung ang resulta is benign ra siya.
0: Aha.
1: Pero pag ang resulta gani is cancerous.
0: Ayan na.
1: Kung stage 1 ka, pag cancerous, pag ang nakita sa biopsy cancerous, automatic stage 3 ka.
0: Kay makalat man.
1: Yes.
0: Na-open siya eh, no?
1: Na-open. Kaya nga to ang lawas, Manggod, pag na-as foreign body na yung mga bukol or na yung suspected na cancer siya, na mahimo siyang daotan, automatic sa imuhang body system, i-capsulize na niya.
0: Oh.
1: Prisohon niya.
0: Okay.
1: Ang purpose nga nung ipa-prison niya, more siya parang mahimong bukol.
0: Oh.
1: So, ang purpose, Anna, para dili siya mo-spread out.
0: Okay.
1: Para mapunggan siya.
0: Oh.
1: Samtang sayo pa lang siya.
0: Mm.
1: So, moto siya. So,
0: Dok, kanya bitaw, di ba? Na may mga bukol-bukol sa lawas. Unya, imong kanunang hilot-hilot, di masas-masas, mawala na siya. Maulian to.
1: Yes, katalag sa kayong uban na is tungod naman sa kahago, sa mga lactic acid. I see.
0: Lahi gitong cancerous nga niburot.
1: Oo, lahi gito siya.
0: Mm.
1: Okay, lahi gito siya. So, moto, no? Kanang gibayop si bitaw, kung kano na to yung ano normal process sa ato ang body system, naa siya nabantay na bukol na pwede makadaot sa imong lawas or pwede makakalap sa imong lawas, ang iyang gibuhat, gipriso, gikulong, na dili siya maka-spread out.
0: Okay.
1: Ang biopsy, gibangagan ni mo.
0: Aray.
1: Para,
0: siya.
1: Ang purpose sa biopsy is, mukuha kog sample para mabalaan kung cancerous ba siya or dili. Okay. So, gibuhatan nimo siya gibangagan, ginukuha kag sample. So meaning to say, sa pagtusok pa lang sa imong karayom, 100% ka ba na wala kay ugat na naigo?
0: I see.
1: Diba? So daghan gid kay ugat na naigo.
0: So bantayanan
1: gihapon. So mura siya pag ano ana siya pagtusok, motong mag-bleeding magina siya. Oh, kay naigo man yung ugat. So pagkuha sa dagom, ang bukol nanay opening. So, yung sa sulod sa imuhang bukol, mo-spread out na din siya, musaka na dayon siya. So, katong ugat na nasamad, na naigo sa karayong mga kanans, pwede yung cancer cells, musulod na dayon dadto.
0: Okay.
1: So, automatic siya, stage 3 mga kanans. Muna, ingon dayon na, ay, cancerous ra ba ang imuhang bukol? As soon as possible, kinahanglan na kag-operahan. Tingnan naman, ay kung dili ka-operahan, muna ingon, mauna lang niyo ang imong taning sa imong kinabuhi. Kailangan na lang kabulan ang taning sa imong kinabuhi.
0: So, mahibawaan na nila.
1: Mahibawaan nila sa progress ba. Kumbaga sa study before, na once na nakakalap, mauna lang niyong more or less yung lifespan sa tao.
0: Okay.
1: Na kung hindi siya maagapan. Pero dili pa sabot na mauna lang nakutob yung kinabuhi. It depends ragyapon sa imuhang lifestyle.
0: Yes.
1: Bisan ino na to na na-biopsy na siya, bisan ino na to na cancerous na cancerous, it depends gyapon sa imuhang lifestyle. Kay dagang gyapon na gitawag na to nag-biopsy din cancerous, din na kay tungod sa kawad-on, wala sila ika-opera, wala na operahan, pero kaingon sila, nakalampas na mangani ko sa iyang gitaning sa ako. Kay depende sa imuhang lifestyle.
0: Okay.
1: Pero kung dili maayong mong lifestyle, muna ingon. Pag abot ingon sila na 3 months, 6 months, awa na eh, patay na.
0: Pastilan.
1: Ang pasyente. Pero kung guwapo imong lifestyle, nakagibuhat, para i-support yung body system, muna ingon, uy, nilampas ko sa 3 months. Nilampas ako 4 months, nilampas ko 5 so, months, 6 months.
0: Uy, survive na.
1: Pero dili pasabot na wala na ang bukol.
0: Kaya lang, imo mag-iusab imo ang lifestyle, may taas good ang chance.
1: Nitaas yung ano yung immune system ni mo. So, yung pagkalap sa cancer cell din ni mo, naagapan sa imuhang body system, na suppress niya. Then, katong bukol niya, naibalik niyag sira.
0: Okay.
1: So, kay nasira niya, so, kinahanglan, supportara ni mo na para maginahinay niyag, patyon yung cancer cells. Kay when the time, ang imuhang lawas, kaya niya patyon yung cancer cell, siya mismo ang mubukas sa bukol. Siya mismo ang muabri para patyon. Pero kung dili niya kaya, isira gina niya, ipagahi gina niya yung bukol.
0: Okay.
1: So, moto siya mga kanans na kinahanglan, supportaran ang lawas sa tao para makaya niya patyon mapunggan yung cancer cells sa lawas, mga kanan. So, nabay possibility na makasurvive? Curable yes. ba yung cancer? Yes na yes. Depende sa imuhang lifestyle, mga kanans. So, kinahanglan lang i-improve ang atong lifestyle.
0: Okay.
1: So, katuno na, pag naakay bukol sa breast, ang akong ginarekomenda, of course, non-serva capsule, and then Cervicare brand herba capsule. One capsule, okay. 3 times a day ang pag-inom. Hantod, magkainay-inay kakuyos-kakuyos ang bukol sa imuang breast, mga kanans.
0: Ati R and Doc Jan, proven and tested na nako ang Nance Herbal Capsule o U-Aid. Naayog yun ang sakit sa kong right side nga dughan, joint sa abaga, sikod down sa kilid sa hawak. Dili na balansi ang akong paglakaw kay sakit manggid kaayo, di na maminaw og haplas. Try kog Nance Herbal Capsule o U-Aid. Salamat in town kay three times a day na ako pag-inom kaluwi sa Diyos na wag tang ang akong balatian kay okay na ko Doc, kung pwede ba ko mag-maintain sa mong tambal para prevention na lang floor the knee sa zone 4 barangay Pagatpat Cagayan de Oro City.
1: Ayan. Okay mga kanans, in terms no, very good news mga kanans para sa atong mga listener na makahatag og encouragement. So in terms mga kanans for health support, usually pwede naman ka makainom nans for 2 times a day.
0: Uh-huh.
1: You eat pwede once a day, pero kung makabantay ka na medyo isog angso ang imong ihi, then medyo sa mga pagkaon makakaon pata o mga bawal-bawal. So I recommend na 2 times a day na lang ang pag-inom mga kanans. Pero kung maayo na yun yung lifestyle, healthy na siya, yung lifestyle mga kanans, yung mga pagkaon, nag-amping na yun ka, pwede ang you eat bisan once a day na lang. Then ang nans 2 times a day mga kanans.
0: Ayan. Ate Arlene, ask lang ko, unsay tambal sa Mayoma? Nagparas pa akong asawa, doon ay nakuha nga dugo. Mamurag kumagko sa kamot kadagko. Nangutan ako sa doktor, Mayoma kuno kini.
1: Okay mga kanans, usually mga kanans na mga kininom, mga kanans na ginasulti ko.
0: Pasalamat gani siya na nakuha. Dok.
1: Yes, muna yung na ginasulti nato mga kanans, no? Yung ginatawag nato ng mga aminorrhea or absence of menstruation or dili irregular ang ilang pagmens mga kanans.
0: Uh-huh.
1: Once mango na dili irregular ang imong pagmens, and then
0: dili gyud mo kopyansa ang babae.
1: Yes, Ate Arlene, tama.
0: Kanunay nga delay ang yung menstruation.
1: Then bisan ibutan nato mga kanans, na monthly ka ginadugo pero ginagmay lang, medyo spotting ang ginapanggawas. Ano naakay mabantayan during sa imuhang pagdugo mga kanans, daghan mga apol-apol, mga itom-itom na dugo na manggawas, and then yung smell niya, makabantay ka medyo ni chance yung smell. Kumbaga mas naisog yung amoy niya mga kanans. Ano sa mga senyales mga kanans, kinahanglan na gina siya i-address or else yung dugo na wala nakagawas sa sulod sa imong matres. Kay tungod dili na siya party sa imuhang lawas, ha? Okay, diri sa ta sa normal.
0: Okay.
1: Para at least late na tumay bawaan. Sa mga kababaihan mga kanans, ang cycle nila, usually ang normal gyud anak mga kanans is 28 days.
0: Mm-hmm.
1: Pwede siya mo delay sa isa kaadlaw, duwa kaadlaw, or mo late ba sa isa kaadlaw or duwa kaadlaw. So acceptable pa na siya mga kanans. Pero yung normal talaga is 28 cycles. Sa sulod sa 28 kaadlaw anak mga kanans, sa first 15 days anak niya mga kanans, diya na nagsugod yung mattress sa babae, nagapabaga. So muna siya yung dugo na ginapagawas ni mo. Pero during sa cycle mga kanans, mauna sa yung dugo na nagapabaga sa imuhang matres. Kining dugo na gipabaga sa imuhang matres, kung mabuntis ka mga kanans, mauni ang mahimong placenta sa imuhang baby.
0: Mm-hmm.
1: So diya mo implant yung egg cell
0: okay.
1: na na-fertilize. Kaya dira dayon siya mukuha o mga vitamins, nutrients para sa iyang development mga kanans. O kinipod ang muhatag o protection mo na sa iyong gipabaga sa imuhang matres.
0: Okay.
1: Pero pag abot sa after 14th day, ika-14, din wala na fertilize yung egg cell. Yung matres ni mo na gipabaga niya, nadugo mga kanans, kay tungod wala na fertilize, dili buntis ang babae, maginahinay na sa nisiyag kalusaw. Katong gipabaga ni mo, gipagahi. So inahinayo na po na niya kalusaw. Pag abot na yun sa 28 kaadlaw, kay tungod na humok na tong dugo, mo na sa yung igawas ni mo na immense ni mo mga kanans. So kumbaga dili na sa party sa imong lawas. So kinahanglan na gid siya mo gawas. So mo na siya yung normal. Nagkakaroon ng abnormalities mga kanans kapag irregular. Pag irregular meaning to say na ay mga dugo na dapat unta katong mga last month pa nakagawas pero wala siya ni gawas. kay tungod sa hormonal imbalance, wala niya napahumok yung dugo nimo during sa pagpalusaw sa imong dugo na para pag-mens nimo mga kanans. So ang may tabo, yung dugo mga kanans, mugahi siya sa imong matres. So ang dugo din sa imong matres ga gabigul-bigul dayon siya mga kanans. Do parang gabilog-bilog siya mga kanans.
0: Uh-huh.
1: Muna uban, pag mens nila, dagan mga gabilog-bilog or bigul-bigul na dugo na manggawas.
0: Okay.
1: Kay tungod, wala siya properly na nalusaw sa imuha matres mga kanans.
0: Mm.
1: So moto siya, pag mens mo, nagabigul-bigul siya. So ang uban na gabigul-bigul, ana, mabilin sa imong matres, mupilit sa imuhang matres. So kay tungod, dili na sa party sa imong matres, dili na din magsugod yung bacteria na ma-develop. Pag ma-develop yung bacteria, mupilit dayon na sa imong matres. Pagpilit na sa imong matres mga kanans, okay? Pagpilit na sa imong matres, di na sa sugod dayon na mukaon. Kung gusto, gusto man sa bacteria na mo-survive pod, so mupilit gina sa imong matres, hantod sometime nagadugay sa mga kanans, gadako na siya, gadako yung dugo kay tungod yung bacteria, gadaghan siya, nagadaghan. Pero yung smell ni mo mga kanans, makabantay ka, nagaisog yung smell sa imuang menstruation. Pasabot, mas daghan na na bakterya sa sulod sa imuhang matres.
0: Buti pasabot, Dok, alang sa mga babae nga medyo smelly na or medyo isog, yes, ang baho, dunay bakterya.
1: Yes, na bakterya.
0: Mm-hmm.
1: Na-develop na yung patay na dugo sa iyang matres.
0: Okay.
1: Nahimo na siyang bakterya.
0: Uh-huh.
1: Na siya mga kanans. Mura siya gabigul-bigul siya mga kanans. Napoy isa mga kanans, no? Yung isa kamayuma mga kanans, dili sa sulod sa iyong matres, kundi sa gawas sa iyong matres.
0: Mm-hmm.
1: Kini siya, tungod na po na siya sa luya ng mga selula sa iyang matres. Until such time, nagkaroon ng mga abnormal growth of tissue.
0: Mm-hmm.
1: So, iyang normal na selula, naitabuani is nahimong abnormal. Tungod sa wala na maintain yung kahimsog sa iyang matres. So, moto sa yung normal na cell nahimong abnormal, hantod nahimo siyang benign. Na imong bukol sa gawas sa imuhang matres. Mo itong isa ka bukol mga kanans.
0: Okay.
1: Pero ilang menstruation, okay ang ilang menstruation. Kaya ang bukol raman niya is naa sa gawas. Pero ang uban, ang naa sa sulod, mo ito, isa sa mga hinungdan. So mo na mga kanans, nga pag-rasman ni mo mga kanans, di ba isa karason nga nag-respond ka kay tungod pagkita sa x-ray is baga ang imuhang matres. Di ba nakita ni mo na na yung mga problema during sa imuang menstruation mo, nag-i-recommendahan ka na raspahan,
0: okay,
1: limpiuhan ang imuang matres kay hugaw imuang matres. Moto na nga kuwa sa mga kanans. Yes, nalimpiuhan na ang imuang matres during sa imuang pagraspa. Ang panguta ng mga kanans, naaba ka gibuhat after sa imuang pagparaspa. Kay kung wala ka gibuhat, kung wala ka giinom, para isupply kung unsa ang nawala sa imong lawas. Usually, ang gabilog-bilog na sad, ang patay na dugo na nanakuha during sa imong pagraswa, mm-hmm, pwede na sad na siya, muusab na sad na siya mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Kay naamang kay hormonal imbalances. Yes, maayo to yung gibuhat ni mo yung pagparaspa, pagpalimpyo sa imong matres. Mas maayo po after sa imong pagraspa, naa kay imnon para maibalik kung unsa yung nawala sa imuhang hormones o pangpataas sa resistensya sa mga selula sa imuhang matres, kay para during sa imuhang menstruation kaya niya ipagawas tanan-tanan ng mga patay na dugo sa matres nimo. Kaya niya limpiyuhan mga kanans. So after sa imuhang pagraspa mga kanans, I recommend Teka o Cervicare brand herba capsule para ma-maintain na to na taas yung resistensya sa imuhang matres, taas yung enough ang mga hormones na naa sa imong lawas, particular na yung estrogen hormones, progesterone hormones, and luteinizing hormones. Hormones para sa mga kababaihan para ma-maintain yung kahimsog, kapagsik din ang ovary o yung matres sa babae na ay kapasidad na magpagawas og itlog mga kanans. O na ay kapasidad na maglimpyo sa iyang matres. So I recommend Cervicare brand herba capsule, 1 capsule 3 times a day, good for 28 days. After 28 days, kung limpyo na imong dugo, for health support, pwede na lang ka makainom og Cervicare brand herba capsule. Bisan isa na lang ka kapsula matag gabi mga kanans for health support purposes mga kanans.
0: At early na Doc Jan, pwede ba magkuha og kidney para i-transplant sa akong igsuon nga gidialysis? Dili ba ko madaot hinoon? Giovanni of San Fernando. I-check mo na kung compatible. Fit ba? O compatible ba?
1: Okay mga kanans, no, ang pangunta na ba?
2: pag matanggalan ba ka sa imuang kidney, makasurvive pa ba ang isa ka tao? Yes, makasurvive pa nga mga kanans.
0: Ang uban, no? Ganigimo na nilang negosyo, Dok, no?
2: Ibaligyan nila yung
0: isa lang yung kidney.
2: So, pwede ra kaayo mga kanans, no, kung kinahanglan nun. Lalo na kung pariente na ito mga kanans or duol sa ato ang kasing-kasing. And then, dili man po na siya ingon bitaw mga kanans, no, ingon bitaw na naing hinahanglan ng kidney, din idiretso idonate ni mo ang imuhang kidney. So, naay mga laboratory pa, naay pa mga examination para i-check kung compatible ba mo or dili. So, mostly, yung compatible, yung mga kamag-anak. Mas dali ang kumbaga yung compatibility sa ilang kidney mga kanan. So mao nang uban sa ilang kamag-anak pud sila nagakuha kay tungod yung ilang genes mas halos magkapari-pariya mga kanan. Unsa di may tabo do kung kumbaga dili compatible yung kidney sa matag isa. Kung ipugos mong yun mo ang imuang kidney, kung dili mo compatible, masayang lang ang imuang kidney. I-reject lamang na siya sa lawas sa imuang gitagaan mga kanans.
0: Yes.
2: Kaya ang iyang lawas, kumbaga, naasay kaugalingon niyang antigen. So, ang iyang lawas, naasay kaugalingon na, kumbaga, naasay standard ba, na dapat na kinina mga genes, inaani na genes ang anaalang sa ako ang palibot. So kung ang magdugang kag other organ and din lahi na genes mga kanans, makonsider niya ato na foreign body. So kay tungod makonsider niya foreign body, there's a possibility na mawala gyapon si Sylvie. Kung baga patyun niya ang imuhang organ gihapon. So muna mga kanans no na ginasusi pag-ayo, gina-examine pag-ayo kung 99% ba na compatible ang inyong kidney mga kanans. O ang uban ganin mga kanans no na after mga pila ka days, weeks or months or a year mga kanans, gina still tagaan pagyapon sila og mga tambal na mga immunosuppressant. Kay gina kumbaga ang ilang immune system ginapunggan pa na dili siya mahimong alerto mga kanans, ma-agresibo kay there is a possibility na bisan compatible mo ato, pwede after 6 months, after a year, pwede i-reject yung gihapon sa imuhang panglawas. Muna siya na under monitoring pag-ihapon siya mga kanans. So balikon ko, pwede kaayo mabuhi ang isa ka tao na bahalag isa lang ang iyahang kidney. Pero mauna mga kanans, no, kung isa na lamang ang imuhang kidney mga kanans, so please be careful sa imuhang lifestyle o sa imuhang pagkaon. Kay take note, isa na lamang imong kidney, ang imong isa kabuk na kidney, siya na lang ang nagalimpyo sa tibuok ni mong lawas. Tanan ni mong ipangkaon, tanan ni mong ipanginom, siya ang nagalimpyo. Kung madaot pa na imong isa ka kidney, unsa na lang ang imong pagabuhaton sa imong lawas. So kumbaga, be careful ng yun ka mga kanans. So unsa dok ang ato ang mga angay pagabuhaton. Kaya gidonate naman ako akong isa ka kidney. Kaya para maproteksyonan ang ako ang kidney, I recommend to take UAID Herbal Capsule. Take ka sa mga vitamins, mga herbal na makatabang sa imuhang kidney. Kumbaga, siya yun ang maka-enhance ba para dili magluya-luya ang imuhang kidney. Dapat na akay vitamins para gyud sa imuhang kidney. So I recommend to take UAID Herbal Capsule, 1 capsule 3 times a day. Then Nance Herbal Capsule, 1 capsule 3 times a day. Kinahanglan may alalay na gyud imong lawas. Kinahanglan in terms sa iyang paglimpyo, kaya niya. Then dili bugat para sa iya mga kanans.
0: Okay. Ate Arlene and Doc Jan, ako di ay si Joy. Akong concerned kay si Mama. Stay kay iyang dugo. Munay gahi sa iyang kilid, sa iyang tiyan. Dili man daw sakit. Gahi lang gyud. Taas iyang white blood cells. Kuwaan siya 10 kabag sa iyang dugo. Pero isa kasi man na isa na kabag. 10 weeks siya kuwaan. Pero mahadlok akong Mama basin dili niya makaya. Pwede ra ba ang inyong Nance Herbal Capsule imnon para sa iyang dugo? Para dili mo steki o para mag-back to normal ihang dugo. Salamat, Ate Arlene and Doc Jan.
2: Okay, mga kanans, no. Ang nag-regulate mangod sa ato ang dugo, mga kanans, no. Sa ato ang white blood cell, sa ato ang red blood cell, o sa atong blood component para dili siya mahimong sticky. Of course, ang number one is kidney. Siya yun ang nag-regulate ana mga kanans.
0: Mayon ta, Doc, kung maabot na ito na slag medical mission, kikita mismo, daghan na kayo tag mga cases na kidney, gina lang problema, nga natabangan. O nga mga kriya, nga tagas kayo, nga nababa, gyan.
2: Yep, Ate
0: Arlene. So lami, gano'n tao, nga atogit silang mga personal, Doc, no?
2: Yep, Ate Arlene, no? Ano ni kaduwa mga kanans, no? Ang iyahang liver ug ang iyang spleen. Mo kini ang mga medyo bantayanan sa so, naay mga problema sa ilang dugo. So halimbawa grabe kalapot niyo no tong sa iyang white blood cell taas kaayo siya mga kanans. So there's a possibility na naay problema either sa iyang liver, sa iyang spleen or sa iyang kidney mga kanans. Kay mao mangud na sila ng mga organ ang nag-regulate o sila po ng mga organ ang nag-monitor o sila po ng mga organ ang nag-limpyo kung kinsa ang kinahanglan ipagawas o kinsa kinahanglan dungangan. Kumbaga sila yun ang ga-check permanente mga kanans ba. Sa imong mama, I recommend to take UAID herbal capsule. One capsule three times a day ang pag-inom. Then nans, one capsule three times a day mga kanans. Then
0: yun.
2: As much as possible mga kanans, no? Iwas ka sa mga pagkaon na makapadugang o lapot o sticky sa ato ang dugo. Number one, yung mga fatty foods, dairy products, yung mga cheese, mayonnaise. Then of course, yung mga taas o uric acid susama sa mga laman loob ulo sa isda gagmay na isda inamos baguong o mga parat mga kanans and then of course water intake mga kanans importante kayo sa iya mga kanans no water intake as much as possible around mga 8 to 10 glasses of water every day. Then I recommend to take mga chlorophyll mga kanans or mga green leafy vegetable juices. So balikon ko mga green leafy vegetable juices mga kanans para mas ma-improve ang quality sa iyahang dugo mga kanans so or mga chlorophyll liquid mga kanans nindot kaayo mga kanans. Okay, mao ka to no ang ako ang mga additional recommendations sa mga pasyente na anaay problema sa ilang mga blood component mga kanans.
0: Sa atong Health Education Program ni Adnang Lunes hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS again usbo nako NANS og UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS herbal capsule kay para mas makahatag po siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
2: Na mura dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
2: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang NANS herbal capsule. Karon ang NANS herbal capsule gitawag nato na NANS herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herbal Capsule. Kaya bala naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herbal Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herbal Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herbal Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herbal Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga
2: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary ug motultol pagyod ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, at darling. Then of course mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natong proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. O syempre, atong remind, kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong ikinhanglan, gikas sa estudyante, baingon kay Lolo og Lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, kabataan, natay remind Shoko, kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Shoko.
2: Yes, at Arlinog, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang mainom kita og coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba ni mo, anaa ba siya'y benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
2: No, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, Nance Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon, mga
0: kanans. And syempre, ang atong Nance Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, Atarlene, mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, las 2:53.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Aniana ang makalingaw na programa.
9: Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, aniana ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaning Jong Tana. Welcome na sab, dito sa program Mas Kurimaw Balong Daguri. Kumusta og maginaot lang ta? Nga naamo sa kakondisyon og kadasig may galas ha? Panlawas adlaw karon. Lunes. Adlaw Lunes may gala August 17, 2026 mga kurima. Og unya, atong tigmo dai 29. 29 ba ni siya? Kauha og walo ka mga sundalo suod sa kingarian. Dili gyud mulagan bisan pagrakrakan. Ha? Ha? Ana-ana. Og paabot sa batong giandang kung adlaw nga nasayod ba kamo mga kurim. Unang lingaw-lingaw, siyete. Siyete, paabot may gala ang duha para makompleto. Okay? Magsugod ata, dito ang pagpanaguman.

Na. Ah, padayon sa may gala dyan sa to ang pagpataguman. Nginit na. Og balong akong at tubag ang nang imuhang tigma. Okay, dira. Balong akong tubag kay bulan sa Pebrero. O simi ng Bohol. Kumusta man yan, mi? Ah, sa Bohol, madyong pagpaminaw ninyo diha. Og balong si Pepe nakila ni sa panadtaran at tubigon Bohol. Ang tubag digmo kay bulan sa Pebrero. Agoy. Og di, balong. Ang tubag digmo kay kulang og gamay. Simi sa Bohol. Kumusta diyan si mi? Og onya balong ang tubag si Muting mo kay 28 Urban Kitchen gikan ni Eric ng Sikatuna Street Cebu. Ayan. Og di abyod ang tubag balong kay bulan sa Pebrero kay 28 ang pizza bisan pagrakrakan kay 28 ragya puntaman. Oh, sure ka? Sure ikaw? Og good pen balong ang tubag kay bulan sa Pebrero. Page 78 mga sundalo alphabetical letter. Gikan ni Eric Sikatuna Street Cebu. Peter. Wap aga pon Eric. Kana imo ngalan ni Eric ba? Murag nagkamigaman ra. Bulan sa Pebrero. Okay Eric pon. Adyaw ka daghan na Eric. Oh, good PM balong. Akong tubag kay 20 Pebrero pinsa 28 mga sundalo nga estatwa gikan ni Eric Sikatuna Street Cebu. Di mo na mudagan mapulpog na. Ah, kanang estatwa nga sundalo. Dayon na balong ang tubag imutig mo palito sa Pusporo. Ponsing ng Naga. Ah, kumusta man diya Ponsing? Sa may Naga, akong tubag anang imutig mo kay mga numero o pizza sa bulan. Sa Pebrero hangtod 28, Celso ng Alcantara. Ayan. Og akong tubag kay Calavera sa Minterio. Computer. Wap aga po. Og di panyod. Balang tubag anang kay Dartboard. Paing ng pandakan. Musta? Anong pandakan? Dagang pandak niya. Ha? Dagang pandak niya. Og tubag. Tubag na ko ang along kay Dart. Paing ng pandakan. Kaya po, mga pandak niya. Mga... ha? Mga pandak. Law tubag tigmo kay kahoy na nga gibangan paingya po ng pandakan og di abyod akong tubag long kay adlaw og pitsos ni buok buwan sa Pebrero. Oho gikan daw sa Tabuilan Cebu. Oho long tubag estatwa na long Boboy Suerte taga Villahermoso Negros Oriental. Ayan Villahermoso Oriental ba niya nga po na? Occidental. Malaw, tubag tigmo kay Ngipon sa tao. Alfredo Cosi Poblacion, Tabuilan, Cebu. Ayan, di apagyod. Adyong hapon lang ang tubag lang yung tigmo, Smiring Hoy. Siela Sambog, Corelia Buhol. Smiring Hoy. Kanang bugno di kurokong ho. Smiring Hoy mga ito. Law akong tubag imutig mo kay usa ka platoon ang Scout Ranger 28 sa kabuok kay dili man sila managan mga mangramana sila Sergeant Pipi ni oh Sergeant Pipi. Og akong tubag tigmo balong kay Sudlays Buhok 28 sa kangipon Antonia sa Tumandok Alegria Cebu Piotr. Og nang pangalan tigmo mobile
O bago Merlito ni Larina Secure. Oy, kumusta mga taga Larina Secure? Ngayong pagpamina niya. Akong tubag sa ibutig mo long buwan sa Pebrero. It's a 29 RD sa Bugo. YouTube!

0: Yeniyor. Yeniyor mga old church niya. Okay, dito tayo gala sa unang pasiyaw. Gikan daw kang Dudong Buhol. Kini may gala si Balong Banang Tikla nga may trabaho. O may trabaho si Balong. Pag uli niya sa ilang balay, nasapon niya sa kwarto, ilang apartment may gala, nga naikauban si Tikla nga laki gahukas og sinina.
1: Kinsa man na day? Kinsa man na laki ha day? Ah, kinilong? Ah, ako ling amigo, muli gabayad sa atong apartment, kurinti, tubig. Mamba? Oo.

Ang sani Ging Harian Larina Sikihor Piotor Wap

Robot sa bungas marang balaw. Computer. Wah, pag-iapot. Ikaduha, liga-linga, may galao, no? Ah, number one. Pabuto na yun ang... usa may gala para makompleto, ha? Pabutang usa may gala para makompleto mau. Akong tubaglong anang imong tigmo, ang tubag ana kay mga snatcher. Ano, di pa dakop buhi. Madakpan nga po na siya. Akong tubag long anang imo ang tigmo kay Tato sa iro. Computer. Wapagid gyapon ba? Ha? Wapagid gyapon. Akong tubag balong mga LTO sa highway. Ha? Mga LTO kuno sa highway, mga salingan. Akong tubag anak balong. Ha? Sa imo ang tigmo, pasahero sa bus. No smoking inside the bus. Aga akong tubag.

Anak sa bao. Gikan daw kang Rodel Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Ay, ato number ha, katuwa pa yung number na to. 0997-521-0657. Ako Osbon, 0997-521-0657. Ayan. Og akong tubag, long anang imong tigmo, ang tubag anak kay. Yan, ang tubag na kulong sa imuang tigmo. Liso sa kakao. Computer. Og akong tubag long. Imbornal. Samot na, di ganyan kadagang kitabunan. Wa ay paghihapon dai. Wa paghihapon na ka. Asak toog tubag. Dirita may gala slide pang pasiaw. Gikan daw kang Inday Buhol. Kadto si Tikling katabang bago nga katabang ng Ma'am Tikla og balong. Tikling, ma'am, kita ka sa among kondom ni surgery. Ayaw hilabti. Ay, wa man ko mahilabot, anak, ma'am. Wa man lagi diri. Wa man ko mahilabot, anak, ma'am, baya. Kay, o kami baya ni sir ang mag-ismiring, hoy, di man may gagamit, anak. Ayaw!

Oh, katipid pa gid mi. Lang akong ang tubag anang imuhang tigmo. Mm. Ang tubag anak balongkay. Ang sani. Oh, tubag lang nako sa imuhang tigmo. Oh. Akong tubag anak kay. Kay mito. Na kay mito man. Ag akong tubaglong liso. Unsa na nga liso man? Ag ang tubag anak long sa imong atig mo nara. Bungas durian lo. Oh, hindi ka mo dagan, anak matugpahan. Ha? Huwag matugpahan pa, hindi ka mo dagan, matugpahan. Human ka mga iba. Huwag akong at tubag long anang imong tigmo. Mm. Ang tubag anak kay ngipon sa gabas. Piotr. Uwap agi po. Og tubag kay bato sa lighter. Bulawan mga along. Bulawan paghatag gabi. Ha? Paghatag gabi. Og akong at tubag long anang imong atig mo. Hmm. Ang tubag anak kay postig ya pos kuryente mga suga sa pantalan piuto wa pagid gyapon ha wa ay pagyapon mga kurimao gawaan kag walo aga sundalo sulod sa gingharian. Dili gyud mulagan bisa pag rakrak. Long posporona. O gikan daw kang adil sa buhol. Kumusta des buhol del? Yuto. Og ang akong tubag. Long anak ka street lights. Wap aga po. Wap agapon mga kurumang. Dalita may gala sa tuang nasa Jude Bagamong. Nasayod ba mo mga silingan? Human body. O kinatulawas ba? O human body. Daghan yung muscle ani no? Matod pa ang atong human body na ani siya 600 ka muscles.

0: ni si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong ginati good pa ng usahay, ang akong bitin mo, kaka, hindi ko gusto nga mag-insin ko ka nga para sa hidlag nga kapalitan sa bukita kay nablok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mo tayo o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-trayat ng cerebral capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin, dagan kita yung salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adiano,
0: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela?
3: Gakalimtan. Bisa ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni

0: natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organized na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kini si Doc John Paul de Asis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
3: Maayong adlaw mga kapwa kong rider. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, galiara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hinigulay sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Okay, balik tayo kay Lord Jesus to ang pagpataguman. balik tayo mga kurim. Long ako. Ang tubag ana imuhang jigmo. Ang tubag ana longkay ngipon ya. Oh, ngipon or tango. Akong tubag long. Anang imuang atig mo? Kay ngipon sa gabas. Si Kihor daw. Di apingod, akong tumaglong. Ngipos kabaw po niya. Di ba ang ngipos kabaw, ilalong istrit mo siya. Isara ka po. Muna din igansi magpamarpil ka. Dok, pila may papustisa, dok? Tag-2,000 ang ngipon. Mamba? Ba? Oh, abutayin ko daw kanang murabitog iya sa kabaw kanang sumpay na isa na kabo. Pero lapad gaya. Oh, masing sagbot na niya mong kinaon. Dinaganagan o luganon kasi. Hello! Aga, balong!

Youtube. YouTube. Wap age po. Ayan. Og akong tubag. Balong anang imong digmo. Na ara. Ayan. Okay, nara akong tubag analog. Asa imuang digmo kay. Postiso po. Di mo na mudagyan kay mahog rin nag-iya. Dok, o unsa man, nagamit mga kog babaeng bayaran, dok ba? Unya, tanawag niya ako, adok, okay, o. Pagpaputol man daw ni dok, ingaw sa akong mga amigo. Adili, dili, dok. Okay, maputol mo nag-iya, ha? Ayaw! Ayaw! Ayaw!

Ang tubaglong, anang tigmo ni mo kay? Sani? Okay, tubag, ana, balong kay? Itlog sa manok.

0: Dong. Ah. Muang kita tambay di askan tu ba? Ngano man? Gihanggat makakunyag ismiring hoy. Mau ba kabastos ko niya? Sige da, ingani ha. Balik dito ina nga musugot na ka. Dan asya dinis balay. Onya ako magtago ko ilawos katre magdaw sundan. Oh, sige. Pag damay gala si asawa dito na. Pag hubog bukas laki. Uy, ngano na ka mga eksamad sa mong lawas ka ng uwat? Ay, kini, tinigbas na naman ni day. Ang kipang tigbas ka? Okay. Tanang, asawa. Asawa nga akong ismiring huyon. Masapon ko sa bana, tigbaso man ko nila. Kanya, mailo magin ako, mapatay, gina ko inalang bana. Mau ba? Oh, katugan niyong last, gahapon pa ito gilubong gani. Kabantay ka ito na gilubong gahapon? Oh, mo ito last bana nga. Ah, nitigbas na ko. Pero napatay, gina ko. Ipasagda lagi di balong. Igo lang sa naminaw, kagulo ulit. Lima mo lang. Matigbasa ni mo para mailog, ganyan mapatay, ganyan ito na. Naminaw lang yung agulos balong. Ilaos ka tre. Katapos ang ibili may galas ko rin mao numero 8. Number 8. Wala oras, salamat kayo sa pagpabilaw. Og manasab pohon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Sinilin ko lang ha, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Opulit sa mga DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
3: Sakit ipangihi o ako po dyan po sa

0: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag
1: tulo pod ka kapsos sa gabi.
0: Simana lang nawala jud ang sakit
1: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
0: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Sa mga butika. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kay daw na nami anak ko daw ti hindi gid tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mapakas sa mga butika. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na! Ang alkalain nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibat isang lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, huwag tangang balatian.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Oh yeah!
9: Let's get it on!
10: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
11: Hard Mama.
10: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag Hard Mama. Extreme na.
12: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
13: White Knights Dumaguete Pension House
12: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
13: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
12: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
13: White Knights Dumaguete Pension House.
10: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
14: Pure energy.
10: Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
14: Gold!
13: Pure energy.
10: Naanakini sa inyong mga botika. Mag Dragon Fruit
14: Gold
10: na. Dragon Fruit Gold.
15: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtoy. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, ananay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental.
9: For deliveries, please contact Sir 917

0: 0917-970-2912.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Uy, tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala, uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
2: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Kuan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple, sukad nga, nakainom na ko nga. Sige na ko aning inom. Bahay na kayo kong lawas. Galang din, ako ba't yung kakapoy? Kanang, sige na lang kung kuana ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawag ka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Ah. Kay maka, kuan sa lawas, makabagsit.
3: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Mutual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Liniment Oil, Nan's Capsule, Cervix Care o UID. Ang akong kasinatian ate is butid ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayong akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
8: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
9: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
8: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
9: Tapad lang sa pansuan.
8: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
9: Emps Flower Shop.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. Doc Alan,
6: yes.
5: Karong adlaw, Doc Nol, lain na pud na topic atong hisgutan, Doc.
6: Wow.
5: Atong hisgutan, Doc, no? Ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabag-o ug pinakagipaabot na jud, Doc, nga,
6: yes,
5: produkto. Mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
6: yes,
5: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
6: Okay.
5: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
6: okay,
5: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc?
6: Okay, so may adlaw diha ka Dragon Meal, no?
5: Yes,
6: may adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
5: Yes.
6: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala iniinit sa ato ang kape, no? Ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto. Ma-improve ang testosterone level mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no? Labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Higala kirisa usan ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no? Anti malaria, usab matabangan ini. Mao tabang usab sa ato ang gibug aton, no? Di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas o kusog. Mao na higala mga sokin tigpaminaw ang naa sa kintigpaminaw. Tong

0: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
2: Savon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
3: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva.
8: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
9: Ako si Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, D.I. Kang Ma'am Arlen.
10: Mga pena ta!
11: Ako si Cristita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya... Malipong ko, mukutaas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biago dok. Muinom ko pagkatuntun mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Dragon Fruit Plus.
13: William Anfone.
14: Okay.
13: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental Philippines.
14: Yes. Mm-hmm.
13: And then usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
14: Yes.
13: Mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wa guminay gibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
4: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
15: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn
2: me on. Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
3: Many more.
2: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
4: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
5: Ano mong ihi? Kinakot yung mistong. Lagi ko, ang piyotin ko kukod sa kukulong katambal ba? Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murang mga balas, dala sa pag-ihi na ko, ang murang mga bato siguro to.
6: Nadalas, ya. Pag tumani mo sa Wonder Panaba Plus.
5: O karon, ina ko sa mga ihi, hayaan na akong pag-ihi.
4: Wonder Panaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

Yes, mayong gabi yung mga higala. Latos on air na ito mga lods. Arita, hagarita ha, sa kape ng lamian. Ang kape nga makahatag og kaalibyuhan sa unsamang mga balatian. Latos on air na tadi ha mga KMR.

0: or GBFM diha sa Baid. Sa Painaadri, sa atong mga KMR GBFM diha sa San Carlos.
1: Sa pagsubang
0: sa... diha sa Argao. Sa atong mga ka-group FM diha sa Baybay. Asa ug asa man mo nagpaminaw karon mga higala. Ari na ta. Ari na ta, ari na ta, ari na ta.
1: Mayong lawas sa atong ginapin.
0: Yes, karong ura sa mga idol, kauban ang inyo ang DJ Baday, mayong gabi isa tanan. Ngapi na ba o Amigos Coffee para ligon na dunay ka-abtik. Ano ba nan sa atong Amigos Food Supplement Capsule? Atong sugdan mga lod. Ikan dali sa later, atong pamatiwan ang ka-epektibo sa atong Amigos Coffee.
2: Ina ko. Giubo ko pagkadungog na ko si Botigo ko ay.
3: Wakan ko kayo, nagkaragyan sa kukabok. Nag-iisat pa dyan kukabok. Ay, di ko kita kasada.
2: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
3: Oy, isa lang Kuya Angel. Dako dyan kong pasalamat na lang Amigos Kopi. Kay 1 year na kong gamit. Ano, nagyan akong bigamit. Nagyan ko itambal dito. Marka na rin yung Amigos.
2: Kusa na katuwig ka na gamit o Amigos Kopi?
3: Oo, sa nakatuwig niya, sa katuwig kape, niya, maurad yun na niya kong gamit, wadyo ko, wadyo ko'y tambal, niya, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kuglawat.
2: O niya, kapos naman itong mga, atagod, itong mga sakit ni mo, sa gito yung mga sakit ni mo, namalik ka, wana.
3: Wala, wala, katang akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na, akong water, gamay na kayo.
2: Ilagay ito yung sugar ni mo na naibibiyan?
3: 400.
2: Ya, yeah, karo, normal na?
3: Normal na, kanyang 103 na.
2: 103?
3: No, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo kung anong mag-atong Sabado.
2: Sabado, ato lang naging, katong naging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
3: Oh, ato pizza dos.
2: Oo? Uh-huh. Ya, yeah, unsa man, unsa may experience ni Mabita Gaming? Taka magbagong experience ni mo sa Amigos Coffee Bee kay 1 year naman yung ka nag-inom.
3: Oo, ang
2: kanang mga sagot kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ganit ka, Nanay Vivian?
3: Ilongos Liti.
2: Ilongos Liti, katong na glubog na ka sa banig. Ato nanay no, niya...
3: Oo, oh, katong din ako kabakot. Magkorog-korog na ang tir, din ako katindog.
2: Okay.
3: Niya ka nang... Ang guiter sa una, arang dakuha.
2: Okay.
3: Niya ka nang, didayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-uol ako ato, kay abe na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko, niya. Nagpasalamat yung ko sa, kanabang Marion Ipin, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa kong bana ato. Dahil, pagsugod yun ako Ginoo. August ko nakasugod o ginom ato, last year, August 24.
2: August 24, 2024.
3: Oh, na, so August ko nagsugod, na, sige ko ginom, na pagka-October, muna to, na, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurukurog, na kanang ang witir, gamay na, na. Tauna ko, sige ko, kanabitang luwag dugo. Naulian na ko to. Naulian na ko to.
2: Hello.
3: Sige, sige, sige. Kaya bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
2: Ano ka UTI? Abrapil?
3: Oo, kaya bang sige pangungo, sige pangungo. Akong lawat, akong kamot, akong likod. Napuno o bumuka, bitang gagawin na inigaw at magdugo dayo. Nga. Kana labing ginukanukat o gagmay ba? Katong
2: gagmay. Asang-asang imong TV, asang imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at TV yan. Pila edad mo,
3: right? Oo, naulihan na, wala na, naulihan na sa Amigos.
2: Pila edad ni mo?
3: 56.
2: 56. So atong nag-sakit ka, 55 ka to, 54?
3: Oo, 55 pa to, nga. Diyara dyan ko na ulihan sa Amigos eh. Karoon sa Diyos, tumod sa Amigos, at karoon, okay naman ako. Tanan lawas. Okay na, wala na

0: Dilik na mag-gulgul ang tiil, dilik na mag-kurug-kurug ang tiil, kanang hindi na laman kung kakurusa, o nga, kadi mong kubiyaan sa kong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga. Magsige kong silag sa kasakit ba, ngulungul ang tiil. Nga. Pagkatungan sa amigos, na naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurug-kurug. O, hindi na kubiyaan sa kong bana, mamasahiro na akong bana, pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang po'y amigos.
1: Kaya ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apel po na
0: ako. Oo, dyan pwede akong nakatapang ako, ag amigos kay. Sukat dyan ko nakailong sa amigos. Kaloon sa Diyos, wala dyan ko magsukat, wag dyan na nagluwa. Wala na. Wala na dyan ka nang isang katong pagbagyong tino, dire, di huba po kayo. Amigos ro may painom sa umbana. Kalong sa Diyos, inigluha na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up na sa
0: saan ko. Wala na, naulian na din. At kung pagbag mag yung tino, ang tukarag ako, kakit amigos na may nakauli, wala man dyan ko inong nag-inong tambal na lain, amigos na dyan. Hindi ko magpakawa o amigos. Bisan o hindi niya makapalit o kinarton, mapalit mo na akong paris o kanang kada adlaw tulo, pagkasunod adlaw tulo, pagkasunod adlaw tulo niya. O namin ko ata, palit o buwang karton, tulong karton, ano ba?
1: So, pwede na magpalit o kasusasi, no?
0: Gikan pag, Kuya Ingil, gikan pag sugod ako ginom o amigos, o di ko undang-undang, hantag karon.
1: Is it history, Tragyod?
0: Oo! Oh, nalang dyan eh akong bisaligan. Kaya huwag kainong kong amigos. Mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong iwong waiter, gamay na lang saan?
0: Na, gamay na lang. Kalo sa Diyos, pwede na kong magsuot. Huwag ka nang makita kong riog ba? Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa kanang kuhan istasyonan ni

0: ano kay imong sugar gikan sa 400
1: gikan sa normal karon. Yano kaman na kanang akong diabetes. Mura pag nawa na ba?
0: Okay. Nya bago pa jud sa kan bago pa jud nagpa sugar at okay. Nya wala na normal na gyud.
1: Oh, normal na akong sugar nya.
0: Nya ang imong
1: na kayo makita.
0: Katang ingon imo sa una nga din nakamagamit simong bana karon normal na sad. Pagkapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
1: Oh, thank you, Lord. Thank you, Kuya Islamo. Maunag din ay sigos. Maugay ka ng mura pag tangpanan bitaw sa kanang maanag ay paglaong bitaw pero huwag gamit sa amigos. Makuhan, mabalik gintanan kanang mabatkog ka din. Mura pag ang amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik. Mabalik tanan, ay ako nawa naman ako paglaong taon na. Nanawat mo ko sa amigos mo. Ako magpasalamat sa amigos ko,
0: eh. Okay, yan na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa guni mo, eh.
1: Ang kahilak ko, ang mga lalipay, manggubo tayo.
0: Lalipay dyan kayo. Oo,
1: lalipay kayo ko ba?
0: Ah, sige, ingla niya. Si Junie lang, kung ito pag naon na, napulo ka box ng amigos coffee. Pero karon wala pa, may kapi ha, ka ng hot-wata lang. Onya.
1: Lagi kay sige bitawid. Pangita diri. Maot dan man. Kabot-kabot na mag dagang butita. Maot dan man. Magari atong December. Nakapalit niya upat na karton kay upat na lamang nabilin among Europe in sa Ireland.

0: Igoyaba no jen. Salamat Nanay Vivian na padayon ta mga Lods gikan dari sa Tayas. Tara, another testimony nga nagpamatuod sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
1: Hello.
2: Yes sir, kamusta sir?
1: Nagtira mo na? Nagtira din sa balay.
2: Okay, sa balay si sir. Sir, kisa yung pangalan na to, sir, na
1: inilong ko sa Things to Commission, Grace Gospel Church of Christ.
2: Okay, asa itong lugar, Pastor?
1: Ako diri sa kuan, buong Barangay Tamao, o niya sakop sa lungsod sa Tayasa.
2: Yeah, Barangay Tamao, Tayasa, Negros Oriental.
1: Yes, yes.
2: Okay. Pastor Isayas, no?
1: Pastor Isayas, Ilinturyo.
2: Pastor Isayas, mangutana lang tani mo, unsa may ganong gi-endorse man ka ni Sir Ayan ako. Unsa may kasi natian ni mo sa Amigos Coffee, o before nga pagka nag-Amigos Coffee, unsa man yung gibati sa itong balawas, Pastor?
1: Una sa tanan ang amigo magud mi si Sir Ayan kay naman ko'y black time diya sa iyang istasyonan.
2: Okay, sa parehas, oh.
1: So, salamat si Sir Ayan nag-endorse og number na ko diya sa imo kay gusto po ko nga maka testimony sa inyong produkto, sir.
2: Sige, sir. Sige, Pastor. Naunsa man ay ka nga nung testimony maka unsa man ay naunsa man ay ka sa una o pagka nag-inom og Amigos Coffee o kung sa experience di mo karoon na nakainom na kag Amigos Coffee.
1: So, una na gyugoy gibati nga manugab ko ka nang maginhawa ko nga murag magbako ba?
2: Lalom na to acid reflux na siguro to.
1: Huwag ka nang mo inhale.

0: na niya ini ko na kumur ko magbako na kung unsa naman eh. So kadaghan na kong kapigigamit kini amigos mo gyoy nakapa nakapa tangtang sa akong debate pero na ako po ako prostate.
1: Oy, na sa pila ba iya? By the way, pastor, ay prostate. Pila ba edad na to?
0: Well, pero kung edad ka raw na ako sa 69, nag-irog na ko.
1: Padong na 70?
0: Na 70, oh.
1: Ah, oya, gawas atong na kay acid reflux. Ato na itong acid reflux kay inil-exhale ni mo, sakit na magkuto-kuto niya, aslong ginawa. Maglaom-laom na itong acidity. Gawa na natay prostate, pastor.
0: Ako'y prostate niya. Sige kong pangihi kada magkanang magabi. Hindi normal ako pangihi. Naayos ay kasiyam, kapulo.
1: Wow. Pertinis sa buhas katog. So di ka katog atong tarong?
0: Dili yun. Makakuan yun. Makadisturbo gus katulugon.
1: O niya. Sa pag dugay na sa Antonin mo, antos-antosan?
0: Oo. Dugay na.
1: Pila na katog-katuhin?
0: Na ay, umingon siguro nga pulo nga kung pag ikaw na ako itong sakit na ng sakita pero karon anam-anam na gamit ko amigos nag-anam-anam naman o ka lugar ako ang pangihi kay naanap unom kalima na
1: so di na para sa una kasiyam kadagano so na normal na hapit naman normal
0: Lili
1: mga mga tanah ko ni mo Pastor Isaias mga pila nagkakabuan na gamit itong amigos coffee
0: kini manggod tungod kay kining pagkakita na ko sa karton diyan ni Sir Ayan sa estasyonan kay kada Domingo na amang ko diyan alas 6. Kunya, kita na ko na may amigos diri. Na ko, Sir, na ba kay baligyan ni Sir? Sa discipline. Basta pero nga kuha, Jor, nga kuha to dito sa Bukid sa sister station dito sa Bukid sa barangay Bago.
1: Okay. Kunya,
0: nangita ko ining kapiha dinhi sa lungsod sa Tayasan o sa Malalo o sa Ayungon.
1: Naaman sa Tayasan Pharmacy?
0: O na. O di ako nagsigipalitan.
1: Pila na kagato yung pinalitan, Pastor?
0: Ayun, no, bago paginoon eh, nakapagayin ko sa mga tulo kabulan akong gamitan eh.
1: Ay, at least, no, tulo kabuan nga gamitin mo sa Amigos Coffee na solusyonan yun ang imong ibati, no?
0: Na solusyonan. Karon, Sir, abinin mo pag namagoy panahon nga di ay mga simana nga walay baligya.
1: nahot na, o.
0: Nabuol kayo ko ato, kay kami ba yung duha si Mrs. na gamit? Nakaroon, karoon kay naguol man kong aasa kong magkapalit ini. Pag-abot na kong Himalalod, ay nagbaligya dito. Ako ni Tigman kong palit o duha na lang kong karton, gihirot na kong palit.
1: Naman dito ato ang San Sebastian Pharmacy.
0: Oh, dito ko nagpalit, Sir.
1: Oh, niya.
0: Duha na lang ko diyahang duha sa karton. Doon na lang ako nagpalit, ma'am. Mga itong, karoon, mauna po yung mong gisigigamit kay, wala ba may kagamit itong pagka walay baligya diri sa Ayungon o sa Tayasan. Nag-uulog yung ito. Karoon, niya itong isang simana na diri ang ako ang mga egsoon, diri gikagkabangkalan.
1: Ah, taga-Negros, day ka?
0: Kabanggalan, Occidental ako. Kung ang mga egsoon dito?
1: Ah, Occidental ka, Onya. Kamusta ba yung mga egsoon?
0: Eh, karoon, nakatilaw sila. Ngayon sila, asa man takapalitan eh, wak manin dito sa Kabanggalan.
1: Naagi ako, naas pharmacy dito.
0: Naa dito?
1: Oo, na. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
0: Wak pa sila kadumduman na, Sir?
1: Sige, naasa. Apple Pharmacy, halos mo na ang pharmacy dito na apod.
0: Ako na silang sugin lang dito, makalaboy ko dito.
1: Oo, tatos ka mangkalan. Pero sa imong experience, Pastor Isaiah, proven at tested yun.
0: Yes, kami proven din may nga magtiayon karon. Mga kami may gagamit yun, ani.
1: Okay, so okay rin mo, Pastor, tagaan, tikag, napulo ka box na kape.
2: Okay.
0: Sir, lipay ko rin, Sir, kay mura ko na pag speak ana ba yang maka hatag kay kakaroon ako ana
1: maron Pasko maron pero dili sa dihadian ako mahataga kay lagi man ta
0: okay oh.
1: Ako sa nang ipasbay sa akong mga tao basi sunod semana or sunod kuan pa naay mo agi di ang tao nako pahapitan tika ha
0: okay ra guys sir
1: or ibili na nako ni Sir Ryan.
0: Okay, pwede.
1: Ay, pero saan din, araw mga kadiha, i-update lang sa ayan na kaya ko rin ipabilin.
0: Okay,
1: kami nahutan sa mixed tax karon, inig-abot.

0: mobiyahe man akong mga tao kay nakabiyahe na mga sila tong naging semana.
1: So, sir nga dili din mawala ng kapiya sir kay mo gyud na maintenance ang motor.
0: Oh, okay. So kaya na napulo ka box na kape nya pagkapinan sa nato 5 ka kilong bugas humay.
1: Wow, salamat yan na sir.
0: Ginagmay nga kuhan, ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
1: Ako niya mo dere sa kusilingan sir, dagan may kayo gikonana, kanabang gisugin lang ini nga kape niya. Dagan na po na nagamit, karoon doon sa mga silingan.
0: Okay, ya. Eh, medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat ni mo, ha?
1: Okay, sir.
0: Salamat. Pangalan, Pastor.
1: Sir Isayas Ilintorio.
0: Biasa, kung ano ito, asa ito nyo, ha?
1: Barangay Tamao.
0: Barangay Tamao.
1: Tayasan,
0: Negros Oriental.
1: Pero namin din sa Sitio Bunga, sir. Sitio Bunga.
0: Ah, Sitio Bunga. Tamao.
1: Tamao. Along the highway, ha?
0: Ah, sige. Ako na yung ibili ni Sir Haya, na yung makadrop by, ha?
1: Salamat ka, sir.
0: Masama lang karong, di kini mahuwa nung tuiga.
1: Salamat ko ditawag ka. Salamat kayo.
0: Ya, salamat kayo, sir, ha, Pastor.
1: Salamat kayo. Huwag ka panalangin sa imo, ha, sir.
0: Salamat.
2: Amigos, kaya kaya coffee mix. May isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved.

0: Yes, daganagang salamat kan amigos, amigos, coffee, mga higala, gikan sa Tayasan, gikan diri sa Leyte, mga nagkalain-laing lugar. Nagkalain-laing mga balatian, ang natagaan o gasulbaran.
1: Bagong paglamang mo sila, sa mataglakang sa kinabuhi.
0: Yes, amigos, coffee, mga higala, mapalit diyan sa nagunang mga Parma Shop Boutique sa inyong lugar. Arita sa tested, proven, subok na. Yes, wanay lain. Amigos, coffee, amigos, capsule, available diha sa mga Parma Shop Boutique sa inyong lugar.
1: Amigos, coffee,
0: para sa atong mga ka-MRGBFM diha sa San Carlos. Nadiha ang High Health Pharmacy, mapalit ang Amigos, coffee, amigos, capsule. Sa atong mga higala diha sa Tayasan, mga ka-star. Nadiha ang Tayasan Pharmacy, Angel Pharmacy. Dapo diha ang IX Pharmacy, diha lang sa Tayasan. Sa mga taga-Gihulngan, Yanyan Pharmacy and Santa Ana Pharmacy, mga lod. Para sa mga taga-Bais, Fatima Drugstore. Dapo diha ang High Health Pharmacy, Butika VLZ and Butika Rosala diha sa Bais. Sa atong mga higala sa Argao, na diha ang Uncle Ketso Pharmacy, Butika Filma diha sa Argao. Available po ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Sa atong mga ka-group FM, muragwa man ang mga taga-bye-bye. Yes, Amigos Coffee, Amigos Capsule. Sa dunay mga pangutan na, pwede mong mutawag, mutek sa atong hotline na 09-27-2-0-4-8-1-9. Nabi. Yes, mga igala, ang atong ongoing promo September 30 na ang pag-collecta sa empty boxes and empty blisters sa Amigos Coffee.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
3: Ay apo, sakit na po kayo ang akong tuhod. Apila nga akong likod. Murag, gitatugan kong pato. Lisod na kayo ilagaw.
4: Sige na gyud kagreklamo analo. Dili na pwede mag-antos lang ka. Na ako'y pasulay ni Mulo.
3: Unsa man po na, pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
4: Ay dili luloy. Sulit kayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal na siya nga tambal na makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma, ug lawas nga kapoy pirmi.
3: Tinuod ba na? Unsa may naanabe?
4: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mupawala sa sakit, mupalikon sa lawas, ug mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
3: Mau ba? Sige, sulayan na ko be. Amigos Capsule? Remember all the crimes. Apo, nindot na lagi akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko og tarong.
4: Mauna lo, tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang og ginumlo ha.
3: Salamat kayo apo. Nibalik na gyud ang akong kusog.
5: Para sa sakit sa lawas, rayuma, ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap nga kasaligan na tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
0: Yes, one of the igong oras. Dagang salamat mga lods. Haari na tao, garin na tao sa Amigos Coffee, Amigos Capsule. At tuwa lang sa mga butika, parma siya sa inyong lugar. Dagang salamat, ugmayong gabi, iya sa tanan.

0: Si Rinin Bulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning MyTC, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, kagabi. Sa maintain ako sa MyTC, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itaw kay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kay MyTC, epektibo jud kaayo.
1: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga MyTC.
3: Ako galit si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyak ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro, mga 15 days. Mudagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, alun sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga, kagapon na ako kung magpangabi. Isang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mabali sa mga butika.
0: Ako ay Roseline Mbulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si May Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na, akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Mga penata! Ania na ang kape na makaayo sa lawas.
8: Helen Babur, 55. Tagayungon ko, nangyari sa dumagitira, pinanarba ako. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
9: Okay.
8: O deyon, lamay po ang katulog.
9: Karon?
8: Katulog pagkatilaw sila. Kanang kapsul o
7: coffee. Mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
11: White Knights Dumaguete Pension House
10: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
10: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: White Knights Dumaguete Pension House.

0: Ako ni si Carmelita Cruz Mangyaw, nagpalis sa inyong product na Nance o UAID o Minamins Oil o Nascon Coffee o Cervical o Remain o Nance Eye Drop. Ako, gaitis mong good ko ma'am, gamit ko anak kay sabihin ko yung programa nga. Para ka siya, makaya yung sakit. O, kung ba na po, na, kung ano yung sasagit na tipo, gamit po si Ani kay mag-ayong mangyar, hindi na ba siya anong yung product ni Ma'am Aileen. O, di na ganyan mo pagpabulag anak, sige rin yung Japanese. Sada man, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga, na ayaw yung mong sakit.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunanay sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang kasiklas sing mga loan sa abos lamang ng interest sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Dragon Fruit Gold! Gipak kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol at gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.
6: Oh la la,

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
2: Christy, sa bakong. Dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyo hanga produkto.
3: Kailan nakabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
2: Kuan na, 6 months na dayon. Puyag-puyag, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyo hanga as mo, sige na kong gihaplas food sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
4: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Alang sa to Remind Capsule og Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: tulo ka kapsos sa buntag.
1: Tulo pod ka kapsos sa gabi.
0: Si mana lang nawala jud ang sakit.
1: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
0: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay daw na nami anak ko daw ti hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oys ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mapakala sa mga butika. Mapalit sa mga
3: Bakery Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang Dietry Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
3: Dietry Bio. Ang Dietry gamay Visio. Ang Visio gamay Dietry.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Dietry Bio.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako si Mona Lisa Balauro. Nag-edad ko o 62 senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon ug hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako ug nawala gyud ang akong balatian. Ug salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw ug niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Mga pinata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
11: Ako si Nora Suniga, 64, Bohon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
12: Yes.
11: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
12: Yes.
11: Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
12: Mm-hmm.
11: Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
12: Salamat kayo.
11: Tinuod yun na.
10: Mga pinata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
13: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
14: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag-Hard Max na.
2: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby,
3: nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop.
4: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
3: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
4: Tapad lang sa pansuan.
3: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
4: Emps Flower Shop.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Yes, oringog sa kumalang 74, kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
2: Unsa man to imong sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit?
1: Nagangay protect ako dok, di ko katulog, di ko kasiya, di ko katagawas, di ko pangit.
2: Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gini mo paminaw?
1: Oo, salamat ko na yung mga produkto so dok.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Ako di ay si Manilin Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee. Kay ang non-liniment oil, lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas naho usawang anak, lami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati nya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nila sa radyo.
4: Okay, may buntas na rin itong paminawan karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Ato ipailatong nga pangalan, no?
5: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Cookies. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakat ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
4: Okay, salamat kayo nang.
6: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer og kasiklaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Testimonya sa Wonder is Walin.
10: Si Wilson Tamora, chief tangan ng salawit ng Balfour City. Doon naman po kayo sa radyo. Ingan lang po. Si Sunray Anders Flynn kay Hayahay ng Lukan. And hindi po ko titikin sa Lukan. Wala po ng kapoy. Kaya amo na yung sulayan. May ito siya. Sulayan lang sa Wonder's Walin kay Miss Magib ko may kasi natin din sa Wonder's Walin.
9: Kung Wonder is Kualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
12: White Knights Dumaguete Pension House
11: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
12: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
13: second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
14: White Nights Dumaguete.

0: 500. Mapalit palit sa mga butika nationwide.
1: Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Luna, Curug Uno, Hingog City. 55 anyos. Nagbalitian ako sa usa ka diabetic o mild stroke. Busa, nakabatib ako sa advertise sa radio sa Energy FM sa maong produkto nga D3 Bio. Akong gisulayan o tumar. Sulod sa tulo ka tuig, bago pa ako nakatumar niya, karoon na akong paminaw sa kumulawas ni Arang Arang yun. O dagang salamat. Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Luna, Curug Uno, Hingog City.
0: D3 Bio, mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Og karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Mga ka-DTX, ay mga ka-Didri Bayo, hello, hello, hello, hi! Oh, sa kamahimsungon, mabungahon nga adlaw. It's a happy, happy day ha, sa tanan na to, nga mga suki, nga mga digbalamati. Sa ilahang mga paborito nga mga simian, naka-tune in karon sa tuang programa, Kasayuran sa Maayong Panglawas. Sa gihapon ninyong magkauman, Doc Hans, Zali Manolo. Kumbati na pod, no? Ning ato ang programa. Of course, hopefully nga na ang kanunay sa kahimsog gabaskog sa panglawas. Maayo ang ato ang adlaw. Ay, nakakapin na ba? Amang penata mga higala sa DTX Coffee Mex. Sa boss. Muna'y kape mga higala nga paborito kaayo nato. Oh, labi na yun kung karamitong medyo galain ang atuntian. Oh, ganto may mga butod-butod, no, hangin-hangin sa tiyan. Aron nga manggawas ka ng mga hangin-hangin. Oo. Inom sa DTX Coffee Mix. And of course, kalimti ayaw kanunay. Ang ato ang patsada kaayo nga herbal capsule. Pangontra na to sa may mga diabetes. DTX 500. Oo, nainom na ang Mighty C. Kauban ang D3 Bio. Ang atong mga klinika products, mga higala, ayaw galimot na ang kini available sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika.

0: Anyway, sa mga gusto mo join ning ato ang programa live, pwede mo mga higala magka-send sa inyong mga concern o bangutana sa itong mga linya sa cellphone. Hello sa itong mga viewers, may Facebook Live, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok, Kalibutan. Hopefully ha, ganaan mo kanunay skahimsog, kabaskog sa panglawas niya. Nainom na. No, nakatumar ng DTX 500. Nakainom ng D3 Bio. Ang ato mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Sabun ako sa 0981-654-8967. Anyway, let's talk about mahitungod mga higalaaning atubitaw mga ugat. Ang pagpa-improve o pagpa-healthy, pagpahimsog sa ato ang gitawag nga arterial health. Ang ato mga ugat. These are the byways and highways sa tuang lawas. Waraning mga dalan, waraning mga alagianan, mga highway, kanaa gasubay sa tuang lawas. Ang atong arterial health mga higala, ga-refer kini sa kondisyon sa function sa atong mga ugat, arteries. Mga blood vessels kini siya nga ga-carry, gadala og oxygen, onya nutrients gikan sa tong kasing-kasing ngadto sa mga nagkalain-lain nga parte sa tong lawas. Keeping these arteries healthy is a crucial for overall health, especially ang cardiovascular health og proper organ function. Okay. Kini mga ugat nato dira mag-agi ang dugo, which is ang dugo mga higala galala nag-oxygen, nutrients, hormones, uguban pa, even immune cells naa na sa tong dugo, gaagi na sa mga ugat nato. So dapat healthy nindot ang ato ang mga alagianan sa dugo. Kay kung dili healthy na siya, pwede nga na ay pagbara, pwede nga na ay paghinay sa sirkulasyon. Kumbaga kung magbiyahe ta mga higala, kung ang dalan ng atong giagian, gubaon. Daghan guba. No? Daghan checkpoint. Kay guba mga higala, dagan stopover, malangay yun ta. Kung malangay ang dugo, no, dili kaabot mga higala ang dugo sa mga organ, sa nganto mga organo mga matay. So inga na kaimportante nga naagi maayo nga ugat, healthy himsog nga ugat para na ay maayo nga sirkulasyon. Number one, ang role mga higala, ang iyahang pagka-importante aning himsog ning atong mga kaugatan. Kung himsog ang atong ugat, healthy, walay problema, na ay efficient nga blood flow. So, ang healthy arteries, flexible na siya. Dili na siya constricted. Flexible, ligon, o walay mga bara. Muna'y kinaiya sa healthy nga arteries, healthy nga ugat, ensuring nga na'y smooth nga delivery sa oxygen o nutrients ngadto sa itong mga organs o tissue sa itong lawas. So, dapat na'y efficient nga blood flow. Eh, kung dili ni muna matagaan og maayo nga dugo ang ato ang brain, mga matay na. Dira mag-occur mga higala. Kay kanang kung ato kung tagaan og pagtagan ha, mga kaliti X o mga kalitri bayo, ang stroke o ang heart attack, ang kinaiyaan na, no, ang senaryo nga gakahitabo na ay mga parte sa brain, na ay mga parte sa ato ang kasing-kasing dili masuplayan o husto nga dugo. munang mag-occur ang gitawag nga heart attack. The same sa brain. Muna nga mahitabo nga na ay brain stroke kung dili masuplayan sa enough nga oxygen or blood ang ato ang brain. Ang asukal na to, ang sugar, usa sa mga main source atong energy na apo na sa atong dugo. So, kung natay healthy nga arteries, layo ta mga higalas pagbato ng cardiovascular diseases. Yan. Layo ta sa atherosclerosis, no? Layo ta sa heart attack, stroke, o high blood pressure. So, importante nga naantay healthy nga mga ugat, mga arteries. Nya, makatabang usab ni siya sa pag-support sa brain health. Ang atong brain, mga higala, nagkinahanglan is a steady supply sa oxygen, rich blood. So, dapat naagi enough nga oxygen ang atong brain. So, mahimo ni siya mag-compromise kung ang atong mga arteries, mga higala, kuan, kanang barado. Oh. So, kung hinay ang sirkulasyon sa lugo ngadto sa brain, ga-increase ang risk sa pagbato ng cognitive decline and dementia. And also, kung naay healthy nga mga ugat, healthy nga mga arteries, pwede nga maprotektahan ang atong mga vital organs gikan sa pagkadaot. Like organs, kidneys, liver, ang atong eyes, ang atong mata. So, kinahanglan ni siya og heavily good blood circulation. O kanang atong mata, na, dapat na ang ginay maayo nga supply sa blood. So, kung dili maayo ang atong arterial health, no, dili maayo ang dili healthy atong mga kaugatan, mag-lead kini siya sa mga organ damage o failure over time. And of course, kung naantay healthy nga mga ugat, mapa-improve na to ang longevity o quality sa atong life. Makapataas kinabuhi ni. Quality of life, mga higala. Healthy arteries, it means, mga higala, maayo po na atong physical performance. More energy ta, then reduce ang risk sa pagbato ng chronic diseases kung natay mga healthy nga mga arteries. No, dapat healthy ang mga kaugatan. Usa sa mga patsada kaayo bitaw nga imnon. No. Yun din. Do kung sa may maing imnon para nga magkabaton ta ng healthy nga mga arteries. Number one, mga higala, kini nga to bitaw ng D3 bio. Oh, D3 bio kadaanlaw. Tungod kay sa pagtuon, ang D3 bio naani siya medium chain fatty acid. Ngagikan sa cold compressed extra virgin coconut oil, which is gahatag og maayo nga suporta sa arterial and cardiovascular health. Oh, natanaw ha, it improves the lipid profile. Diba? Kung magpa-blood test ha, makita na ito ang mga lipid profile. No, makita na ito itong total cholesterol, HDL, LDL, even ang triglycerides makita. So, kung na ito'y maayo nga supplements, no, nindot nga supplements, nga taas o medium chain fatty acid, pwede nga mo normalize, mo improve ang atuang lipid profile. Tungod kay ngano man? Tungod kay unang-una ang medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio, paingon na siya diretso na pag mo inom ta ana, mahimo na siyang energy source nga ginabuhat sa atong atay. Ang atong atay mag-process ana as mahimo siyang energy. Rather being stored as a fat. Dili siya mapundo na mahimong fat sa lawas. himuon siya ng energy sa lawas. This, kung mahimo na siyang energy, this leads to lower the total cholesterol. Muubos, mukunhod ang ato ang total cholesterol by decreasing the LDL or low density lipids or bad cholesterol. While, ginapa-increase niya ang ato ang HDL, good cholesterol. Ingana kanindot. Kuna atay D3-bio kadaanlaw. Mga mamis, ito mga daddies na nagkainan. Besides that, mga higala, reducing LDL by using D3-bio. D3-bio ha, D3-bio. Gaprevent, usab niya sa oxidation. So, dakong tabang ni siya kay kung muubos ang LDL o niya akuan, ang mahitabuan ni ang build up sa plaque baraba sa arteries, ma-prevent po nato. Tungod kay ang D3-bio, taas ni siya og antioxidant like ferulic acid, caffeic acid, og naapon ni siya vitamin E, which is the counteract sa LDL oxidation. Iyahang ginapugan nga dili mahimong bara o dili mahimong mubara ang mga kolesterol sa imong mga ugat. Muna nagkanindot sa antioxidants nga naa sa D3-bio. Iyahang ginaprevent ang LDL oxidation. Additionally, ang D3-bio pinaagi kay naa siya'y medium chain fatty acid. Gina-enhance niya ang nitric oxide. Wow! Production. Gina-pa-improve niya. Gina-enhance niya ang production sa nitric oxide. Pinaagi sa pagpa-improve sa mitochondrial function. Iyahang gina-pa-reduce ang oxidative stress. Ang mahitabo, mag-lead kini siya sa kuan maayo nga endothelial function. Mga lining sa blood vessels nato diin mga higala ginaproduce ang nitric oxide. Ang kanang nitric oxide munay usa sa mga gikinahanglan aron nga muluag ang agianan sa atuang dugo. Muluag ang ato mga kaugatan. Pag muluag ang ato mga kaugatan, nindot ang sirkulasyon sa dugo. Ang gapaluagan na number one is kanang kuan. Kanang mga lining sa tong blood vessels, endothelial function, endothelial wall, nga ga-produce mga higala og nitric oxide. So, di paglangay, no? So, he's good ganitag pagpahimsog, pagpahealthy sa tua mga byways and highways, mga kaugatan, mga arteries sa tuang lawas. Number one, D3-bio. D3-bio ta. Okay, lahi mang good mga higala ang uban god na actually na may pwede nga mga medication pero ang D3-bio lahi siyag approach. Naturally yang approach mga higala is very friendly sa lawas. Very friendly, no. So kun naantay D3-bio kada adlaw, dakon tabang ni nga ma-prevent nato ang mga pagbara sa cholesterol sa ugat. Ma-prevent na to ang constriction, ma-prevent na to ang hardening sa to mga arteries, magkabantong artery atherosclerosis, makaprevent ana, makalikay ta ana. In short, mga higala, makalikay ta sa pagbaton og heart disease, heart attack. Makalikay ta sa pagbaton og stroke or brain attack. Overall, mga higala, ang medium chain fatty acid nga nasa D3-bio makapa-healthy sa tong cardiovascular health. Gamit kada adlaw sa D3-bio. Aha. Binagyan ko magkaedad na ta. Mostly yun na, basta magkaedad ta. Ang ato mga ugat, mga higala ganipis. may mga bara, may mga cholesterol deposit, ga-constrict, ga-gahi ang ato ang ugat, ga-kawala ang elasticity sa ugat. Basta magkaedad ta. So kinahanglan ta og medium chain fatty acid og antioxidants nga naa makuha nato sa pag-inom sa D3 bio kada adlaw. Sa mga nangutan na dok, kapila man ta may inom ana, pwede ka duha or katulo sa usa ka adlaw. Sa mga bata, pwede ka ayo. Sa mga buntis, pwede kaayo. Sa mga idaran na, sa mga may edad na, pwede kaayo. Sa mga mamis nato nga very stressful kaayo ang ilang buluhaton kada adlaw. Mga daddies nato, no, nga mas stress mangyud ta. D3 bio kada adlaw, himo ang bitamina sa imong pamilya. Ha? Available mga higala nga itong D3 bio na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ano may standby sa katagaan sa natunig pagdagan ng itong mga consumers nga naayon ang natabangan mga higala sa itong mga produkto nga naakaroon mapalit na ito sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 makatabang sa paglipyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo o himsugatan. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
2: Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Tag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special, kinaga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya leaves, the sugared cane extract, at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada, at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
5: Ako si Irma Harjo, 62 years old, taga Purok Uno, Barangay Bainte.
6: Sa imong ibati, sa ulang pa ka naginuman yung D3 Bio o DTX 500?
5: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak na giyod o hangoso na giyod.
6: Dali ra kang maayo, so kag naginom ka sa DTX 500 o D3 Bio?
5: Talera ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio.
7: mabibili sa mga butika.
8: Excel Food Supplement for Men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Hinatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend. Baayaw, gid kami ni mister.
8: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo, jud kaayo.
8: Mighty C, ang alkaline, ya vitamin C. Mapanin sa mga buhi. Mighty C.
12: Pag may TC para aron mo
0: a mag may TC na aron nga ikaw mohimsog og mobaskog
12: sa vitamina.
0: Ang alkaline base nga vitamin C nga naa karon sa mga butika. The best. The best, pinaka the best ni siya nga form sa vitamin C. Ako kabalo ko nga ang mga nagkaedad. Gapangita ni sila og ganang vitamin C, gainom ni sila og ganang vitamin C kani mga may edad na. It's because ang vitamin C is very effective labi na gyud sa mga may edad na. Kay makapabata man gud ning vitamin C. Makapabata, makapaputi, makapahamis, pugong sa edad ning vitamin C. Binigyan so kung magkaedad-edad na ta. No, tinuod na. Walang daghan ka ay mga senior ga inom gina sila og vitamin C. Ga palit gina sila og vitamin C. Mas mo nagkuha na ay patsada ka ay yung vitamin C. Alkaline. Nga vitamin C. Nanasedik ni siya nga vitamin C. The best. Gamit mo mga higala. O Mighty C, naa sa pinakaduol nga butika. Naa sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Anitas, maghatag o pagdagan, may tungod sa pag-inom nato sa DTX 500. Kung kamuro na amoy diabetes, the best choice na buhato ninyo is mao ang paggamit sa natural nga suplemento nga gapakunhod or gapaubos sa diabetes. Not only diabetes but even hypertension. Ginapakunhod ni DTX 500. Bukol-bukol sa lawas. Kani magkaedad man kunta na natay daghang balatian. So dili malalis, dili malilong kinahanglan og suporta o kinahanglan og tabang ang ato ang lawas. So, best recommended na to is ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C kada adlaw. Pwede kaduha, katulo sa usa ka adlaw. Kada humanong kaon, yan. Pwede na. Pwede gani po duha. Duha sa buntag, duha sa hapon. The best. Nindot kay duha ka dito ex-bandin and duha sa hapon. Dali kay mga higalang effect. The same with D3 ba yun? Duha sa buntag, then duha po sa hapon. Mega dose. Kaingong kagwaw. Lahirag yun kung nagka DTX 500, no? Lahirag yun kung nagka D3 ba yun. So, kanto may mga skin problem, katul-katul sa panit, skin diseases, gamit mo og DTX Beauty Soap. May mga lesion, mga skin problem dira. Bugas-bugas, gamit mong DTX Beauty Soap. Whitening soap po na siya. Makapaputi nga sabon, no? Ang liog, ang ilok nga galagom, ang siko, ang tuhod nga galagom. Hala, gamitin ninyo ng DTX nga sabon, DTX Beauty Soap. Dili na siya po dali nga mahilis, Oo, masabon. Si Manoy nga galuya. O, nganong galuya man si Manoy? Ha? Galuya na gets Manoy's performance. Di pagkalimta na atay X10 Herbal Capsule. Kaling atong X10 Herbal Capsule, para ganyan siya sa mga lalaki nga. Kanapang gikawata na bitaw sa performance panahon sa kagabion? Hindi nagyod mo, ana ba? Oo. Lalo yan nagyod. Ang atong X10 Herbal Capsule naas butika. O, X10, naas mga butika na. Try to ask, Saver Smart, you try to ask na. Available ba na ang atong X10 Herbal Capsule? Anyway, murag mo say, babay ko mga higalag atong oras, limited kaayo. So, magpapuhon the same nga oras, eh, the same nga sibiyaan, mag-uban-uban gapunta. Ha? Oo. Sa gapun, yun ang kauban, Dog Hands, sa Lima Nolo, sa programang Kasayuran, sa mayang panglawas. Time to say bye-bye. Okay, sa mga mahiligon na yung kape ni Ay, no? Kalimti ayaw. Naatay patsada kay nga coffee nga naas butika. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. The best nga mga kape na mga higala. Ganahan mong walay asukal nga coffee. Gamit mong DTX Premium Coffee. Oh, ha? Sige. Anyway, ugmabon, mag-uban-uban ka punta sa mga mahiligon ng kape, ha? Tara. Oh, maganda ang buhay. Basta naka DTX Coffee Mix. Mga penata!
7: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:01.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome. O kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang inyong daily guide sa pag-atiman sa lawas uga kalagsik. Karong adlawa, mga suking tigpaminaw, maghisgot kita og tips og informasyon sa panglawas aron magpabiling himsog og energize kita mga suking tigpaminaw. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule og Dragon Fruit Gold, mas dali nato ma-achieve ang ligon nga panglawas. Paminaw lang og uban na kanamo sa imuhang journey para sa better nga health mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon.
6: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw, maing adlaw ka Dragon Mail, maing adlaw mga suking atong tigpaminaw, and of course ay mo gabiya mga suking tigpaminaw sa ato sa mga isigutanan sa inyong mga suking sibihanan ang pagpakabana sa maing panglawas. Maning kami nyo ni ka Dragon Mail sa pipilak mga minutos atong hatagan mga suking tigpaminaw. Ano yan sabi nyo bo sigalag alagad sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule, ha? Mga soaking ako nga sunod kanunay sa atong programa para usab maprotektahan ang ato usab nga mga produkto mga soaking tigpaminaw. Ato hatagag pagtagad aron usab atong lawas kanunay mamintinar sa ato usab mga daily supplementation, ha? O banin ninyo ang ato usab nga hisgutan karon o dili angayang kabalakan ka Dragon Mail, no? Dili angayang kabalakan mga soaking tigpaminaw. Kaya ani anasab ang ato usab nga produkto, mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga nakahatag kanato og dugang kusog kabaskog, epektibo garantisado og mapalit ninyo mga higala sa naginang butika og Pharmacia Bisaya sa Mindanao, ha? Ay mo kalimot mga sokin tiwan Dragon Dragon Gold o Dragon Food Plus Herbal Capsule, ha? Pwede nyo na ipagsabay mga sokin tigpaminaw sa inyong daily supplementation, ha? Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw, ha? Awas pa ni Ana ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, ha? Ay mo kalimot the 12 kinds of herbs mga higala. Amor puro herbal ang ato usab nga mga produkto, ang mga higala. Ay mo kalimot din sa pag-inom sa pag-mintinar, ganunay. Labi nigyot sa mga kaisunan nato. Nga gibawalan na sila mga soaking doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kanina gyud ang pinakanindot kayo nga classes kape, Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nindot kayo sa ato sa mga memory, mga estudyante o mga negosyante, dako og tabang. Kini siya nga classes kape o di pud maghapdos niyong kuto-kuto, walang palpitasyon mga soaking tigpaminaw. Aside ana mga higala, ang ato usab nga hisgutanan karon. Kung gusto mo nga mo muhapsay, mulimpya inyo ang pamanit mga sokin tiwa inyo ang pang-intero kalawasan. Daghan usab nga mga panghitabo nga di na to matansya. Labi na gyud sa ato usab nga panglawas. Using nicotine anytime mga sokin tiwa in large force, no? Wala nga daghan ang mga panghitabo, daghan mga hinungdan, halos or karaghanan mga sokin tiwa inyo nga, sa mga tao nga naadyo nining mga bisyo, ha? Use og tabako, product, mga higala, busa. Magasugod kita sa good nutrition mga sokin tigpaminaw, mga programa with exercise, no? And of course higala and rest, take mga higala vitamins and minerals ang importante ng ato masupply sa ato ang panglawas. Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay mong kalimot, batasan na ang pagtumar, basta Dragon ang inyong tumaron, sigurado inyong lawas paligunon.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix? Functions ang gaoga nagapa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao mga suking tigpaminaw. Aside sa ato ang libreng insulin plant mga ka Dragon Fruit, no, aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients mga suking tigpaminaw nga kumpleto na nga imo hang ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant. Inom na og higup na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa iyong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta nakastar, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 8:07.
9: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon, mga lama

Manggabi mga bay, adlaw karong Lunes, pitsa 17 nimong bulan sa Agosto, Regdus Mal 26. Pero sabgahog na sa ito ang tulumanon, ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, sa itong mga higala nga naglantaw na minaw sa itong Fog Live sa ito ang account. Ang Ronnie Librado Hala, timbaya mo diyan mga bay. Inong mga pagtimbaya atog yun ang basahon, basta kay mo timbaya lang mga bay. Unya, mga bay, labaw sa tanan, madunggan ta sa ino nga mga dial diha, sino nga mga radio. I-tune in lang sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Kay ino nga mga pagtimbaya mga bay, basta kay mo text lang sa tuwang text lines o mutawag sa tuwang hotline sa Smart o sa Globe. Atog yun ang pagadawaton o pagabasahon mga bay. Okay, sa Smart 0969484-5454 o sa Globe 0956-664-7734. Ala kay mutawag mo, mutext mo diha, ato nang padawat. Basta kay mutext o mutawag, pwedeng dublihon, pwedeng text, pwedeng tawag. Depende na ninyo mga bay, sino nga availability nininga tak na nininga kagabion. Okay, dito maglangay atong dunay mga pagtimbaya sa itong mga higala karon nga naglantaw og naminaw. Okay na, naglantaw og naminaw si Az Suniga. Napo diya, si bay John Ray Bulungay Tapat Chico. Good evening bay, pa shout out diha bay. Kumusta itong seminar diya bay sa Dakbayan sa Dumaguete bay? Anus a matapos bay, okay? Nagsugod maghapon adlaw bay dayong karon niyang saman bay. Kini nga matapos na ni karong adlaw o nanakadiha sa tanlad bay. nanas tanlad bay o napa sa Dumaguete naghigda-higda sa mabugnaw nga lawak. Nindot kay ninya mo atin og seminar mga bay. Tungod kay unsa na kanindot sa mo atin og seminar? Nindot kayo ha kay sa buntag sa dili pamamahaw mga pe. Dayon pagka alas 7 mahaw na, pagka alas 9 snack na. Dayon pagka alas 12 niyuto na pod. Pagka alas 2 kwa na pod, snack na pod. Dayon pagka alas 5, alas 5 sa hapon mani hapon. Mani anindot ba jud kay kanang inikahaman og nga seminar matuday sa mabug ng lawak nilang higdaanan. Sa usa ka mabugnaw nga hotel. Well, niya, gawas niya na, napad yung mga paradigms. Nindot kayo dito. Kanang matinog seminar mga bay kay. Kauban man. Kauban mo yung by John Ray sa una. By John Ray Bulungaita. Wala kanindot dito. Kanang mga barangay secretary treasurer. Nindot kayo na kay asang seminar. Tuwa na sila mga bay. Sige, hanya. Kumusta niya, ha? Kumusta niya mo? By John Ray Bulungay Tapat Chico, tumabdikon ang barangay sekretary sa Barangay Tanlad. Sige, niya doon ay kwan rin, ha? Doon na ba'y dugang ang mga pagtibaya? Napod si SB Alan Luiso. Matupato ni SB Alan Luiso. Good evening, kahandus by. Okay, may gabitan ni mo, SB. Kaba ni Ma'am Ganggang o ni Ma'am Chia. Sa mataro na himutang SB. Natadya sa kalag-kalag or diya natadya sa bunga tabaw, SB. Ano ito bagay na si SB ron, ha? Kahit naminaw man silang tulo. Si Ma'am Ganggang o si Ma'am Chia. Atong ma-abtikon nga SB member na ito nga lungsod sa Tayasan nga maus nga

0: South B Hotel. Taas kayo dito mga bay. Okay, bato-bato ni SB Alan Luiso. Bunga Byron. Oh, salamat ni SB. Madang nga pag-winner dia sa bunga. I must be free. Sa Michael Ernst Turak. Nga sa Bisaya pa, si Michael nagtuon og pamato. Nangatulog din ang mga bata. Amo na ito nga kanta. Naguluhan og Sleeping Child.
1: Mga lama sa kagahapon.

Si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong gitsugar. Swerte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500?

0: sigurado makamulig kag makapapansalawas ang tao.
1: TJX 500.
2: Mabalis ang mga butika.
1: TJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi sang TJX Coffee Mix.
1: TJX Coffee Mix. Victory Bio.
4: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
5: Victory Bio.
4: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
9: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5. Mabahin ko ati Sir Gadilsor. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko uktiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil. Katura mismo, naulian dayon na akong kasakit sa ungti.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
12: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, batil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsules 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Nya diligid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nanginom ko ang Lance Corn Coffee, diabetic manggugko, cervical care para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang men's

0: karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
1: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more. Star
3: Radio. Mga lamang sa kagahapon.
4: Atong oras mga bay, 27 minutos ang milabay sa alas 8 mga bay, kinimong takna. Gihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dili kahe, arthritis, tasog uric acid, tasog syuka sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan, ang pinakabagong mangosteen product na gipakusgan, kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon, purity 5 times, beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sa yang makagasto para makaangkod may panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit dire sa Tayasan sa Curie Pharmacy ug Aix Pharmacy sa Yungon, mapalit kini sa Butika Girl og Lorraine Drugstore.
3: Mga lama sa kagahapon.
4: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya karon ining takna nining kagabhion ngatong hatagan og pagtagad. O na anak lantaw diya si Agaw Joel Gilipa Tukaw, napo diya si Ma'am Lesel Dicano Beto adiha sa Barangay Banga. Amato pa to niya. Good evening by Ron. Shout out ko sa taga Barangay Banga. Okay, gika na ni Ma'am Lesel Dicano Beto. Samtang napo diya si SB Alan. Amato pa to ni SB Alan. Good evening by God bless by Ron. Okay, gika na ni SB Alan Luiso diya sa Bunga Tamaw nga naminaw karon nining attack na nining kagabhion. Napod naglantok na minaw ang atuang inanak diha sa Barangay Kambay, diha sa Mulubongo si Dong Dagudog Iscarpi Alfred. Matapatul niya, Pader, good evening. Watching from Mulubongo nga naglantok mi ni Budere. Shout out sa tanan ng mga taga Mulubongo. Salamat. Okay, napo niya sa tanan-tanan hanggang naminaw karon niya ni by John Ray Bulong Eta Pacheco nga turon dito sa Southview Hotel nga nagpahuway kay may seminar man. Murag ugma matapos sa ilang seminar mga bay nining takna ni kagabion. Kay gahapon sila nagsugod na ni kaduharon, todiron ugma, ditrain na mga bay ugma kandos. Salamat ha, tanan-tanan ha na gitawag og one day, dayong sunod two day, dayong ditrain. Alang sila nga seminar mga bay og mga kandas. Sige ha, tanan-tanan ha. Nga namin karon, maayong gabi. Niya, ni Ma'am Lentugdang. Kansang pagpamina way undang-undang diha sa Manzihi Bindoy. Diha sa Matuog, Ma'am Alma Escarpe, kabanibus Julio Escarpe, bisan gabi eh, mga pe. Ni Ma'am Christy Tabdil Monte, diha sa Matuog, bay pong gabi eh. Diha po sa mga tanae di Baguio, Duran Pamili, pinanguluhan ni Day Ivy Tanaib o ni Inday Angelina Tanaib di Baguio Duran, ni Ma'am Irma, ni Ma'am Irma naman Irma, Ma'am Irma Ortega, may gabi niya Ma'am Irma Ortega diya sa Barangay Kambay. Okay, ayun sa po di ay yan eh mga Jukinto pamili diya sa Kambay. Tio Jesus Jukinto, Ma'am Ilby Jukinto, ni Madam Maria Bongangira, ni Ma'am Gerlin Amora na, Ma'am Gerlin o Ma'am Gerlin. Minsap, by Michael, by

Sabon, Beauty Soap, Ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala numima imun, kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isug sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang IU Sabon.

0: puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
1: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
2: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon Butika Gale.
3: Shiva Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
4: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
3: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
4: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibati sa akong lawas, nako'y sakit sa bato. Nitesting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tang ang balatian.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
8: White Nights Dumaguete Pension House
7: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air conditioning and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Knights Dumaguete Pension House.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Mga pena ta!
12: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, para makibalo mo og unsay resulta ang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga
13: pinagtian sa Nance Capsule. Daghan kong limuhat sa manay.
14: Di sigurado sa blood pressure? Pag Wonder Cardio Care, para sure. Mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
15: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya.

Mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: Pangalama sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 58 minutos na milabay sa alas 8 mga bay, kinamang tagna. Gatod ka na ito sa mas ipakusgan o mas ipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba ka mo sa herbal capsule

0: Nga barato ang epektibo, ayaw na kabalaka kay anina sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung din dili kamahayan. Apan kasaligan sa kahimsog sa paglawas, may balatian ka man o wala, pwede gid ka mo nga makatumar o ayaw hulat ha. Ngayon mong lawas mo bigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis o gaban pang mga balatian ka ng tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulog, lula. Pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi nga mupatinaw sa nahanap niyong mata. Sa alkasi, protektado ka na sa pamanit hamas pagid ka. Mga bay, nakatilaw na baka mo sa lamian humot og herbal pagid nga coffee, ani ana gipaila-ila ang pinakabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol. Og dili makatulog tilawi di sinyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bay, dito maglangay atong hatag pagtagad kini nga mga greetings karon nga nagtipon og sa atong atubangan. Sige, ani na to nang buksan mga bay ato ang panaguban sa to ang kuan mga bay atong comment section mga bay. Okay na ha. Arita sa ibabaw nga bahin. Okay na dia si Bay Tilio Manigos. Musta bay? Okay si Madam Maria Bungangira nga mausigap nod sa kawanangan. Manggabi e kanimo Byron ni Bay Librado og sa tanan hurot hapiros. Okay? Dugang pa to ni Idol Telio Manigos, pasiat out diri sa Taroy. Okay, may dengang gabi dia ha sa Taroy. Okay, tanang mga silingan dia ni Idol Telio Manigos, may gabi dia sa Taroy. Okay, nga ito maglangay. Unihan nang kapagtibay hakin doon ay mitawag atong hatag pagtagad. Ginitawag mga bay. Sige ha, kadyot lang ha. Okay, doon ay tawag atong hatag na pagtagad mga bay. Kadyot lang ha. Yara. Hello mga gabi eh.
2: Hello bay, mga gabi bay.
0: Yes, Bay Leonard. Ako sa tingin ko palang daan. Ilado na kayo nga usak ka dramaturgo ha kasi Bay Leonard. Oh. Bay Leonard, magabi Bay Leonard.
2: O bay, magabi bay.
0: O niya, di ta maglangay bay kay. Basta mo tawag ka bay. Kana, nagpasabot yun nga. Doon na kay Bulawano nga tambag bay. O niya, nakadungog ka sa kong pagbasa sa sugilan ni Ramon bay?
2: O bay, nakadungog ko bay.
0: Sige bay. Ni ikaw mo'y akong hatagag padahon sa pagtambag. Ulo sa katambag ni mo bay.
2: Yes, salamat bay. Kano sa mga arita sa Bible, Ramon? Arita sa Ecclesiastes Kapitulo 3 on mga to sa 7. Ono lakto sa 7. Nalingon nga adunay panahon alang anong bang? Panahon sa pagsulti, panahon sa pagtilom, panahon sa magmungutan, punan o ganang mas sakyan pagyan. Pan nananay na lang Ramon pan. Ang unang-unang yung baton, pangutana ka mismo sa mga pamilya, sa mga kaliwat. Unsa man gini nga dumugdumog ma. Pa. Then, kung mo sila nga, kung unsa man ang ilang isulti kang tinuod na nga, kung tinuod mga dili, manita na, kung tinuod, kwan, ang nga siguro ninyong atagan nun sa panahon. Na panahonaon ninyo kung ano siya ang abuhaton. Pero kung dili tinuod, kung may nga ninyong ayun, pamilya nga, dili mo na tinuod ang sulti-sulti roma na. So, imong konsultahon, imong

0: kuan ni mong uyab kay inagin bisan mag-onsa man ang kalibutan ramon kamo mong yun na kanang gugma nagisugot mo na tali sa duha ka tao nga nagka gugma ay dili pwede mo agin sugat na pay mo agin mo na sa katapusan kamo rgya po ng desisyon anak kong magpa-apekto ba mo or dili na kuan sana dumad to nakasabot mo sa kuan sa side sa pod sa amahan sa mga kay dili lalim ng nanan murag ni bata lang gabi sa
1: kadlok
0: pero kung na kayo kain pwede mo silang kasabton na pwede mo mga story-story pamilya eh kanang kanang magkapok mo ba na kasabtonin mo nga story raman ano eh wala may kamatawuran kung ibutan natin ay kung akong pamilya na yung manana pero wala mo na magpasabot nga tumo kay manana akong pamilya yung manana siya po wala mo na magpasabot nga kanang abi kay manana yung kaliwat wala mo na magpasabot nga kami tanan yung manana so kami magiging sa yung anak sa gusa una nga i-prove ni mo Ramon ni mong gugma ang pinagi sa kanang kalmado na pagpapagsulti na expression po sa mong kalang may makita man na sa papas mong ngayon kung isa kung yun ka kamantan na daanan ang labaw sa tanan Ramon pray padaol mo sa Ginoo para ligunon mo ano nga God bless mo Ramon na pan again sa among advice kinilang ang paghatag ni mo ka ng matagang kag-option ba sa alin mong button and again last ikarugya po ng madesisyon ana o na manginawat lang kong panalanginan sa Diyos kung sa mga madesisyon na lang Ramon salamat kay Byron ni Bay
1: okay sige Bay Leonard sa mga greetings sa mga pagtimayan sa mga siligan diha
0: okay akong isotet akong family tree nga na nakindahigda na sa akong papa nga ano wala pa diri pero kan og ni ba ni Brad Jundel og ni Mr. Daniel ni Ma'am Eva sa Jukin to family ni DJ Maria ano kan ni Manong GN then ni mo ba then ang magsupa ulit ba salamat kaya
1: okay salamat bay agad itong mabtikon nga tigtambag mga bay nga nagkandiha sa lalawigan sa Sugbo si Bay Leonard Poner. Okay mga bay, itong hatap pagkatagad ng mga greetings gire. Ang nagtipulog ng mga bay ha. Ato ang kuwan na daydari ang mga greetings. Diyan na bay, ako ang basahon ang mga greetings. Okay? Matubato ni Madam Gapnod sa kaunangan. Shout out sa tanan ng mga nagpatalinghog sa mga programa Bayron ni Bay. Salamat daw sa mga greetings gikan sa akong pamilya. God bless all. Okay? Diyan doon na pa ilang pagtibaya si Madam Gapnod sa kaunangan. Sa tanan ng regret very much appreciated o dilit na giyod. Tamo matagsa-tagsa, maayong pagpaminaw. Okay, then dugang pa ni Gapnod sa kaunangan, regards ko ni T.I. Lynn diha nga gatuon, mo'y ka very good by oy. Then, matapato ni Gapnod sa kaunangan, mo'y ka very good sa mama o anak diha. Ka very good ninyo diha, tanan, multitasking. Okay. matapato ni Madam Gapnod diha. Tiwasa og kanta si Ron. Dayong, Gapnod sa kaunangan, request akong silingan dire na title sa song kay Ikaw ang Sagot by Main Opus. Okay? Karantitid ha. Ito nga kung ang Ikaw ang Sagot. Gikan sa Main Opus niya. Request na sa mga silingan ni Madam Maria Bungangira. Okay. Dito maglangay. Doon na pa ilang greetings dire. Itong hatag patagan mga bay. Gikan ni sa pagkaring. Kaling kay na request si Ma'am Alim Scarpe. Nagkaroon siyang ibabaw. Okay. Ay, DJ, pwede magpawantin text Smith. Mauni, ako ang number. Sige, Ma'am Hania. Agi ka ni Jen sa taga Himalalud. Okay, Ma'am Jen, ha? Tawag lang unya. Titiyod, Ma'am Jen, ha? Kaya ikamay kong pagpawantin sa iyong kritis. Ikamay kong pasultiyon sa iyong wanted text Smith. Dira ko, Ma'am, ha? Sige, artang mani. Karoon na lang, jud ko. Aning balik ang kurinti, Brad. Adin, sorry, Brad. Dili ko na ako maka-chat ni mo. Dili na ako maka-open sa kwa nga FB, Brad. Pa-shout out ko ni Dai Jian.

0: Bitiroy, pundador ni Day Linda Batiroy, din request kong song, brad. Ipaglalaban ko by Freddy Aguilar. Akanara, brad. Nga salamat, brad. By Watermelon, Papaya, kauban ni Nylon. Nylon Pirulino. Thanks, brad. Basta na kastar, sikat na sikat. Okay, gikanto ni Brad Nylon Pirulino. Ya, sa nasunggan, Alberta. Nakaroon ito maglangay. Ano yung ipangkanta ni Brad Nylon Pirulino nga nagluhan og ipaglalaban ko. Gikanta ni Freddy Aguilar.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: ang ingredients gapon sa atong pinakabag-o ug pinakagipaabot na judok na produkto. Mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule Doc kaning Hard Max Extract.
1: Dragon Meal, no? Yes, ang usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
0: Yes.
1: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga sokin ti kuminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala nga iniinit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokin ti kuminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kini higala dako usab og tabang ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin ti paminaw usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin ti paminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no? Labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin ti kuminaw and other potential and benefits good for fever, no? Higala kinisya usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usa matabangan ini. Mao tabang usab sa ato ang gibug aton, di ba? Mao kana mo parejo sa body fat, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tikoy ang naasa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pasuban ka Dragon Meal.
0: Yes, Doc.
1: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong katkat sana ay ali. Ah,
0: yeah, wala
1: gyud. Mga mga sokin ti Kuminaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Healthcom mga sokin ti Kuminaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga konting paminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatakna kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
0: Kinisya, yes.
1: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
0: Yes, mga ka Dragon Fruit ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
1: Yes.
0: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian dai doc, mm-hmm, Indonesian ug yes, Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka Dragon nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning yes, mention ni Doc Alan, mm-hmm, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
1: Yes.
0: Ug based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
1: Yes.
0: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang yes, tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na, mm-hmm, ug hatag Doc, no, ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
1: Yes.
0: No? Especially katong mga idaran na Doc, oh no, Doc Alan, no, sa mga dili puti gulang Doc,
1: yes,
0: naaray edad gamay. Okay. So mm-hmm, finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Yes.
0: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 23 minutos na milabay sa alas 9 mga bay kini mga takna. Yatud ka na to sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga kamigos paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapina, kapsula pa, doon ay dagkong premyo nga inyong madaugan. Tigumalang ang walay sulod nga box sa Amigos Coffee o ang walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. O ganoon na higayon nga magkadaog o cash prices o bugas para sa Amigos Coffee. Mawakin ang inyong chance ang inyong madaugan. 10,000 kapisos, 5,000 kapisos, 3,000 kapisos o 2,000 kapisos. Para sa Amigos Capsule, mawakin ang madaugan 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pagka nga winner. Ang Amigos magkatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayong nga panghilis o resistensya. Himsog ug mas matan-on nga panit pinagi sa collagen. Stay healthy, stay active. When amazing prices, busa unsa pa inong gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, i-message lang o tawagin lang mong numero ang 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, madungog na sa Star Radio, tayasin lang programa. Matagal sa isang tun sa alas sa simedya, ang takna sa gabi, Lunes ang tun sa Sabado, o ba ni Kuya Angel Blisieson. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit sa tanang mga kalungsuran o dakbayan. Diha sa lalagay.

0: kaibigan sa Sogbo o derusab sa probinsya sa Negros Oriental. Ingon man, labaw sa tanan ang Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mapalit diri sa tayasan sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bay, sa bitawag, doon na bitawag nga numero pala kita balik o guan bay, nga ka nang palihugta o balik o tawag sa numero nga 589. Ito sabun ha, numero 589. Palihug tagbalik tawag kay pasinsya, gitubag na ako apan kay nagtabi pumanta. Ang muna nga itong human sa tugsulti ha. Sa kay di man pwede nga putlon ha, pasinsya. Okay din, salamat ha, mabalik tawag na minaw judi ay abin ako wala maminaw mga bay. Okay din na atong hatag pagtagad kini nga mitawag sa 589. Okay din ha. Okay, may gabi eh. Yes ma'am, may gabi ma'am. Ah, sige ma'am, sige ma'am. Ikaw mo itong makig-wanted text meet ma'am sa? Sige ma'am dyan, sige ma'am dyan. Sa mga pagtimbaya, usa sa mga silingan, usa kay itugan mong numero. Sige ma'am, pareho na ma'am. Pagtimbaya ma'am.
2: 7930.
0: Yes ma'am, sige pareho ma'am, pareho.
2: 8939.
0: Sige na, sige na. Sige, usbang ma'am, sige, usbang ma'am.
2: 9, 30, 8, 9, 8, 9.
0: Okay, salamat ma'am. Wala kay pagtibaya ma'am, wala kay greetings ma'am.
2: Salamat,
0: okay, salamat, salamat din mo ma'am, salamat.
2: Salamat po din.
0: Okay, mga bay, nunadungog, ihang numero, ngayon matiksan mga bay kay ginhala siya wanted tick smith ha. Tiksan ninyo kay aron nga magkahigalaay mo mga bay. Kamon ay sabot o kasama mo makita basta kay kamon ay mahibalo. Sige mga bay, salamat bayon ya karon. Dito maglangay. Adon ay pagtibay ko ibulong to nga timbaya nila ni Mamarmardigit. Mamarmardigit asa mo ko napita. Ibulong dito tigwalaan mo ko si mong greetings. Kumusta lang din mo Mamarmardigit ka ba ni bay Noel Jan Kapunay. Isab ni Ma'am T.C. Aguilar Bartulo. Tigulaan po ko siyang tics greetings. Okay, doon na pailain. Doon na pailain pagtibaya. Bawe, ato nga basahon sa di kay Miapas mga bay ha. Okay, dira ha. Dira ang greetings mga bay ha. Kadyut lang ha. Mm-hmm. Dira, dira. Okay. Good evening, Bayro ni Bay. Great ko una ni mo. Ni DJ Maria Bungangira. Lola Iska. Ni Day Lady Jane. B-Boy Day Nuning. Sa mga bata ni Day Nisi, Day Lorna, Day Midland, Day Solidad, Kunsyal Alvin, ni Day Mbim, Day Hansel, uban sa iyang pamilya, o sa tanan na lang amiga, o naminaw, request kong song, Don't Forget to Remember. Agikan sa inyong kabus nga higala, Alma Escarpe, salamat sa pagbasa. Kaya, wala ta ha, agipangin kanta ni Ma'am Alma Escarpe nga Don't Forget to Remember. Ay kanta na sa videos mga bay. Niya karon, una how to katukar. Kina yung gipangang kanta sa silingan ni Madam Maria Bungangira nga naguluhan og ikaw ang sagot nga sa main opos niya. O amay, main opos na adre, Madam, ikaw ang sagot sa gikanta ni Tam Rodriguez.
1: Mga lamang sa

0: essential oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay Naishiba.
0: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites for perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
4: Visit us today.
6: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit. Kasi yung goiter niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Maayugid kami sa mga product po. Salamat ng marami sa non-herbal capsule product po. Salamat, thank you.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
8: White Knights Dumaguete Pension House
7: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Knights Dumaguete Pension House.
9: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: Agi.
11: Naunsa ka din, ha?
10: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, gi-stiff neck dasad siguro ko.
11: Uy, pagtarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
10: Dili uy, gikan manggug ko sa gym kahapon pag uli, nabasa pa gyud ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
11: Oh, if kana lang, ayo ka bala ka kay na ko ipasulay og gamit nimo.
10: Ah, imo na bukong binuangan ha.
11: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
10: Mauba? Unsa man na?
11: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini dragon fruit powder, subaki oil, goblin powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, ug ginger oil.
10: Daghana ding ingredients ani no?
11: Alangan para siguradong maayo ang resulta. Adara o, sulay dayon.
10: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, ug minor sprain ug strain.
11: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
10: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
11: Dragon Herbal Oil with Subaki.
10: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Isa'y pangani mo nai?
13: Lucy Sardimio.
12: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
13: Matoong.
12: Bila edad ni mo?
13: 78.
12: So, kasi pangalan mo, Lucy, no?
13: Lucy Sardinio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
12: Ang imong bana. Oo,
13: kailin mo. Saan
12: na imong bana, Ma'am Lucy?
13: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
12: Nang hubag?
13: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, mura magmangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kung siya kasugwa ko, pauli na lang, mi. Pauli na, pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga, iyang
12: no, tuan. No, ang sabi mo yung tail?
13: Nang hubag, siya maayo.
12: Nahubag tanan.
13: Oo, kami yung inyong huabotiri, huwasa sa abotiri. Kuan?
12: Punuan sa paa.
13: Oo. Nakapatay mi sa radyo, nga, naaday. Kanang amigos ko, pe. Siya na yun siya, asun na yan na to. Dito na, maudyan yung nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
12: Ya, karon, okay na yung ba
13: na? Okay na, makakuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
12: ka. Kailan na itadad to?
13: Kuan, 79.
12: So, sa mga naminaw ka ron, ma, kung sa'yo ka istorya ni mo, okay.
13: Umugamit sila ini, kang tambala, kaya maudyan yung nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
12: Amigos ko, pe, Regino.
14: Sadaka salamat, mga idol.
15: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat. Mas empowered, kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
16: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
17: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
18: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus.
2: Enrica Tura, 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong pangapoy niya kana kuan na tong high blood diabetes kung lawa kuan lagsik na kapermi ang kanang wapaka suway gina man na pag suway sa mo kay mausab ra yung lawa nga lag ma dili mo kapoyon kana lag
0: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Dama sa Kagahapon.
1: Okay mga bay, atong oras mga bay, 43 minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, itong basahon, gining great thanks gika ni Ma'am Alma Scarpe. Good evening, Baron ni Bay. Great ko kuna ni mo, ni DJ Maria Bungangira, lulais ka. Ni Day Lady Chen, B-Boy, Day Nuning, sa mga bata ni Day Nisi, Day Luna, Day Midland, Day Soledad, Kunsel Alben, ni Day Mben, Day Hansel, aban sa iyang pamilya, o sa tanan nilang amigo, o amiga, o naminaw. Request yung song, Don't Forget to Remember, gikan sa inyong kabus, kagala, Alves Carpi, salamat sa pagbasa. Okay, mga bay. Okay, mato yung pagtibaya ni Ma'am Alma Scarpe, niya may request song nga Don't Forget to Remember. Okay, atong oras mga bay, 43 minutos sa milabay sa alas 9. Again, mga tag na gyatod ka na ito sa Detrivio Food Supplement. Mo sa kanatural, itibiral, o kanatibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga virus sa mga trangkaso o mga mikrobyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detrivio Food Supplement. Ang Detrivio dato sa medyong chant triglycerides nga mutabang sa papaligunsa. Resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamix with ampalaelipsia seeds and sugar, sugar cane extract powder. DTX Capamix, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, doon na ito'y bitingog, doon na po ito'y lain nga mga pagtimbaya mga bay sa itong panaguban, sa itong katulamanon, ang mga lama sa kagahapon. Okay, okay na di ay. Muna ito mga bay, itong kwan, itong meet. May text niningatak ng gabion. Okay, tamaglangay. Atong hatagan pagtagad, kineng gipangayong kanta ni Ma'am Alma Scarpe, kanta nga naguluhan nga Don't Forget to Remember.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nakahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni dito car o nagpa-check up ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ay kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop.
8: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
8: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
7: Sayon ra kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuan.
7: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
8: Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhemutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: O si Lori Linde ako na. Ako nagpuyo sa Porokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung kusong permintira magsakit. Tukal ganito mal ko aning cervicare na ulian jud ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagyod nga akong kutis, murag nag kuan akong kutis, nagsinaw-sinaw, tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit, anak ma'am. Daghan kayong salamat sa product ni Ate R, tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo, ma'am. Salamat, salamat.
5: Mga lama sa kagahapon.
6: Atong oras mga bay, 56 minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, kinang mga takna. Ihatod ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran din og tambal. Sulay og natural nga pamagi. Pagpamasahe, gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggay Leaf Extract, ang mga sagol. Adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tungod kay na kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa mga lawas, ubanan og masahi. Shiva Essential Oil, ang haplas nga hubot ug epektibo. Shiva Essential Oil, dere sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy. Sa Barangay Bagus, sa Panimalay ni Handos, 38 Boyags, Labiu Carinal. O sa Malabuyok, Cebu, sa Bet, sa Restore in front of New Malabuyok, People's Palace.
5: Mga lama sa kagahapon.
6: O, ganoon ay greetings, gikan ni Idol TC Aguilar Bartolo. Good evening, mate. God bless you always. Salamat din mo, mate. O may pagpaminaw o may paglantaw sa tuwang nga tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Di na maglangay. Atong tambagan kining kaagi ni Ramon.
5: By Ronnie Bay. Paliog. Tambagiko.
6: Okay, mga bay. May gabinan mo, Bay Ramon. Nga naminaw karon intak na ng kagabihon. Nga naminaw gini kay tagatayasan man. Okay. Doon na si babae nga iyang gihigugma, mga bay. Ay, gini danggaan lapog niya og silisa. Ang problema kay kini nga amahan sa babae nga gihigugma, dili mosugot siya maoy mabana tungod lagi kuno kini nga giingon nga kaliwat sila og mamamarang kanang nga manghihiwit. Muna nang utana siya. Isang bayron di bay mao kini ang akong pangutana. Kinahanglan ba nako kay paglaban nga mugugma pinagi sa maayo nga binuhatan og pasensya? Okay, kinahanglan gyud og tinuray ka nga higugma as sa imong gihigugma, mo nang imong ipaglaban. Niya, kinahanglan ba nako nga mopahawa una aron respetuhon ang kadlok sa maha ni Lisa? Kung mopahawa ka, nagpamatuod nga salaan ka. Iwa ka makiglaban ana. Talawan ka pagkaklase pagkatabas sa pahawak. Kung ikaw ang naasa ko ang kahimtang bayron ni bay, unsa man imong pilion ang gugma nga imong gipangandoy o ang kalinaw sa pamilya sa babay nga imong gihigugma? Okay. Muna yung pagkutan lang, kung ako kung ipapilion, unsa man ang gugma o ang kalinaw sa pamilya? Sa akong nga bahin, kini nga itong paghigugma, bisag muli kayo man tao ganang nga gubot, naagyon ni kagubot kanunay. Mga pagsulay po na, trials po na sa imuha nga gugma, sa imuha nga hinigugma o tinudanay ba nga nahigugma ka, kaya ba si pagsulay na po na siya nga papa? Iya kang gitestingan kung ano sa kakaligon nga klase nga pagkalalaki. Muna kung tambay na kanimo, Byramon, kinahanglan ipakigbisog, ika nang ipakigbisog yun yung gugma kang Lisa. Imong ipamatuod, bahala maglalis mo sa amahan ni Lisa. O sa may mga prueba niyo magpamatuod nga kaliwat niya o kaning nga mamamarang. Doon na ba kay ebidensya? Doon na ba kay pakita? Kaya kami tinudnay nga kwan mga tao kanang nga matinud-anon, reliyoso nga pagkatao nagtuo may Ginoo, bisag talag sa busimba, pa reliyoso kay kanunay mga nagsimba nag-ampo Ginoo. O ana mga bay maghandos nga. Mura nga ipakita, pakita nimo nga tinud-anay mi. Sukwahi ka nang ipamulong diya. Kaya kini nga pulong pwedeng kuhaan, pwedeng punan. Muna nga, makigwan ka. Kaya nga, makigsulti anay ka. Nga yung mga, kaya ni, ino ni mga noong kinakuha, tinunan na akong gugma. Nga to si mong anak nga, si Lisa. Muna nga, akong pakigbatukan, kaya yung magpamulong nga, ipasangilan mo ni mong kaliwat migmamarang. Pagkawa na pamatuod, kay kung ikaw nga mulunga ka, di ka mo barog na yung pagkahilumra ka para likay kang samot, samo ka resulta anak, kanang gina pa itong mga bay nga, miuyon ka nga kaliwat mo ungo. Kanang nga kaliwat mo ka ng mamarang. Mamahapon ikon ha. Ito may aging simana, ito nga birnis. Mugyapon, papagyapon problema kay kaliwat o ungo. Karun, kaliwat tapong mamarang mga bay. Muning sikat ng tayasan sa kay kompleto. Naa mga bay. Muna nga, ako lang. Ay, pakigbatok lang. Kanang na lang asa may pamatuon ni mo nga kaliwat mi mamarang. Yung pong hulgaon, sa man yun, mag-abot matagbarang kay ini og di ka musulti. Kaya iyon ni mo, ako isa la, unya, kanin po nga pulungan, dili po nagi kanin mo, iyon mo po na nga kinutlo sa man, ipasapasa po na. Muna ako nga kwa di mo nga, hingin lang nga, tinuray kong higugma. Unsa may tabo, tinuray kong higugma sa mong anak, apan ako po nga protektahan ang dungog sa mga pamilya. Muna kay, basig usa ka pulo ra daghan na siya. Di ba kahapon kana basig alibay ra po na sa papa ni Lisa. Parang dili na kapaday sa tinguha. Sa mo tinguha nga tunya. Di ba po kana pagsulay ra po. Gisulay ra po usa ka kaligon. Amo na nga baruga ang mugugma nga tukang Lisa og baruga usab ang inyong mga pamilya. Kay basin na bahin duha. Tungod kay nagugma kang Lisa, bahala kung saan-saan na lang ka sa iyang papa. Basta ginaot yung pamilya, o kira niyo mo, importante na si Lisa. Ayaw na, baruga ang gugma ni Lisa o baruga ang imo nga pamilya.
5: Mga lama sa kagahapon.
6: Okay mga God, pasensya na sa itong tambag ng mga babilapan ng tag-dos minuto sinuuli. Sige. Okay mga bay, mo kadto ang kinatibukan sa ito ang tulumanon. Ang mga lama sa kagahapon, sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa tumaptikon nga station manager nga mao si Busayan, Aniel Hato, oban sa itong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Byron Sorenio. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw o may gabi ipag-usab ka na itong tanan. Mga bay, at ang ikuugma pohon, gikan sa alas 7, ngadto sa alas 8.40, ang takna sa kabuntagon sa tuwang atulamanon, ang handus balita. Pagkagabi eh, alas 8, ngadto sa alas 10, balik ta sa tuwang atulamanon, ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, sa katapusan, ibilin ko kinimaong nga panultiun nga nagkanayon. Mga bay, bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katalingban. Good night og sweet dreams ka na tuntunan.
5: Mga lamang sa kagahapon, mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon,
7: mga lama sa kagahapon,
5: mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: By Ray on air. By Ray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit san mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dodong, og, inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon atak kay buntag na. Oras, oras na para mang mata, oras, oras na para ibuka ang atong wadagko nga mga bata. Alag dakog mata, ang importante lang gyud makabuka og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa og kagwapo sa inyong bada.
3: Unsa to?
1: Unsa to kundo? Unsa to? Gwapo dito akong bada. Arag apiki man to. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay lang yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na inyong igala sa kanginad, Patrick. Kanunay magpaubos kay ang lami na asa ubos.
3: Unsa to?
1: Unsa to? Adlaw karon nga Martes, pitsa 18 bulan sa Agosto to Egdusmel 20 sa yes. Mga birthday nung adlawa. Happy happy birthday.
4: Happy birthday.
1: Sa nag-birthday kagapong adlawa, belated happy birthday.
4: Happy birthday.
1: Og sa mag-birthday og mang adlawa, advance happy birthday.
4: Happy birthday!
1: More birthdays to come and always good health.
4: Happy birthday!
1: Mura gid nay pinaka the best sa atong birthday. Abdi kusgan ang atong lawas nga magliok-liok sa matag gadlaw. Og libre ra gid ta nga makalaag bisan asa nga lugar, the best na gid kay nga gasa. The best na kay nga gasa gikan sa atong labaw makagagaw. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon gintang.
3: Alami, manggid na siya.
1: Alami, ginang na mag-birthday, labi nag makakaon kagumba. Aw, sigurado man yung tugab abot sa lubot. Okay, turas, 45 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadalirigid sa oras, dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to. Hey! Dalirigid kayo ta. Dalirigid tang matigulang din sa kalibutan. Kada adlaw, nagkadako ang atong... Ang atong... Sa may nagkadako, bay? Nagkadako ang junior? Nagyo, nagkadako ang junior? Nagkagamay ang kaugmaon. Nagingon nga kadalo, nagkagulang magita. Nagingon nga everyday, you're always old. Nagkagulang kita, mabot siya na panahon nga muhinay na ginang atong lawas. Orang muhina ng atong tuhod. Orang kanag yun, ma-feel na ginato ang kapoy na. It means you're old. Ay lang, ay mag kabalaka kamay na nga matigulang mo. Kaya man mo maging usara, kita mang tanad. Kaya edad ka 40 ron or 50. Hindi man ka ikaw rin mabot o 60. Tanan man po. Tanang kabatsi mo, magdungan yun mo 60. Katong ubos-ubos ni mag edad. Mulay-ulay gitu sila gamay. Ayun, pabor-pabor pa mga kabataan ron kay taas-taas pa. Taas-taas pa sila og sibidahon dinhi sa Pilipinas. Pagka-apurado. Sige, bagulbol nga wala pa siya ay apo. Saon man? Wise guy. Okay, terus ikutin namin dito sa makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Sa ganaan nga mo tawag or mo text karang Buntaga. Open na kayo itong call at text line number sa itong smart 0969-484-5454 o sa itong globe 0956-664-7734. Pauna itong call at text line number nga pwede natawagan, pwede po natiksan kay Andam Gida nga buhatag o maayong pagtagad. Kung may mo, timplan mo ni Gatas para mabright malambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Ika ng pagpanabi usay makayo sa ipod makadaot. Huwag manabi man gani ka na rin yung makaayo para hapsay o malinaon ang atong kinabuhi. Nagaedad na lag 95. Kumusta sa atong kasikbit niya kalungsuran, labi na ginini sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning.
2: Bangon.
1: Tayasay Malalod, La Libertad, Gyolngan City. Good morning.
2: Bangon.
1: Tayasay Ayungon, Bindoy, Manuyod, ug sa uban pang kalungsuran nga mabot sa atong signal. Karong Buntaga, good morning.
2: Bangon.
1: Mabangon na ta kay Buntag na.
2: Bangon.
1: Ibda na ang mga ilibton doon. Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na kay Buntag na. Ipataop og magabi eh. Ibton yun na og mabuntag. That's our real life in this world. Lagi yun, taop-taop, ibot-ibot. Yes, pikas is lang ito kong sugbo. Good morning.
2: Bangon.
1: Yes, dumanog, grunda, aligrabad dyan. Inatilan mula buyok sa mabuanog sa uban pang kalungsuran nga maabot sa itong signal. Dinda, dapita, good morning.
2: Bangon.
1: Bangon na ta mga sikat kay Buntag na.
2: Bangon.
1: Ibukan ang atong wadagko nga mga mata.
2: Bangon.
1: Wala na kong mata.
2: Bangon.
1: Ang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kahayag sa kalibutan. That's the important every morning. You need to wake up and open your beautiful eyes. Beautiful like your face. Like your body. And like your future. Kumusta? Kumusta sa batong mga tindirag-tindiro sa itong matagsatag sa mga public market?
2: Bangon!
1: Atong matindirag-tindirog isdaan, bularan, kananan to all vendors. Good morning.
2: Bangon!
1: Kumusta sa batong mga bus drivers, pick-up drivers, sabal-habal drivers, eco-bike drivers? Good morning.
2: Bangon!
1: Mamangon na ta kay Buntag na.
2: Bangon!
1: Manigyan mo bangon para maligo, mo bangon para mo kaon, mo bangon para mo trabaho.
2: Bangon!
1: Mag netong papel din sa kalibutan. Datok manog mapobre, mo bangon gina para mo kaon, maligo, og mo trabaho. Panahon po sa gabion, tanan pong tao sa Pilipinas, kinanglan gina nga mo kaon og panayapon para matulog. Matulog og sayo. Uban kay magpulaw, magtagay-tagay, orang uban ka silpon. Unay uban nga matulog na tag-alas 12. Matulog na kadlaon. Kaya nabisi sa silpon. Unay giyon nga matulog gid sa insaktong oras. Matapod sa insaktong oras. Para himsog, ligon ang atong lawas. Ya, ikaw ba'y matulog kayo sa insaktong oras? Atay kita makatulog tao. Matulog tag sa'yo. Ya, kahit ganito ko na-una, sige na mag-galupan-lupan. Sige ko na-angkan. Atay ng insomnia na to. Tao naman eh. Lagi yun nga. Ang atong matagapiyong, pero ang atong una-una, galupan-lupan, mura mag-kundinar ba? Wala ka balog asa mo, tog pa. Nagiyon nga imnira na og kuan kulapo Munagyon, kelas ko lapo, the best pa na. Imniran na siya, mawasan ra mo ana. Okay, kumusta, kumusta sa batong mga managat sa kadagatan at mga maguma sa kabukiran at mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon atak kay buntag na. Nagyon, inahinay nagkambang, pangon sa kusina, itak ang natumandag ko ang kaldero, nagkugsampot, lagom-lagom, butayag tubig, inita, aron makainom mong kape, si Dudong o si Inday. Kanang kape na best, kinakada buntag, magpapait kita. Dili magsigig kaon og tamis, dili magsigig inom og tamis. Papait po og panagsa. Kay the best, good na ang resulta. Iwas daya bata. Ayan, kape sa umaga, kape sa gabi. Kaya ang meaning sa kape, kausapin ang Panginoon everyday. Si nanay ko, pag-aapurado. Unaigyan sa itong mga nanay diya. Itong mga nagtatay. Unaigyan, just relax. Your grandchildren is coming. Coming soon. Okay, taras, alas 4.58 nagid sa kabuntagon pagkadalera man sa oras. Hindi na po madugay, alas 5 na po. After alas 5, alas 6. After alas 6, alas 7. Pagkadalera nagid sa oras. Region, hindi natin mamalayan ang pag-ikot ng mundo. Na tayo talaga ay tatanda na. Sa kanta para, darating din ang araw. Tayo ay tatanda. Itong magpakailan man by Rock Steady. Darating talaga ang panahon na tayo ay tatanda. Ihina ang ating katawan. Ihina ang ating paa. Ang ating kamay. At saka biwang. Laging sumasakit. Ang sa may English na biwang ba? Ang kanang biwang, English ana, kuan, west. Dili tong west nga, katong west nga, anong kasadpan ba, or kanlorat. West nga hawak. Naghan mong meaning aning west go, na west nga katong nausik. Giusikan. West nga lang sa tong kuan nga nga, east, west, north, south. Napoy west nga hawak. Sa Tagalog pa rin sa biwang. Og sa Bisaya hawak. Mao na siya. Pero nila ay nag-spilling muna yun nga. Pareho transition pero lahi ginag-spilling. Nag-spilling. Magsulat gani mo English words. Amping no spilling nga. Kaya masipya taog usa ka litra. Awa na, lahi na siya. Dili gina muna yun. Wrong na siya. Wrong. Wrong. Spilling wrong. Okay, tara sa alas 5 punto na gid sa kabuntagon. Des barangay magtotayasan. May buntag din nung dibuy hinoo diyan at oras kusina. O, nung dibuy hinoo. Good morning, no!
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Musta, kumusta tong kabuntagon diyan nung dibuy? Atong higala ni nga perming guwapo, smiling face. O, good husband in his wife. May kini pagkabana siyang asawa. May buntag ng Mernay Nodia. Kao ba lang by Francis may imad mayra lang tap-tap. Og sa mga apo ni Riboy, si Sabi og si Sapi. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: You need to wake up. Legion, bangon, bangon, bangon.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og diya sa City o Laguna, may buntag po rin si Mina Binson. Nga sa'yo kayo nagmata, lang by Dan Binson da, by Lixter, by Joey, lang yung titi, Saira Aquila. Og ni Harvey, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og diya sa Barangay Lutay Tiyasan, may buntag rin si Cesar Gabunada. Atong higala ni nga daggan kay asawa. Kay ang yang bulsa daghan man pon og kwarta. Okay na daghan mo kasama basta daghan pon mo kwarta para makasupport gyud ba. Daghan mo kasawa niya. Mapikis kwarta, magutmat. Mingon niya kasawa ka, sa umaning. Nakutoy mo niya kong tiyan. Wakay kwarta niya. Og ni bay kokoy guardaryo. Bay panis bay kokoy kay perni dagang kwarta. Ang asawa, pero memang makapanugab. Ngun aran is bay kokoy may gugma siyang asawa, pero may busog. Busog sa gugma, busog pud sa pagkaon. Ang resulta, tugab yun. Og ni bay kokoy pa, nalato na siya, dinadala siyang walo kabok bidbiron. Ang walo kabok bidbiron, iyan ako nung giterminit. Iyan ang gihatag ni bay persinit. Og si bay persinit na pun kuno magdadalag bidbiron ron. Lahit mo na si bay persinit, kay kaning upat kabok naman siyang paa. Ang upat po kuno na siyang buktod. Sa bay rig, gihatag naman ni bay kokoy ning walo kabok bidbiron, kaning upat aris kong paa, kaning upat aris kong buktod, aris kong braso ba. Ako ni yukot bayre para legion di good mak kabuhi. Bay ko na mag-ol, ikaw na po mag-ol bay, magtutoy si bay president sa ikaw maglantaw. Na sa on na lang bay, maluya jud ka bay. Bay buntag ni bay president kar ganira da sa sitio prinsa. Na siya na gawi drone sa kabu sa walo kabok bidbiro ni bay kukoy. Okay, nalato na lagi kuno. Mo na gyon malato, biya pa malato na bay koy. Sa ako ning hatag ni bay president bay kay mahala kay gatas ron. Vice Vers President kay murag dagandagan tong kwarta makasupport pa to siya kay tong gatas. Wala sakto gatas may imnon dili kay tando ay milk drink. Milk drink. Ana, mainit. Ako na po yung mga idog ni mo upat ka buok bay. Kay murag wow uha man ko dire bay. Kana makatotoy kag bidbiron murag maka kon biya ka makaingon biya kang
3: lami man gyud na siya.
1: Oh, lami na siya. Okay, tara sa 5:30 na gyud sa kabuntagon pagkadalera man sa oras. Gyud mina na progit tag mga awit. Kay murag taw-taw datang niya. I need to play a song. Entitled di na gyud kumuusab. Kausa na lang. O, request niya po ni Bay Kokoy Garganira o ni Bay Persinit. O, Bay Kokoy Guardaryo o ni Bay Persinit Garganira. Nabali, manood. Ang apelido ni Bay Persinit o kumang gibalay ni Bay Kokoy. Ang apelido ni Bay Kokoy kung gibalay ni Bay Persinit. O, magkabaylo ba? Magkabaylo po yan isang kasawan na delikado.

0: Taiwán.
1: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ay kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Paminanda ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
9: Kinsa ni ma'am?
10: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga, maayok no ng Vitron.
9: O niya, kamulo niyang gamit ni ining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
10: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskoy. Lakay makabright di ay na, no? Kaya naanam siya nga, palit ko usog mga kay lami kay imno niya. Murag dali rata makasabot. Una nga, ako siyang pagamintinan, Ana.
6: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Kilawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Alang sa lingon nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule, makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
0: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
0: Hardmax.
11: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Mag-Hardmax Extreme na.
12: Yun siya, Nicolo. Gamit ko sa nang haplas sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-capsule. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong gumakasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na buya ko niya. Mau gimintay na ako ang nans. Naghantay ang salamat sa nans na mau inakapakusuwa sa ang mga ibang
13: bakit. If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
14: White Nights Dumaguete Pension House
13: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
14: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
13: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
14: White Knights Dumaguete Pension House.
15: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
16: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

Dejan dos right away. Oh, grab la key. Gihandos right away.

0: Ray on air. Ang lamig ko ng halatang giya,
1: tanawang takin sa haut. Welcome back sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon na niyong gala sa kanginad. Og namoy otang. Og mapalit. Ana rin kasimple ang atong kinabayog na tayo kwarta mapalit o kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isi, abot sa ali. Alingagngag. Basta lingag-gag disgutan, kanis manangos tayo, makatawag yun pagkalaparag ba-bagod. Ato lagi ni siyang subton, you need to understand manang ustay. Because manang ustay is having a wide mouth. Basta lapad og baba, matik na siya, lapad po nagkatawa. Wide mouth, wide smile. Okay, ito ras, 33 minuto, suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa tumaluluglulan na nagtatay Dodong Oginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay Buntag na. Nay, nagkamang paingon sa kusina. Magdigamo na ta, magluto na ta, kanon. Or magluto og sunan para makapamahaw tag sa iyo. Nabinagyod sa atong mga estudyante. Matatag sa iyo ha, maligog sa iyo para makaadto mo sa eskwelahan og sa iyo. Ayaw lang yung makalimot pagkaon siyang pamahaw. Maglabaw sa talan, ayaw gin mo kalimot. Pagpangayo sa inyong allowance or balon. Ano na pinaka-importante si Janti, allowance. Kay magluya, benas lang ulay kwarta. O, importante kay si Janti ang kwarta para na ay magamit palit o lamian nga snack. Okay, taras, 34 minutos sa pagkalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Risetas tong kapalaran ka ng Buntaga, pabinaw pabati kay ato ng Yatag Ura Urada. Nagtisngi, nagnisi. Bodbod og bingkalay ko, no? Nagtisngi og nagnisi. Alang katisngi og nagnisi, murag maura man asya. Lain-lain, nag-version. Pero o sarag yapon, kakatawa. Okay, sige panganak, sa bulan sa Marso 21 to Abril, si DB Aris magdala og maayong bunga ang imong ideya, swerte numero color 153 og lemon yellow. Abril 20 to Mayo 20, Taurus, importante ang pagsinabtanay, swerte numero color 358 og gray. Mayo 21 to Nunyo 20, ono, Gemini, padayon ang maayong plano, swerte numero color 217 og gray. Hunyo 22, Sangtod Hulyo 22, Cancer, makalig-on og samot ang inyong relasyon. Swerte ni mirong color, 239 og 1. Hulyo 23, Sangtod Agosto 22, Leo, ang imong pagpanganda mo ay yawi sa kalampusan. Swerte ni mirong color, 467 og brown. Agosto 23, Sangtod September 23, Virgo, makampot ni mo ang usa ka taong or makabot nimo ang usa ka tumong. Swerte ni mirog color 329 og silver. Og katong atong kapalaran or katunga sa tong kapalaran katunga at ang atangi lang niyo nyang taod-taod.

0: Kadto mong kapalaran gatod nga to sa Astasan Herbal Capsule. Tambal sakit sa ulos, sakit sa tun, kasukasu, andili kay arthritis. Tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bag-ubag. Wala o natanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product nga ipakusgan kaoban ang Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santon, pretty 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy dili. Sayang makagasto para makangkon og maayong panglawas. Tungod ang Astasan, barato lang. Ang Astasan para sa masuking butika do all sa inyong lugar. Og yes, barangay Bago Tiasan, available sa batong Astasan Herbal Capsule. Des panimalay ni Sir Buyak, Slabiog Karignal. Sa ganaan nga magwapa, maputi, mamis ang panit kami tagayo sa Bon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo sa Bon Beauty Shop, pang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil, dalawang vitamin E, lecithin, collagen, ang mga nutrients nga maoy, mapaputi o mamis, imong kutis, naturally. Ayo sa Bon Beauty Shop, mapalit yung masuking butika dool sa inyong lugar. Okay, taras 37 minuto suman makalabay ang alas 4 or alas 5 sa kabuntagon sa tumalulog-lulan na nagtatay dodong o ginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag na. Nagiyon ang pagbangon, importante gina para kita maka makasulod sa Pinoy Big Brother. Mabangon yun ha para makasulod mo sa Pinoy Big Brother. Narabay taya, taga-tayasan nga naka kwan sa Big Brother, naka-appel. Napoy taga Ayungon, napoy taga Gihulngan. Dagan yung mga talinti dalin tayasan. Rin ba it means yung talinti din sa Negros Oriental. Okay ka ng pagsulod sa Pinoy Big Brother. Ano ba mo na? Parang testingan mo kung sa iyong talent or sa iyong mga kapasidad para makasulod din mo sa Big Brother. Dili kay automatic na anay mga audition o makapasar ako sulod. Ada naman na. Para na magmutik o gigsab ba? Maog naingi o maka makapasar ako. Nagyan kakuha agad mag lisensya. Lisensya pagkamaestro. Lisensya pagkamaestra. Nagan mga klase sa lisensya. Apoy lisensya sa pag-drive. Okay, taras alas 5.30 pinigid sa kabuntagon. Ito katayasan, okay, si Aper, ito katayasan si Angelo Psycho, aspiring PBB housemate. From the mountains of Tayasan, here comes the bailing and ready to makipagsabayan sa PBB. Congratulations ni mo, Angelo Psycho, sa nakasulod sa PBB or sa Pinoy Big Brother. Anong itawag mo ni PBB or Pinoy Big Brother? Sa Pinoy, dako. Dako og dala. Brother man dako. Dako nga. Bawat nga na igsuot. Okay, taras alas 5.40 na giyon sa kabuntagon. Na giyon, unsa ko nga party sa atong lawas masikat nga adunay 27 kabok-bokog. Unsa man nga party sa lawas nga naay 27 kabok-bokog. Ang makatubag tagag usa ka stab nga astasad. Degyon nga nakatubag ba? Nakastasan pa. Damgo. Damgo. Damgo sa kaugmaon ko. Ngano, ngano, nganong damgo raman ang akong kaugmaon. Ang imong kaugmaon natuman sa damgo. Ulegi yun, natuman imong kaugmaon sa damgo ra. Pero sa personal, pakyas. Okay, ang tubag sa atong pangutana. Ato na pa rin tubagon dahil para di na mabitin ba. O kamot kuno kamot. Or sa English pa hands. Hands. Kamot. Atong kamot na ako na 27 ka bukbukog. Madagay na. Okay, standby, standby ta. Minaula kitag pangkabuhayan, syuk. Mga adis, adis, to
1: adis. Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sila sa DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulu sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao. DTX 500
2: mapalis sa mga butil. D3 Bio. Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: Kita Balagosa.
7: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
6: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ta isa? DTX 500.
7: So, sa may field day sa imong bana day, ma'am? Sa
6: kuwan, ihang sakit. Ihan, murag ni Muminor, bawag makatumar. Kitang si Estate Ani, ma'am. Kuwan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-estate at tumar, Ani.
7: So, wala pa na siya nainom, ano? Sa diyang gibati, ma'am?
6: Yung luyahon siya.
7: Luyahon?
6: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan, yung gitrabahuan, Ani.
7: So, sa may maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, Ani?
6: Natong wala nakagamit, Ani. Magamit na mo kay Detective Bill. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni Angkwan, may PC. D3 Bio o kanang TX500.
4: TX500. Mabalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Dragon Fruit Plus 650 mg.
9: Biroy baroro, tsinta. Purok ba ni Canon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o kastas o kinabuhin ako.
10: Yun.
9: Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhin. Yes.
4: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga pena ta!
11: Ako si Cristita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Capsule, NAN Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
1: White Knights Dumaguete Pension House
0: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
1: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
0: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub heater in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Tinago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
1: White Knights Dumaguete Pension House.
2: Yes, guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
3: Merna Bromo.
2: Pila edad nay kusga nay?
3: 60.
2: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
3: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
2: Pagsugod
3: gyud. Sugod, oo.
2: So, ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
3: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
2: Ah, okay. Sa una day nay
3: gato. 180, 200.
2: Mo nay blood pressure ni mo.
3: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
2: Karon wala na kay lagi.
3: Wala gyud.
2: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
3: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
2: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan na'y?
3: Matuog.
2: Barangay.
3: Barangay, oo.
2: Sa mga naminaw, unsa ay kasultiti mo nila na'y?
3: O, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
2: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntan. Sadala, salamat mga idol.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: Kai Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa tong programang pakurat sa kabuntagon kauban Japon ninyo galas sa kagidad Pat Ray. Inilang siyong paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Okay, ito na 53 minuto suman pagkalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa Mahiligon Dagsuer 3. Tarawa tutukin na yung tiket kay Basin o Gusamo sa mga mananao. Sa itong resulta, gapong adlaw sa alas 2 sa hapon. 3-5-3 sa alas 5 sa hapon. 3-3-1 og sa alas 2 kagabi. 5-8-0 og gado itong swertres result kagapong adlaw. Sa mga nakadaog, congratulations! Sa mga wala kadaog ay magkatagam, taya-taya lang gyapon, basta na pa'y kwarta nga makuot sa bulsa, kuota. Itaya na gurot, kay mudaog kwarta, linibo. Ang isi abot sa ali. Ali ngag-ngag. Kadong mau. Swertres, gatagrato sa Dragon Fruit Plus, 650 mg. Atensyon sa mga ito, gerbal nga barato, gipiktibo na. Aniyan na sa itong masuking butika, ang nabanto kung mas kipabarato nga Dragon Fruit Plus, herbal capsule. Dili ka may napan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man, wala, pwede gid kang makatumar. Ayaw latang yung lawas, mabigay. Madalip di kanunay, pag Dragon Fruit Plus, susbon ko pag Dragon Fruit Plus, herbal capsule. Apalit sa masuking butika, dool sin yung lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idiranda alang sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhod malutanog ang pagbato ng arthritis na yung maguban patungod ka sa kulangon sa vitamin C sa lawas. O sa mga nanay tatay pagtumar karunay sa masaligan nga vitamin C ang alkasi de alkaline vitamin C mupatin aw sa nahanap ng mata sa alkasi predictado ka sa pamanit. Amis pagid ka mapalit sa masuking butika all sin yung lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant na katilaw ka na ba sa lami? Ano ba't herbal pa dyan nga coffee? Ani ada, gipailay lang pinakabago nga herbal coffee, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay, high blood, diabetes, arthritis, taso kolesterol, dili katulog, tilawi. Disinyo kini nga mo ayo sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee, dunay dusik ka mga herbal ingredients kini nga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee lami at mapalit siyang masuking butika do all sinyong lugar. Hard Max Extreme Coffee makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan o sub ni Junior. Hard Max Extreme Coffee, available sub sa atong masuking butika do all sinyong lugar. Ah, ayon buntag ni Mamel Galios, usa sa sniligan sa Dragon Fruit og sa CEO Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon at tak kay buntag na. Ambo chikikik. Ambo chiking kela. Unay kanta nga kargadog ik-ik. Ik-ik-ik. Ambo chikik. Ambo chikeng kwelek. Ik-ik-ik. Ik-ik kuno ik-ik. Okay, padayon tayo sa itong kapalaran karong buntag. Our destiny this morning. I need to continue. Please listen, your destiny. Lagi panganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23 Libra. Tabangan ka sa imong higala. Swerteng numero color 156 og pink. October 24 hangtod November 22 Scorpio ayaw panumbalinga ang naitabo kani adto. Swerteng numero color 347 og gold. November 23 hangtod December 21 Sagittarius na matikdan sa uban ang imong determinasyon. Swerte numero color 368 og maroon. December 22 hangtod Enero 19 Capricorn ayaw og apil sa away sa barkada. Swerteng numero color 6, 5, 7 og yellow green. Enero 20 ang tuwing Pebrero 18 sa Aquarius, dunay makapausab sa imong adlaw. Swerteng numero color 4, 7, 5 og labende. Pebrero 19 ang tuwing Marso 20, Pisces sa tagi og panahon ang imong kaugalingon. Swerte ng mga color 1, 2, 5 o orange. Maukad tong atong kapalaran karong buntaga. Sa mga wala kabalo, nakabalo na gid mo. Sa mga nakabalo na, nakabalo na mo yung sempol. Ebi na to, nahina, ebi na, nahina po.
2: Sa mga nabay, marama kang hubog. Dili man ta hubog, yung anara, kita kaslang mga nulti. Ang atorang sa putihon ba? Paboritos mga dalaga sa panahon. Basta guwapuhon.
1: Okay, katong mga kapalan, gatun ka nato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule at doon na kini vitamin C mutambal usab sa mga nagkalain-lain nga mga sakit or balatian. Sama sa high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, delikatulog. O guban pa masakit nga gambing yung kalawasan, wala o natanan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Yeah, sa South Cebu, bilibo ito, Amigos Coffee, Amigos Capsule, na Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy, na Spadjan Butikas, Satulio, Ligre, Jadjan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Enatilan, Wicure Pharmacy, MPG Drugstore, Pharmacy, Silbo Pharmacy, Dias Dalagi, Trade Pharmacy, 800 Pharmacy, Malabuyok, Sentun Pharmacy, Ronda, Bilcura Pharmacy, Lison Pharmacy, Butika Marga, Dumanog Pharmacy, Sipura, Happy Jack, Alcantara, Butika Marga, Mantalongon, Butika Marga, Des Dumanog, Biton Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sidis Pharmacy, Happy Jack, Reser Pharmacy. Ogdia sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Antri Pharmacy, 418 Pharmacy, Holy Ann Pharmacy, Mogina mga pharmacy ang available lang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og dinay sa Negros Oriental, available sa mga Amigos Coffee, Amigos Capsule sa tanang butika do Olsen yung lugar. Og dinay sa lungsod sa Tayasan, available sa mga Amigos Coffee, Amigos Capsule diya sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Ginjel Pharmacy. Og ganyan sa mga users sa Amigos Coffee, Amigos Capsule, adunay panaghanag empty box sa Amigos Coffee, ang pinakadagan, makadaog og 10 mil. Ikaduwa, 5 mil. Katulo, 3 mil. Og ang ikapat, 2 mil. Og sa ito, ikaduwa, ang papromo. Panaganay, empty blister sa Amigos Capsule. Ang pinakadagan, makadaog og sa kasakong bugas. Ikaduwa, tunga sa sako. Ikatulo, pulo. Kakilo nga bugas. Gikan na sa giyog tagdumala. Oy lain si Idol Angel Bless Jason. Good morning, good morning doon.
3: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ta kay buntag na.
4: Bahala kung pati atong naong.
1: Bahala kung pati ang naong. Ati apo darong kantay. Maigo po darong. Ala ko ng video. Ayrang iminsyo ng batik. Kung rin ka ng apiki, ra. Kaya mo rin, kung rin kayo ba, kung rin kang batik, apun di mo rin, kung rin kayo ba, rin hugot rin kayo. Kaya ng apiki, ra. Kaya mo rin ka ng apiki, mo rin ikasuro yun sa plaza, ba. Kaya mo rin batik, mo rin di yun. Di madala. Sama nang humot-humot, baho-baho, basically, tubag mo. Anang humot-humot niya, medyo bao-bao, unsa man na. Kuhan na siya ba, kuhan ka ng balot. Simuti ng balot, diba humot-humot niya, murag bao-baho. Balibuon pag yun. Okay, tara, selesai dos nagyod sa kabuntagon. Arita sa atong balitang sports. Igo pa, paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat mag sa pus-on. Sa mga pus-on di ang agabog at muna yun nga ugnatan ninyo na para mahuwasan. Junmar Pahardo, nakatakdang magretiro sa paglalaro sa Gilas, Pilipinas. Kinumpirma ni Gilas, Pilipinas head coach Tim Con ang nalalapit na pagre-retiro ni Junmar Fajardo. Sinabi ni Con sa huling maglaro or sinabi ni Con na huling maglaro na si Pardo sa port window ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Dahil dito ay hindi na rin tiyak kung makakapaglaro ang 36 anyos na si Pardo para sa nalapit na 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Dagdag pa ni Con, na noon pa man ay nais na ni Pardo ang magretiro, subalit sinasama pa rin nila ito sa fourth window. Maoy gusto sa babae. Malaga niya na makasama nila ang 6'11" na veteran at 9-time PB Most Valuable Player. Ang nakatakdang pagre-retiro ni Pardo ay naganap halos isang taon nang magretiro sa paglaro sa Gilas, Pilipinas ni Japet Aguilar. Si Aguilar ay naglaro sa national team sa loob ng 16 na taon. Simhoton, humot-humot, baho-baho. Nakatakdang makaharap ng Gilas, Pilipinas ang Jordan sa Agosto 28 habang ang susunod na makakaharap nila ang Iran sa Agosto 30. Na ito ay kapwa gaganapin sa Mall of Asia Arena. Ang ganda itong malitang sports karong buntag. At mga malitang sports, getod ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday og tambal. Sulay ang natural nga pamaagi pagpamasay gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil inimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang maumasagol. Adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic tungod kay adona kinilorek acid nga makita sa BCO. Yaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, subanan og masay. Shiva Essential Oil ang aplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil ang palit sa mga suking butika og tindahan. Dini sa lungsod sa Tiyasa, nabilabot itong Shiva Essential Oil diha sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Yes, malabuyok si Bob. Bilabot itong Shiva Essential Oil diha sa Bit, Sari Sari Star in front of nyo, Bayalabuyok People's Palace. O diha sa Barangay Bago, Tiyasa, nabilabot sa atong Shiva Essential Oil diha sa Panimalay. Nisir Boyak's Labiyog Karinal. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. How's your morning, sir? Are you okay, sir? Are you happy? Or are you... Unsa man, are you healthy? You're healthy? Oh, I know Sir Boyax is always healthy. Because Sir Boyax is have a secret tripod. Jogging in the morning and push up in the night. That's a secret tripod of Sir Boyax na biyog ka rin na. Unay-giyon ngayon sa may makapakusgan sa atong lawas. Makapakusgan sa atong lawas kadadlaw. Unsa man? Simple ra kayong tubag. Mag-exercise. Unsa kung may laing words po ng kwarta, masikat or money. Unsa may laing words sa ng money, be. Laing words. Tubag na yun. Saan, pagtubag, kailangan naram sa radyo niya. Nasa sa radyo na minaw. Wala may... Pagkakuan pa, wala may... microphone. Di yun katubag. Laing words sa ng kwarta. Kay kwa na siya. Kwarta or money. Muna itagog cash. Muna yung laing words sa money. Cash. Dili na mahadlok kita karon. Bahalag bunguton, importante gilokon.
2: maunay usos sa mga mga usok kuno sa mga babae or mga hilig sa babae may biguti. Okay, from 16 or 6503. Good morning, Idol by Riz. How are you? Happy morning today. May nami kadlaon sa sityo kang abukay magtuhaw. Oh, mayang buntag. Bus dindo gining number. Oh, mayang buntag. Basta sityo kang abukay. Oh, mayang buntag ni Bus dindo. Abrinsilio vlog. Oh, kumusta tong kabuntago da Bus dindo? Oh, kauban siyang asawa. Nga gwapa, buotan. Ilain si Madam Catherine Sorinio. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
2: Una yun ka ni si Boss Dindo, artistahon man sa disya. Boss, wala ba ka ma-appel sa PBB, boss? Kinaamon to'y tagatayasan, boss, nga na-appel. Basig, usa ka ato, boss. PBB. Pinoy, big brother. Kanis Bustindo, artistahon, Venezia, kay magtaklid, Rubin Padilla, magtalikod, Bong Rebilla. Huwag magatubang, itagin mong Daniel Padilla. Dalaga karot. O kanang mga dirty look ko na, mauna yung mga type sa mga dalaga karot. Kanagi hugaw ba, hugaw og mga... Hugaw gitsura. Ruhi hugaw yahang. Yagong mga party siyang lawas. Munagi yung dirty look. Pero muna yung mga type sa mga dalaga. Maghugaw-hugaw punta ni Ron. Okay, wala kita yung oras masikat. It's time to say bye-bye. Napupos na kita tuntunan pagkurat sa kabuntagon. Astanan-tanan na itong mga kaglarong na naminaw. Sa studio, may buntag kaninyong tanad.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Mangon na ta, kay buntag na. Sa mga ka-birthday din ang Adlawa, happy, happy birthday! Happy birthday! Sa mga ka-birthday din ang Adlawa, kaya itong i-mention ang alad. Tubag, mga kanding! Birthday days, mga kanding, Rod. Medyo mabugnaon man itong kabuntagon. Daghan mong mga kandingo ron. Dili maligo kay tugnaw. Ligo kita. Balag tugnaw. Ligo yun. Importante na makakaligo ta. Kada buntag. Like yun. The best kaya itong paminaw. So you need to take a bath every morning. Because bath is very important. To get your fragrance body.
4: Swerte ko. Swerte ka.
2: Oh, gagapong adlawa. Birthday po dahil. Habilitin na pibirthday ng Merlita Grapa niya sa Barangay Santa Cruz. Nang Merlita Grapa. Inahanin ni Boss Ardel Grapa. Happy, happy birthday. Or belated, happy birthday. Happy birthday! More birthdays to come and always good health. Happy birthday! Wala mo ganyan pinakadabes na itong birthday. Balag wala tayo handa. Importante, update. Kusga na nga itong lawas na magliok-liok sa matagadla o libre na tayo makalaag bisan asa lugar. The best na kayo nangagasa gikan sa itong labang magkagaga. Huwag may buntag po ng Lok de Grapa na o konsyal ng Lok de Grapa diya sa Barangay Santa Cruz.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Huwag lang Madam Lisil diya, Madam Lisil Sorinio Ayong. Huwag ni Lang Bus Leo diya, Pirinal, huwag siyang asawa si Malin. Or Manilin. Manilin Rinis. sa mga Pirinal pamilya diya sa Santa Cruz, good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Huwag silang barangay chairman niya o barangay kapitan. Alayan si Kapitan Ferdinand Patok. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Huwag sa itong kapitan po nilis barangay kabulutan. May imbultan ni Kapitan Ayan Tirano.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Kauban siyang partner or kapikas sa kinabuhi. Alayan si Bike Gardner Nor, Iki Dotsky. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Huwag sa mga tindiras to sinuhan ni Kapitan silang Madam Jima Cabrera Diaz, Madam Kathleen Damba. Will sa ganaganag, mik-mik buking kito. Good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Huwag ni Baisunog dia, Baisunog o Rinanti. Rinanti Herodias. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Og ni DJ Barek. Oh, DJ Barek, good morning, DJ Barek or Daddy Cards.
3: Bangon, bangon, bangon.
2: Oh, na DJ Barek or Daddy Cards. Ah, mayong buntag.
3: Bangon, bangon, bangon.
2: Og ni Madam Chusy Grapa dia, mayong buntag.
3: Bangon, bangon, bangon.
2: Ang kunsyal si Mayo Suris, Madam Edna Tirano. Og ni retired police, Major Margini Tirano Yusuris. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
2: Og ni Baydon Don dia, Baydon Don Librelia. Nga smiling face. Ang katawa ning Baydon Don, abot pod sa Ali. Ah, Ali nga nga. Alig yun, balag abot sa lingag-ngag. Importante, malipayon. Balag dagang problema. Enjoy ragyon kada adlaw. Don't always think your problem to avoid stress. Ay, nagunaunaan yun ang problema para malikayan nga di yun mo ma-stress ba. Kahit magsigi mo gunaunas yung problema, ma-stress man yun mo. Mora hinungda noon, noon nga makaabot na takmog o cinta. Naputol, kahit sige mo mga stress. Don't always think your problem. You need to be happy every year. Okay, wala kita yung oras masikat. Wala bagay na limitan. Tingog mga baboy. O, oh, nitingog na itong bigal. Kaya itong bigal diri, hapit na ni sa mga ito ang butakal. Mga butakal, ready-ready na mo daan. Kahit kaneng bigal rod. Sa unang panahon masikat, bigal may mudols butakal. Karon matay, butakal na may mudols bigal. O, oh, lahat niyo kaayo rod. Sa una, kung magpaulag kag bigal, iupang kuyo rod, payos butakal. Mga high-tech niyo kaayo rod. Hi Titch.
5: Swerte ko, swerte ka, pare ko. Kay karo.
2: Okay, wala kita yung oras. Wala na bigay na limtan. Tingog mga kabayo. Tingog mga baka. Oh, naningog na nga itong mga malalang manap. Kay gipanggutom na sila. Masangalan sa itong station manager Mr. Ayan Hania Lahato. O sa itong kabanan sa buwat Tandos 28 Baronibay Librado. Mandos o badla, mandos po dog magabi.
6: Lamia, oy, ihandos pa, sige no.
2: Og sa itong kabaran nga reporter, handos 38, Sir Boyax, labiyog ka nila. Kung nalamin ko na itong alagaran ng labang makagagahom sa mas pag-alagad, kinadini ka na ito. Og manapod po, magdungog-dungog lang yapon tagbalik sa iyong tagsa-tagsa ka mga radio, same time, same station only. Right here, your favorite radio station, Star Radio, basta na ka star, sikat. Nasikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
5: Maoy gusto sa baba.
7: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
10: Oras sa Star Radio, La Sais. This is Sais.
11: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day.
12: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
11: Siyempre, alang sa mga bata, Brain Enhancer, ang atong Remind Chukumix.
13: 4 plus 4.
14: 8.
13: 8 plus 8.
14: 16.
13: 5 plus 4.
14: 9.
13: 5 plus 5.
14: 10.
15: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
16: I dream in mine, Choco.

0: sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Alang sa to Remind Capsule og Remind Choco Mix available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, las 6, 19. Ang musunod nga programa, gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayos Savon.
5: Labyog-labyog sa maayong panglawas.
6: Labyog-labyog sa maayong panglawas.
5: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa maayong panglawas.
6: Labyog-labyog sa maayong panglawas.

ko yung kiyot. Kumusta, kumusta, kumusta mos, mi amigos? Kumusta nga to mga kaigsunan nga mga kaastasan? Kumusta nga to ang mga pagpanikaisikay karon, pagbuktaw sa itong paginabuhi? Kumusta nga to ang dagan sa itong panglawas? Okay lang ba? O doon na ba'y gihambin karon nga mga balatian? Gumikan eh, mag-usap-usap nga panahon mga igsuon? Init karon, na muulay karon taon-taon. Ang resulta,

Herbal Company mga igsoon nga giganlan og Astazan. Ang Astazan mga igsoon o sa Kapure Santhon. Way angay ang kahadlukan tungod kay FDA approved. Adunay Certificate of Product Registration. Halal certified alang sa tuwa mga kaigsoon ang mga Muslim. Itoyo pagmugna aron nga makatabang ug makaayuda sa ato ang kakulangon sa ato ang panglawas. Nga mo resulta mga kaigsoonan sa nagkadalain laing nga mga balatian. Ingon ana mga igsoon kung ang atong lawas kulang. Kulang mga bitamina ug mga minerales. Kay dili igo ang mga pagkaon nga atong gikaon matag adlaw. Unan pa sa mga free radicals. Wa na mga igsoon, apektado ang tibok nato nga panglawas. O kung apektado ang atong panglawas, apektado usab ang atong panginabuhi. Karon atong isgutan ang usa sa mga ingredients sa Astazan nga mao ang seaweeds. Sabi ni Sayapa

Hibalo ta, hibalo naman yun ta, kay kusog, kay ta mukao na ng gusto mga igsoon. Tuslob na natong suka, liha. Wala. Solve ng problema. Kining gusto mga kaigsoon, RRC,

Onya, sa itong nahibawaan, giklasify ni siya sa tulo ka grupo. Oh, ang kuso mga igsoon, giklasify ni sa tulo ka grupo base sa ilahang bulok or kolor. Sabi ni saya, ang kolor mga igsoon, bulok mo na. Una, kanang gitawag na to,

dunay nakalain-lain nga kinaiya o gipuy-an. O, nanay Pinoy-anan po dahil mga guso mga igsoon, no? Dipindis color. Atong isgutan, mga igsoon. Una, kining gitawag na to green algae. Kalagmitan nato ning makita ning green algae, mga igsoon.

Ito atong discussion ning unsa may kagamitan dai ning guso. Number one, yung kagamitan ning guso, syempre pagkaon. Kita mahiligon kay tao pagkaon o guso mga igsoon. Onya sa mga Asian cuisines.

Ikatulong ang kagamitan ining guso mga igsoon or seaweeds kining itawag na tog agriculture. Ang ano mang gigamit man sa agriculture mga igsoon. Tungod kay ang guso pwedeng himuon siyang abono og soil conditioners tungod kay taas kay siyang nutrient content mga igsoon. Mo lang gigamit siya sa agriculture isip fertilizer.

guso mga Exxon or seaweed. Naghatag ni dakong papel diha sa marine ecosystems. Pinaagi sa pag-providing habitat, pinoyanan and food for marine life. O pagkaon for marine life. Gamit siya ni siya as bio.

about the environmental kining guso mga igsoon. Now arita sa nutritional benefits. Unsa mga nutritional benefits niining guso mga igsoon or seaweeds? Ang guso or seaweeds mga igsoon, puno din siya sa vitamins.

Hanglan yun ita ni musika o guso mga igsoon. High in minerals. Oh, high in minerals mga igsoon, no? Sama sa mga minerals nga puno ni, sama sa iodine, calcium, magnesium, potassium o kining iron. Iodine, calcium, magnesium, potassium o iron. Iron naman, hino, ano yan ito ang pag-pronounce, ano yan? Iron. I-aw mo na, kaya itong dila mga igsoon pagka makasasala. Onya, aside sa high in minerals mga igsoon sa nutritional benefits, contains antioxidants and fiber. Muna si nutritional benefits sa guso, no? Pag-guso-guso lang ni Bay, pero puno din siya og nutrients og minerals. Nindot yung magsita kaon di ay og kining seaweed. Paglikay pod nga dita magkasakit og wetter kay naman siya iodine mga igsoon. Environmental benefits. Gamit po siya sa environmental sa itong giingon niyo ganiha. Tungod kay ang guso or seaweeds, nakatampo siya sa panglawas sa mga sa marine ecosystems, mga igsoon. Ngayong makatabang siya, they help mitigate climate change. Oh, makatabang siya sa climate change, mga igsoon, pinagi sa pag-absorb.

0: vital for marine ecosystems, but also offer a wide range of benefits for human consumption and industry. Daghang gamit, mga igsoon, ang guso. Ilang sa panglawas, pwede po sa ecosystem, environmental, o kining sa industrial. Iaw mo na, mga igsoon, no? So, karong tao-tao na itong isgutan, unsa may mga sakit nga matambala ni ining guso di ay. Standby mo, ana, pansadi pa mo pahinumdom sa ata.
1: Ang Astaxan Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extra. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ng mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may Astaxanthin extra ka pa.
2: Asta sakit sa ulo? Asta basta sakit sa kasukasuhan. Dili kaihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag tang nataran sa Astasan, ang pinakabatong mangosteen product na pinalakas ng Astasan Teen Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
3: Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap! Wala numima ingon! Kung dili, mauna jun! Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni!
4: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka!
2: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!

0: relax dong. Kay mga una ta dong, pagpalit ito gusto sa Changi dong. Oy, pagpalit ito gusto sa Changi dong, pagpalit lakaw.
1: Ay, anya na gutay, kay kabalupan pa ko kung talabanog tay.
0: Ay, mantiaw, makaon bago nang imuhang talabanog. Intal, pagpalit rito lakaw.
1: Onya lagi tay kay iga kuan pa ko tay kini nga palupad pa og talabanog tay.
0: Ay Ginoo, unsa man ang imong talabanog makao na?
1: Onya, unsa man po na imong gusto tay? Mulupad po na.
0: Ay ay ay. Ang baba do. Paet kayo, paet.
1: Unsa man po nang imong kuan tay? Imong gusto tay mulupad na.
0: Ah, unya ka nang imong talabanog makao na.
1: Onya ka nang imong gusto tay mulupad na.

Kaganiya na itong isgutan ang tulog kaklase sa gusto or sewage. O ang iyahang mga kagamitan. Karon, atong atuta sa what are the diseases?

nino, pero ang pinaka-importante yun is magpa-check up yun mo sa doktor, mga kaigsoona, no? Sa mga batid, sa panglawas, unya, abagin ninyo og astasan. Okay, na naman yung seaweed sa astasan, mga kaigsoona.

thyroid disorders. Iodine deficiency. Kanang mga kulang dihag iodine sa lawas. Kung kulang kag iodine sa lawas, gitawag nag hypothyroidism. Kunya kung grabe sad ang iodine sa imuhang lawas, mga igsoon, mo develop na into guiter na. Mabita na kung gingon ninyo nga magpa-check up kita sa doktor. Huwag na ito, information lang man eh, ang mas labaw na kabalo ang atog yung mga batid sa panglawas, mga kaigsoonan. Abagi lang ninyo og astasan. So, makatabang ang seaweeds, labi na sa dunay iodine deficiency. Ikaduha nga matabangan nga balatian, mga kaigsoonan, sa seaweeds or kining guso is kining diabetes. Tingnan naman,

Huwag maka-improve sa atong insulin sensitivity. Ikatulo, mga kaigsuonan, is kining cardiovascular health. Kung unaling itawag na itong cholesterol management.

ng kaigsuunan. Lain pa sa cardiovascular is makakatabang siya sa blood pressure na ito, mga kaigsuunan, na ma-regulate niya

apat kini ang gitawag na to weight management. No, weight management. Kanuman, tungod kay sa gitawag na to metabolism boost. Focus and thin nga makita na to sa brown seaweed. Ituhuan ni siya, magka-promote ni siya fat burning and reduce body weight.

mga maglisod o mga kalibang diha mga kaigsuunan kay ang ipangkaon puro mga karne. Maglisod na o kining pagawas ayahang kinaon mga igsuon pagkaugma. Kaon og siwis.

Tungod kay puno ang seaweed sa calcium o magnesium. Ang seaweed, good source siya sa calcium o magnesium na makatabang diha o makatabang diha sa ato ang mga kabukugan. So ingon ni Ana, mga kaigsuunan, ang guso. Ang guso, usa sa mga sangkap sa astasan, mga igsuon. Di na kinahanglang musalong pagkaritos baybay o sa dagkong dagat. Okay, gipaak na imuhang kitin diag iho. Banin mong sinalom dito, no? O niya, nagdali ka sa imuhang trabaho kay labayan ng ubang atong opisina, labi na sa gobyerno ron. Mga pribado, nanay, biometric. So nagdali, ang tanan. Di na taka salom dito sa dagat. O nang gituyo sa Pats Herbal Company. Nga? Usa, oo, himuon siyang usa sa mga sangkap sa astasan, mga kaigsuonan, ining guso. O niya, kung ma-over punta sa iodine, di pod maayo. O nang niyana sila, mapakonsulta yung kas doktor. O niya, abagan yun, mga kaigsuonan. Ang pagproseso sa gisagol nga guso sa astasan, mga kaigsuonan, gikuan yun na. Nagin na siya scientific basis yun. Sinukod yun na, mga kaigsuonan, nga di po ka ma-over. Di ba? So, ang hangyo, ilabi na niya.

mga radio stations nga sakop sa Mapula Broadcasting System o sa mga butika nga nasa inyo ang mga kalungsuran, sulbad na ang atong problema, mga kaigsoona. So yung una na, no? So perfect combination.

combination good siya. Ito na itong gihisgutan sa unahan, mga kaigsuunan. So, unsa pa yung gilanganan diha? Ayaw na magpaabot nga magsakit pa ka, usa ka mo tumar. Yan to bang ganahan nga inigtumar na to, maayaw dayon ta. Saka diha, pila katuing ni mong abusar na imong lawas, yung usa ka tumar, maayaw diyo dayon. Una diha, mga kaigsuunan. So, batasano na to. Wala ko kay oras, mga kaigsuunan. Kaya na lang buyak sa labyog sa tuntuluman ng labyog-labyog sa mayong panglawas. Mingo na sab kaninyo, lawas ta ampingan kay maurogini atong puhunan sa labyog.

0: tatanggan ninyong mga impormasyon o kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts og uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
10: Donnell Brand.
11: Dragon Fruit Plus.
12: Enrique Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong kangapoy niya kana kuan atong high blood diabetes kung lawa kuan lagsik na kapermi ang kanang wapaka suway gino man na pag suway din mo kay mausab ra yung lawa kung lag ma dili mo kapoyon kana lag
11: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang baratian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede rin gyud ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
14: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nanstofi. Bili lang Nanstofi. Apil pa ang Cervicare, Nanstapsol. Kay Mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati mangun na ko sa una. Kanang mag-nosebleed bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor apan tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kaning service o nag-capsule. May nagyan akong panginaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
15: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
16: Adong paminawon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
17: Ako si Larry Madria, kapag-aipod ang Cagayan de Oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vita. Okay man, kaya na ako mga batin dabi ng midako. Sa una nga, wala pa ko nito-string sa Wonder Animal Vita. Ako laban naman na bigyuhinay man ang pagdako. Pero pagsamay gina ko aming Wonder Animal Vita, dabi lang ginapagtubo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vita, ako gabing i-recommend sa namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita.
16: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking AgriVet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
18: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
19: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa lumanggit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
20: Okay.
19: O deyon, lamang po ang katulog.
20: Karon?
19: Katungo pa ka tilaw. Wala pa ka tilaw. Tilaw sila ka ng kapsul o
18: coffee. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
21: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
10: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
20: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
22: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
20: Hard Mama.
22: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
20: Mag Hard Max. Extreme na.
23: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
24: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
23: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
24: Tapad lang sa pansuan.
23: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
24: Emps Flower Shop.

0: mix call. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Magtumar, good aning Mighty C ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, pitibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
3: Ako si Lionel Gordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Banja size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon mo tag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na nami anak ko daw ti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oils ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapakal mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulupot ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, alas 7. 7.
9: Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day.
10: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
9: Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix.
11: 1 plus 1
12: 2
11: 2 plus 2
12: 4
11: 4 plus 4
12: 8
11: 8 plus 8
12: 16
11: 5 plus 4
12: 9
11: 5 plus 5
12: 10 My name is Maria Alina Isabel F. Ayon. I dream in mind chuckle.

0: ang Brownstone ay mutang sa Bulongata Street o ang Brownstone ay mutang diya sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho nga sila si Brownstone Chef Mechanic Erlan Kalom. Inabagan sa iyang mga mekaniko nga sila si J.R. Bincoy o Jericho Palagtiw. Brownstone Chef Mechanic Rodrigo Kayakap o assistant na ininga si John Loyal.
1: Handos Malita, Handos Malita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:24.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa ito nga mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos Balita, Handos Balita.
0: WHO, DOHO, Tayasan Primary Care Facility, nagpalig-on sa kampanya batok sa tipdas o rubela. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyax Labiu Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyax, lasigi Handos o Labiu Simhanga Balitang Lokal.
1: Handos Balita
2: Live Report Live Report.
3: Dagang salamat min puntang wais ng mga sukitig maminaw. Nagpalikon sa koordinasyon na lang sa vaccination program batok sa tipdas o rubela ang World Health Organization kung WHO, Department of Health DOH Negros Oriental o Tayasan Primary Care Facility ato sa ilang corticicol. Nagtog ang Municipal Mayor Susano Antonio Roberto III nitong Agosto 14, 2026 dinhi sa Mayor's Office sa Tayasan. Gipangunahan ni WHO Consultant Dr. Rizal Hassan ang grupo nga may bisita sa Mayor Arong Hisgutan ang duga nga suporta o koordinasyon alang sa pagbakuna sa mga masoso ug maayong mga bata batok sa measles o rubella. Gipasiugda sa grupo ang kamahinungdanon sa husto sa panahon ug kumpleto nga immunization isip importanteng paagi sa pagpahilipod sa mga bata o pagpugong sa pagkailap sa mga sakit nga mahimong maligayan pinaagi sa bakuna. Nagpasalamat ang LGU Tayasan ngadto ang Dr. Hassan, WHO DOH Negros Oriental ug Tayasan Primary Care Facility tungod sa ilang panahon yung suporta o pagtambayayong alang sa kahimsog, kaluwasan o kayuhan sa mga bata o pamilya sa lungsod. Panawagan nga to sa mga ginikanan nga dili na to palabyo ng bakuna sa ilang mga kanakan, pinaagi sa tukma sa panahon o kumplito nga pagbakuna aron mapanalipdan ang mga kanakan batok sa tigdas o grubela. Nanukad gigan sa Bago Farms Schools Star Radio. Alang sa sibiyanan may tinubdan sa mga labas o pinood ng mga balita. Matagaruno ko niya. Grazi Handos, 38. Boyax, love you, Karina. Reporting.
2: Handos Balita. Live. Report.
0: Daghang salamat Handos 38 Boyax Love You Karinal simuhang balitang lokal.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:27.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Sa papadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
2: Handos Balita, Handos Balita.
0: Diawhag ni Tayasan Mayor Bimbo Roberto ang tanang ginikanang Tayasanon nga pamakunahan batok sa tipdas ang ilang nga mga anak nga 5 kabulan ang edad pataas isip proteksyon batok sa mao nga sakit. Gihangyusab sa mayor ang mga ginikanan nga dili motuo dayon sa mga fake news o dili mapapatud-an nga impormasyon nga mikatap sa social media. Ilabi na katong mga post nga makapahadlok o makapawala sa pagsalig sa bakuna. Matud pa ni Mayor Roberto, importante nga mangayo og hustong impormasyon ikan sa mga health workers o otoridad aron masiguro ang kaluwasan o kahimsog sa mga bata. Giawhag ang mga ginikanan nga makigtambayayong sa lokal nga pagagamhanan sa Tayasan o sa Tayasan Primary Care Facility pinagi sa pagsiguro nga kompleto o updated ang bakuna sa ilang mga anak. Ang pabakuna, usa sa mga importanteng pamagi aron mapanalipdan ang mga bata batok sa mga sakit sama sa tipdas o aron malikayan ang pagkailap nini sa komunidad.
1: Handos Balita
2: Interview.
4: Mayong adlaw ka natong tanan, especially ang taga-Tayasan, Tayasanon. Ako lang ipaibalo, ang importante kayong ato ang concern karon kabahin aning missiles, Rebula.

0: Kaya, gikuha ni siya, Miso Cebu, gi-launch na to ni ito ang Lunes.
1: Mm-hmm.
0: Supplemental, mo ni siya, the Miso Cebu Rubila Supplemental Immunization Activity. Kuha ni siya, popularly known as Ligtastic Gas campaign. So, kanisya, nigibisita man ko itong last Friday, there is a World Health Organization sa usa ka doktor, ikan sa Bangladesh, na yun, iyang gisuroy dari sa tuang mga isig ka barangay, ilang gi, ilang gi-witness ang pag-immunize. But sad to say, wala kayo yung nag-participate, especially ang mga ginikanan na to diri nga na ay 5 months old baby to pila ka months na siya na pwede na siya ma-immunize. Then nagpatabang ang World Health Organization, especially ang atong provincial government sa provincial health office and regional office sa Department of Health. Gapatabang siya nato para pag-inform sa mga katawan dari sa atong lungsod sa Tiyasan, especially sa mga mama nga naay mga babies nga palihog o atong ipa-immunize ang atong mga anak para protection na siya sa measles rubella. So karon since namagoy mga ni-circulate yeah, sa Facebook, sa panadiang mga negative vibes, kabahin, negative comments, kabahin aling measles rubella nga immunization, dili na siya tinuod nga mga kwanila, mga accusation nga ingon na. So akong giyawag ang tanan, especially ang atong mga barangay officials, to disseminate the good information about the measles rubella. So kinahanglan gyud ta magpa-immunize ang atong mga kabatanunan, atong mga babies, especially katong months years old to 12 months ana. Kinahanglan gyud na magpa-immunize. So para na akong gi-kwan gyud lakpit kay nagpatabang yung taon ang World Health Organization. At the same time, dili ta ngay mahadlok ana nga bakuna because wala na siya labot nga mayon sila nga anti population kuno na siya, murag birth control, dili na siya tinuod. So ato lang saligan ang atong Department of Health, especially ang atong RHU diri headed by Dr. Soniega, kay dili biya lalim ang ilang trabaho pag ato sa isig ka barangay para pag immunize ato mga babies. So karon giyahawag tamutanan to let your babies be immunized to this atong antay ligdas nga measles rubella. So karon wala akong giawhag ang tanan nya basun lang ug amoy mga dili masabtan kabahin na ng ilang ipa vaccination pali yung pangutahan na mo sa mga atong mga health workers diri sa atong lungsod sa Tiyasan. So dagang salamat and naginaot ko nga ang tanan magsinabtanay kabahin aning atuang health nato sa atuang mga kabatanunan, especially sa atong mga babies 6 months old to 12 months old. So dagang salamat sa pagpaminaw ug to God be all the glory.
2: Andos Balita Interview.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:33.
2: Andos Balita.
3: Mga kahandos, katumaw nga tagna o mga balitang lokal, gihandos ka na to sa Herbs Med Pharma, ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UAID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remen Capsule, Remen Choco, Tawa Tawa Si, Sober Kermigaman o Alina Beauty Soap. Kung diin, madungog rin sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sincerely at Yarlin sa May Alauna Media takna sa hapon o pagkahuman, musunod dayon ang Balong Dagroid.
2: Andos Balita, Andos Balita, Balita, Balitang Provincial, Andos Balita, Andos Balita.
3: Ini musunod nga mga Balitang Provincial, gandos ganito sa D3 RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor, nagbaligas sa mga groceries kung panpanag unang mga kinahanglanon sa Panimalay, ingon man sa labas gamais daw karni. Ang D3 RB Store 1 himutang diha sa Bulongata Street, ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3 RB Store 2 ana diha sa National Highway, corner Bromo Street, Poblacion, Tayasan, o ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 7, 8, 9, 10. D3 RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor gay panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulongaita o Dihito Bulongaita. D3 Bio Food Supplement, mausika natural, ngatay viral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-unsa, resistensya sa lawas panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with ampalayalibstiasids and sugar, sugar can extract powder. DTX Capamex, may kapika na, nakadetox ka pa. Gakaraya store gamian Jules General Merchandise, nagbaligya sa mga groceries, feds, dry goods, school supply, cell phone and accessories, table chest foam, disc cabinet floor, matrapal, agaman pa. Naimutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan, Gakaraya store o gamian Jules General Merchandise. Gay pa nag-iya o gidumala nila ni Ame Faye o misa nag-jel use sa mison. Wonder Herbal Oil, nindot alang sa mga katawhang nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana apabang haplas gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan ni mong kawagalingon, gikan sa magkapaaguroy nga panuhot, sa ingunian ng paagi, imo magkabut at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa ito nga mga kahwonder manghililot, mga kahwonder masesta, unang-una tungod, humutin mo ang haplas. Plus, busa bisagsikin sa paman ang mahimong customer, dili-dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw ni ini ang siguradong manuhot-suhot gayod sa kinahelad mang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kini dire sa Tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy, sa Yungon sa YNA Pharmacy Butika Girls, milalud sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa Lalbertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
2: Andos Balita, Andos Balita, Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:37.
2: Andos Balita, Andos Balita.
3: Sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal.
2: Balitang probinsyal. Andos Balita, Andos Balita. Balita.
3: PBBM, nanguna sa pag-apod-apod o 10 kilos nga rice aid sa Dumaguete City. Alang sa kompletong detalye at nung dawaton ng report ni Handos 38 Boyag sa Labiu Carinal, gikan sa Bago Farm School Star Radio, Handos Boyags, lasigi Handos o Labiu Simha nga Balitang Provincial.
2: Handos Balita. Live report.
1: Dagang salamat mimpong dagos sa bayan sa masukin ng Paminaw. Nangunang mismo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagkapunapod og 10 kilos ng rice assistance ngadto sa mga beneficiary gikan sa Barangay Talay o Barangay Cantil sa Dumaguete City kagahapon ang lawan Lunes, Agosto 17, 2026. Kabahin din sa bawat bayan magkikinabang program sa Administrasyong Marcos din kapin sa 300,000 ka mga beneficiaryo sa tibuok lalawigan sa Negros Oriental ang nailaron makadawat sa mga ayuda sa bukas. Tumong sa programa nga mahatagan og dugang nga suporta ang mga kwalipikadong pamilya, ilabi na sa pag-atubang sa panginahanglanon sa pagkaon o sa padayong pagsaka sa gasto sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Ang pag-abod-abod sa rice assistance sa Dumaguete usa sa mga lakang sa national government aron mas mapalapdan ang pag-abod sa social assistance ngadto sa mga Pilipinong nanginahanglan. sa tibuok Negros Oriental gilauman nga kapin sa 300 mil kabenepisyaryo ang makabenepisyo sa mga rice assistance ubos sa bawat bayan magiginabang program. Nanukad gigan sa bago pang schools sa radio alang sa sabianan may tinugdan sa mga labas o tingod ng mga balita matagkaroon niya ganun si Handos 38 Buyaks love you ganyan
2: Report.
3: Daghang salamat Handos 38 Buyaks love you Karinal sa mga balitang probinsyal.
2: Handos balita.
3: Oras sa Pilipinas alas 7:39.
2: Handos balita.
3: Sa pagkadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
2: Balitang Provincial.
3: Duha ka importanteng kalihukan ang gibhebalo sa mga residente sa Yungon, lagip ang Information, Education and Communication kon IEC sa Property Tax Declaration ang pagkabudapod sa ayuda alang sa mga barangay busa bawat barangay makikinabang program o BBMP. Ang Municipal Assessor's Office sa Yungon magpahigayon og IEC activity bahin sa Property Tax Declaration sa nagkalandaing barangay. Sa Agosto 19, adto ang kalihukan sa Tigib, Tampukon 1 o Tampukon 2. Agosto 20 sa Iniban, Awaan o Poblasyon. Samtang sa Agosto 21 sa Tambo o Tibiawan. Yawag ang mga residente sa maunga mga barangay nga mutambong aron makadawat o hustong impormasyon o kasayuran bahin sa property tax declaration. Samtang matag barangay sa Negros Oriental, lakip ang mga barangay sa Yungon na kadawat o 200 mil pesos nga cheque. Ubos sa bawat barangay, makikinabang program o BBMP sa Office of the President, pinagi sa Socio Civic Projects Con Fund o SCFF. Ang programa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagtumong sa pagpaligon sa grassroots governance, pagdabang sa lokal nga pangagamhanan o papamuhunan sa edukasyon sa kabataan-unan. Gipahigayon ang cheque distribution itong Biyernes, Agosto 14 sa Negros Oriental Convention Center. Gidawat ni Ayungon Mayor Dennis Amancio, uban ni ABC President Ramel Mandati ang cheque alang sa mga barangay sa chairperson sa lungsod. Ang pondo gituyo alang sa scholarship sa mga kwalipikado nga estudyante o papatuman sa mga prioridad nga proyekto sa matag barangay. Lagi po sab nini ang gitawag nga finisher fund nga gitumong sa pagdabang sa mga graduating student nga nanginhanglan og dugang mga suporta aron mahuman ang ilang pag-eskwela.
2: Balitang Provincial. Handos balita.
3: Oras sa Pilipinas alas 7:42.
2: Handos balita.
3: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang provincial.
2: Balitang Provincial.
3: Gipahibalo ang mga residente sa Canlaon City nga gipahigayon ang National ID o PELSES Registration Sugod gahapong adlaw, Agosto 17 hangtod sa Agosto 22 o gikan gahapon Lunes hangtod sa Sabado. Ang registration gihimo sa CBMS Office City Hall Building sa Canlaon City. Unahon sa pagserbisyo mga aplikante nga wala ma-accommodate sa miaging PELSES sa registration schedule ingon man katong anaa sa priority list. Apan gipahinumduman ang mga residente nga first come first serve ang pagpangrehistro busa bisan pa og anaa sa priority list dili kini garantiya nga ma-accommodate kung maulahi sa pag-adto. Magdepende sab ang pagpangrehistro sa available slots og kapasidad sa registration team matag adlaw. Giawhag ang mga aplikante nga magdala sa kompleto og original nga mga dokumento nga giginhanglan arongon sa National ID Registration. Gipahinumduman usab sila nga siguroon nga hapsay, kompleto gulay sayop o erisures ang mga dokumento aron malikayan ang paglangan sa proseso. Yawag ang tanang residente sa Canlaon City nga musunod sa schedule o mga instruksyon sa registration team o mag-andam o matug sayo aron mas dako ang kahigayunan nga ma-accommodate.
2: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:43.
2: Andos Balita. Andos Balita.
3: Kini mo sunod nga mga police reports. Gandos ka na to sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga kaamigos paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapina kapsula pa. Adunay dagkong premium nga inunga madaugan. Tigo malamang ang walay sulod nga kahon sa Amigos Coffee o Amigos Blister Capsule. Kung adunay higayon nga makadaog gas prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, mao kini inunga chansa nga madaugan. 10,000 kapesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos, o 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, makino nga chance nga madaugan. 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas, o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa ka nga winner. Ang Amigos, makatabang sa pagkataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayo nga panghilis o resistensya, himsog o batanon nga panit pinagis sa collagen. Stay healthy, stay active, when amazing prices. Busan sa painong nga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, tawagi or text sala, kinimao nga numero, nga mao ang 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, madungog rin sa Star Radio, taya sa nilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 imediantak na sa gabi, Lunes hangtod sa Badoba ni Kuya Angel Blisiason. Amigos Capsule o Amigos Coffee, mapalit sa tanan nga pharmacy sa mga kalungsuran sa lalawigan sa Negros Oriental, o diha sa Sugbo, o labaw sa tanan, mapalit kinis dere sa tayasan sa Ix Pharmacy, Curie Pharmacy, o Angel Pharmacy. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading na maligyas sa mga RTW sa ubus kaayo nga presyo sama sa Divisoria o mga plastic wares sama sa Durabox. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading kay panag-iya o gidumala ni Juicy Fernandez samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator kaban pa doula lang sa bang Sanjo and Nisi Dry Goods Trading kay anasab sila sa nasampit nga servisyo. Nahimutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and More kaneto, nga karon ila nasab kagablihan nga laing branch sa San Jose. Sa pagkakaron, nagpadayon usab a pag-operate ang lailang branch sa San Jose. Yes, sa Bromo Street nga atbang Zamin Jules General Merchandise, ilang sapatusan, chinilasan o mga plastic ware.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:46.
2: Balita.
3: Sa detalye na sa itong mga police report. Upat ka individual ang nadakpan sa kapulisan sa duha ka managlahing operasyon sa Dumaguete City. Lakip ang usa ka 23 anyos nga lalaki nga nadakpan sa bypass operasyon o tulo pa ka lalaki nga nasikop tungod sa giingong pag-apel sa illegal nga sugal. Ang 23 anyos nga lalaki nadakpan sa Purok Tres Rosas, Barangay Bagakay, Dumaguete City nito nga Bernice sa gabi. Na-recover gikan kaniyang duha ka sasyo sa gituhang nga sibo. Ganoon na gibunog aton nga duha ka gramo o gibarabana nga kantidad nga 3,600 ka pisos basis sa standard drug price. Nasakmit usab ang 500 pisos nga gigamit isip bypass money. Ang operasyon gihimo sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA. Samtang tulo ka lalaki nga nagedad sa 37, 42 o 46 anyos ang dadakpan usab sa Barangay Luog, Dumaguete City. Human giingong nasakpan nga aktwal nga nagdula og illegal nga sugal nga chikitsa. Nasakmit gikan kanila ang 52 ka baraha og 260 pesos nga pusta nga nagkalain-laing denominasyon. Pagsulat ni balita, ang upat ka nadakpan atuan na sa kusudiya sa kabulisan alang sa dugang imbestigasyon og sa pagpasaka sa tukmang kaso batu kanila. Gipahibalo sa mga nadakpan sa ilang constitutional rights o sa ilang giingong paglapas gamit ang pinulungang Cebuano nga ilang nasabtan. Oras sa Pilipinas, alas 7:48.
2: Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
3: Kini musunod nga mga Balitang Regional. Gandos ka na sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon o nagbaligya usab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mokita rusab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila Ike's Kamalig. Diunahan sa karaang Rural Bank at wag sa Kanhinar Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brands sa Ike's Pharmacy. Diya sa tayasan New Public Market sa Stool. Number 8 o number 14. Sa bagagaroon, adun na sila pinakabago nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pabuka Street nga makita rin sa mga ginagmayang may events. Ingon man, adun na sa sila coffee, halo-halo o banbang nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy, kay panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Storco o Maritis Largado Isturco.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:49.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
3: Karon sa kumpleto ng detalye sa doon nga mga Balitang Regional.
2: Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita.
3: 9.75 bilyones kapisos ipagawas alang sa libreng college education sa 108 ka beneficiaryo ng mga SUC. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 38. Buyaks Love You Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Buyaks, lasigi Handos og Love You sa mga Balitang Regional.
2: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
1: Dagang salamat mimpunda mo sa mga masukitig pa minaw. Nagpagawas ang Department of Budget and Management kung DBM magbundong na nagkantira ng 9.753 billion kapisos nga doon sa Commission on Higher Education kung siya naroon matubag ang kakulang sa pundo sa pagpatuman sa Free Higher Education Program sa 108 ka State Universities and Colleges sa Tibog Nasod. Ang pundo naglangkob sa mga galastuhan sa mga SUC gikan sa academic year 2022 to 2023 hangtod na sa 2024-2025 ug tumong niining lakang ang pagpagaan sa palasanon sa panalapi nga kaniadto kinahanglang abagahon sa mga SUC gamit ang ilang kaugalingong pundo. Sumala sa DBM ang pundo unang ibalhin nga to sa CHED pinaagi sa Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education kun UNIFAST aron mapadali ang sunod nga pagpagawas sa alokasyon nga to sa tag sa ka-issue si subay sa mga angay ng lagda. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyaan ang aming tinublan sa mga labas o dinugod sa mga balita. Matagkarunong kanya. Tiresi Hondus, 38. Buyaks, love you, Karina. Rip! Ulan!
2: Andos Balita. Live! Report! Live! Report!
3: Daghang salamat, Handos 38. Buyaks, love you, Karinal, sa mga nga Balitang Regional.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:52.
2: Andos Balita. Andos Balita.
3: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Regional.
2: Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita.
3: Dadakpan sa kabulisan usa ka 39 anyos nga lalaki nga gila lamang sa Lias Jam nga gikaligar nga tigpayuhot sa ginadiling droga sa baybas presyon nga gipahigayon sa Barangay Poblasyon Alegria Cebu itong Agosto 15. Sumala sa Alegria Municipal Police Station gipahigayon sa ilang drug enforcement unit personnel ang operasyon uban sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDIA. Nanguna sa mga operasyon ang mga personnel sa Alegria Municipal Police Station Drug Enforcement Unit ubos sa pagdumala ni Police Major J.R. Suto Palcon, Chief of Police. Uban sa ubang mga personnel nga nalambigit sa operasyon, lakip si Police Senior Master Sergeant Alexander Chelerio, Intelligence Operations Coordinator. Human sa pagkakompleto sa drug transaksyon, nadakpan ang suspect og narecover gikan kaniya ang upat kapakite nga adunay sulod sa gigatahapang siyabo nga adunay gibarabanang total nga timbang nga punto 16 gramos og dangerous drugs board value nga mel 88 ka pisos. Narecover sab ang 500 pisos nga baybas money nga gigamit sa operasyon. Ang nakumpiskang drug evidence gipailalom sa laboratory examination sa Cebu Provincial Forensic Unit alang sa tukma nga pag-ila o pagproseso. Human sa operasyon, gidala ang suspect sa Alegria Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon, pagkustudiya o papasaka sa tukmang kaso nga may kalambigitan sa paglapas sa Republic Act 9165 o mas na ila nga comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
2: Balita. Balitang Nasyonal. Balita.
3: Kini mosunod nga mga balitang nasyonal, gandos kanato sa Animal Baita. Nindot alang itong gihimong bisyo, ang pagpamuhi og kahiyupan, magsilbing vitamina, purgag tambal sa mga binuhing kahiyupan, magapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man, makatabang aron ang inyong makahiyupan, ang makaangkon og bugat katimbang, daling managko og nindot nga kalidad sa karne, usab makatabang aron ang imong mga kahiyupan ang mahimong mas produktibo, labi na gitong namuhi sa manok, bibi, pato, gansa. Magatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas sa ilang papangitlog og mas mapadagko ang ilang mga itlog. Utsara-kutsara lang nga Animal Baita ang isagol sa ilang tubig ilimnon o dilipa ka silang pagkaon. Kinagmayang kantina dapat siguradong ginansyado ka. Animal Baita mapalit diri sa Tayasan sa Labis Agrabet og Tayasan Cockers sa Ayungon sa Ayungon Cockers Agrabet og Brumpet Animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
2: Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:55.
2: Balita.
3: Karon sa kompleto ng detalye sa ito nga mga balitang nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
3: Ligon nga balaod sa insurance sa pananom. Iaprobahan sa Ubos Balay Balaoranan aron mapanalipdan ang mga mag-uma ug mga mananagat. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 38 Buyag sa Labiu Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Buyag, lasigi Handos og Labiu Simhanga Balitang Nasyonal.
2: Handos Balita. Live report.
1: Salamat mimpunta ko sa bayan sa masukit ikma minaw. Giaprobahan sa Ubos Balay Balaoranan ang House Bill No. 10365 nga nagtumong sa pagbalikon sa Philippine Crop Insurance Corporation kung PCIC pinaagi sa pagbalabad sa mga serbisyo nini alang sa mga mag-uuma ug mananagat. Matod ba ni Speaker Faustino di the third ang maong balaw nun maghatag ug mas luwas nga proteksyon batok sa mga kalaminan ug sakit sa pananamog hayupan aron dili malubong sa utang ang mga mag-uuma. Ang maong lakang naglangkob usab sa high value crops, kahayupan ug uban pang mga produktong pang-agrikultura. Gidugang pa ni di nga kini nga sistema makatabang sa paspas nga pagbangon sa sektor sa agrikultura ug masiguro ang food security sa nasun. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyanan nga may tinugdan sa mga labas ug tingnuod nga mga balita. Matagaruno ko niya. Kini si Handos 38 Buyag sa Labiu Karinal Reporting.
2: Handos Balita. Live Report.
3: Daghang salamat Handos 38 Buyag sa Labiu Karinal Simhanga Balitang Nasyonal.
2: Handos Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
2: Handos Balita.
3: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
2: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
3: Matod ni Senador Keiko Pangilinan, dili ang kadak-on sa 7.2 trilyon pesos nga budget ang importante, kundili kung unsa kini ka-epektibo sa pagtabang sa ordinaryo nga mga Pilipino o papaminos sa ilang kalisdanan. Sigun pa niya, kinanglan nga mabati ang epekto sa budget sa pagkaon sa pamilya, kita sa mga mag-uuma o mananagat, edukasyon sa mga kabataan o adlaw-adlaw nga panginabuhi. Gipasugda usab ni Pangilinan nga kinanglang magbantay o mangutana ang publiko kung asa gigasto ang kwarta sa gobyerno. Kinanglan usab daw nga klaro o bukas ang gobyerno sa paghatag o tubag bahin sa paggamit sa pundo sa katawhan. Nanawagan ang senador sa mga Pilipino nga magbantay, mangutana o magmatngon aron malikayan ang pag-usik-usik, pagpangilad o pag-abuso sa kwarta sa katawhan. Matud niya ang budget para sa katawhan o kinahanglan kini nga magamit sa tinuod nga panginahanglan sa mga Pilipino.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Internasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
3: Balita. Kini mosunod nga mga balitang internasyonal, gandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasuan, dili kahi, arthritis, nasog uric acid, nasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang astasan tin organic seaweed. Mas santon pirti 5 times beta carotene, nasog vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto para makaangkor bayang panglawas tungod ang astasan para tulang. Ang astasan mapalit dere sa tayasan sa Curie Pharmacy o Ike's Pharmacy. Sa yungon, mapalit kinis sa Butika Girl o Lorraine Drugstore. When Bila, bisayang manok espesyal. Nagbaligya sa mga lamian nga klasik-klasik espesyal nga putahi sa bisayang manok. Nga barato lamang sama sa adobo, linatan o guban pa. Gawas sa bisayang manok, nagbaligya sab sila sa linlaing putahi sa baboy, isda o baka. When Bila, bisayang manok espesyal. Naimutang sa National Highway, palaslan taya sa Negros Rental. Nagpinag-iya nila ni Lilia Katubig o Juni Ganti. Alang sino mga order, kontak lang sila nga numero nga mao ang 0997-337-5829 o 0935-859-2846.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
3: Karon sa detalye na sa tuwang nga mga Balitang Internasyonal.
2: Balitang Internasyonal. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
3: Labing duha ka tawo ang ikumpirma nga namatay samtang napulo pa ang nasamdan human. Natumba ang duha ka kon usa ka bus nga adunay police registration sa usa ka motorway sa Hungary. Sumala sa Hungarian police, naitabo ang aksidente sa iyo sa buntag niya tong Domingo dahil sa Miso Kiriste samtang padulong sa siyudad sa Nyari Gihihasa ang maong bus. Base sa inisyal ng investigasyon, gikatahong niliko ang bus gikan sa tuled nga bahin sa dalan, nahulog nga to sa kanal o dayon natumba. Adunay 57 kapasayro o duha pa ka-driver nga sakay sa bus. Grabe ang kadaot sa mga sakyanan samtang nagkatag sa kanal ang mga bagahe o personal gagamit sa mga pasahero. Matod sa kabulisan, usa sa mga posibleng hinungdan nga ilang gisusi mao ang pagkatulog sa driver samtang nagmaniho. Human sa mga aksidente ang mga nasamdan, gidalas sa mga ospital alang sa medikal nga pagkatiman. Samtang ang driver sa bus, gipailalom sa kustudiya sa mga otoridad. Nagpahayag usab og dako nga pahasubo si Police President Carol Nauroke ngadto sa mga pamilya sa mga namatay. Samtang may pahibalo ang Polish Foreign Ministry nga nakikoordinar na ang ilang mga opisyal sa konsulado sa mga otoridad sa Hungary aron nga matino ang kompletong detalye sa makalilisang aksidente.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 8:02.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Sports. Andos Balita. Andos Balita.
3: Kini masunod nga Balitang Sports, gandos ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandag tambal, sulig natural nga pamage. Pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunga leaf extract, ang maumanga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidantipical, antibiotic, tungod gano'n na kinilauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa biktado nga parte sa mga lawas o banan o masahi. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot o gipiktibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Kiori Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Boyex Labio Cardinal o sa Malabuyog Cebu sabit sa restore in front of New Malabuyog People's Palace.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Sports. Andos.